صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

هدى وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عند

0: madalla domin samun saukin gudanar da ayyuka da kuma tabbatar da kowane dan kasa ya samu kulawar da ta dace a inda yake al'amuran sa na yau da kullum. Hakan shike haifar da samuwar hukumomi da ma'aikatan gwamnati daban-daban kowane bangare kuma da aikin da yake yi. Misali, bangaren ilimi, baya ga babbar ma'aikatar ilimi ta tarayya akwai hukumomi masu tarin yawa da ke kula da sassa daban-daban na sha'anin ilimi. Haka kuma gefen lafiya, dauki bangaren gona da dai duk wata ma'aikata da aka sani, kai tsaye kuma akwai hukumomin da zaman kansu suke ba tare da jingina da wata ma'aikata ba. Kuma dai yaya matsayin hukuma ko ma'aikata yake? Babbar fatar ita ce sauke nauyin da ke kansu ba tare da gajiyawa ba. Sannan daga lokaci zuwa lokaci idan buƙatar hakan ta taso, akan duba tare da sauya fasalin ma'aikata don ta dace da yanayin da zamani ke ciki. A irin wannan bigiran ne kuma gwamnatin tarayya ta sauya suna da kuma yanayin aikin hukumar fito ta ƙasa, wato Nigeria Shippers Council, zuwa hukumar tsara tattalin arzikin tashoshin jiragen ruwa, wato Nigeria Port Economic Regulatory Agency. Wannan matakin dai, kamar yadda daraktan hukumar shiyar Arewa maso gabas Mr. Numban Emmanuel Nalle ya bayyana a zantawar sa da wakilanmu, wannan sauyi ne da zai kawo sauki ga sha'anin cinikayya a tashoshin jiragen ruwa, haɗi kuma da kare haƙƙoƙin masu shigo da fitar da kayayyaki daga ƙasashen ƙetare. Da yake ƙarin haske cikin harshen Hausa game da batun mataimakin darakta a hukumar ta tsara tattalin arzikin tashoshin jiragen ruwa shiyar Arewa maso gabas Ahmad Dadun Hamza, ya ce da wannan sauyi da aka samu, yanzu kowane ɗan ƙasa da ke da sha'awar shiga harkar fita ko shigar da kayayyaki zai iya yi ba tare da fargaba ba.
1: To wannan hukuma da an santa da hukumar fito ta ƙasa, yanzu kuma sai ta koma hukumar tsara tattalin arzikin tashoshin jiragen ruwa, wato sabon suna kenan. Me za mu iya ce ya jawo wannan sauyi?
2: Da farko dai za mu gode wa shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya, shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu, bisa amincewar majalisunmu guda biyu na Najeriya ya ɗauki mataki na amincewa da wannan canjin suna. Ba don komai ba shi ne saboda a ƙara wannan hukuma ƙarfi, saboda an lura da cewa abubuwa da yawa suna faruwa a tashoshinmu na jiragen ruwa, musamman al'amura wanda ba su dace ba a wani lokaci. To aka duba cewa ya kamata a samu mai tsawatarwa wanda zai tsaya ya tabbatar da abin da ake yi a ko'ina ake samu a kowane ƙasashe na duniya an samu irinsa a Najeriya makamancinsa. To shi ne aka canja wannan suna, ba mu kuma ƙarin ƙarfi za mu iya ɗaukar matakai na hukuntar da duk wanda suka aikata wani laifi a wannan harka.
1: Menene za mu ce manya-manyan bambance-bambance tsakanin tsohuwar hukumar da kuma sabuwa ta yanzu?
2: Babban bambanci shi ne ita wancan hukuma da ake cewa Nigerian Shippers Council, lokacin da shekara ta 2014 da shugaban ƙasar lokacin ya sa hannu akan abu da ake kiransa executive bill da aka tura a majalisa, suka amince akan cewa an ba wa wannan hukuma ƙarfi na wucin gadi na hukunta masu ko kuma gudanar da al'amuran ƙasa tashoshin jiragen ruwa. To da haka za ka fi wannan hukuma yanzu a bayan shekaru goma sha wani abu, shugaban ƙasa da sauran muƙarabansa sun duba cewa wannan canji yana da muhimmanci saboda tashoshin jiragen ruwa ya kamata su zama kamar na kowace ƙasa a duniya. To shi ne aka ɗauki wannan mataki domin a ga cewa an gyara al'amura.
1: A taƙaice, in aka ce tsarawa ko kula da tattalin arziki a tashoshin jiragen ruwa, mai sauraro zai so ya san me hakan yake nufi?
2: Abinda abun yake nufi shine yin komi kan ka'ida. Abinda ake nufi, ka san a Najeriya wani lokaci muna son yin abu yadda muka ga dama, to komi kuma yana kan tsarinsa. Abinda ya shafi sa farashi na shigar da kaya ko na fitar da kaya da abinda ya shafi gudanarwa yana da tsarinsa. To idan ba bi tsarin ba sai a ringa samun matsaloli da yawa. To shi ne aka ba wannan hukuma ƙarfin cewa lalle ta tsaya ta zama kamar rafari a filin ƙwallo, inda ta ga an yi kuskure a gyara, inda kuma aka gyarawa kuma tana da damar ta ɗauki mataki da zai sa a gyara.
1: Ta wasu hanyoyi, mutanen da suke zaune a jihohin da ba su da tashoshin jiragen ruwa za su amfana da ita wannan hukuma?
2: Wato kusan kashi 97 zuwa kashi 99 na kayayyakin da ake shigarwa ko ake fitarwa a Najeriya nan ta tashoshin ruwa ake shigar da su. To saboda haka idan aka samu tsari mai kyau, to farashin kayan kansa zai sauka. Saboda menene? Idan aka sa aka ɗauki charges, abin da ake kira charges shine sanya farashi. Idan aka saka farashi mai kyau wajen gudanarwa, to dole kaya zai sauka. Amma idan kuma aka bar abu kara zube, to dole kayayyaki za su ringa tsada, to kuma zai ringa shafan shi wanda ke zuwa ya sayi kaya.
3: Ahmad Dadun Hamza, mataimakin darakta a hukumar tsara tattalin arzikin tashoshin jiragen ruwa. A nasa bangaren, shugaban kungiyar masu shiga da fitar da kayayyaki zuwa kasashen ketare Umar Munir ya bayyana wannan mataki a matsayin wanda ya zo akan lokaci yana mai shawartar waɗanda ke da sha'awar shiga harkar kasi ƙasa a gwiwa don cin masauyin da ake sa ran samu
4: babban abu ne kuma mun gode ma shugaban ƙasa kuma in ka duba tun lokacin Jonathan ba ai wannan ba abin ya tafi a hankali hankali amma shi wannan shugaban ƙasa da ya zo da yake ya san muhimmancin samu wanda zai dinga kula da duk wannan harkar shiga da fita din na kayan mu ya saka hannu a bunan gaskiya mun gode
1: hakan zamu yace sauyi ne kenan da yazo a kan gaba ko koya
4: haka ne kuma kamar yanda nace dole ne su kuma impera sabar hukuma din su kara habbasa na terms of ilimi aikin su da ma'aikata
1: na daga dokoki ko kuma ce sabbin dokokin da wannan sauyi yazo da shi shine tabbatar da kaucewa cajin da bai kamata ba kare masu shigo da kaya da fitar da su da dai makamantan su a matsayin ku na wadanda kai sai ku ne abun yake shafa wasu irin shawarwari za ku bayar domin ganin an tabbatar da bin abubuwan da aka gindaya kasa
4: ni kullun da yake ni na fitar da kaya da fitar ba na yin wasa da imperative dan na mai da su kamar loyina ne in na samu problem ko da a ture ne za su zo maka ture su karbo maka hakkinka balle kuma anan kasa ka gani kullun na fadi ma a courses da muke da seminars da taro da ake cewa wannan fa imperative din nan kamar loyin mu ne za ku tafiya ta da su ne in ka samu wani targadi su suna nan suna
1: misali me kiran ka musamman ga ƴaƴan wannan kungiya wajen su fahimci ayyukan wannan hukuma su kuma cire tsoron shiga harkar shigo ko kuma fito da kai
4: ai ba wani abu nan bane abin da zaka yi kawai karanta abin zaka yi in ka samu wani miskila ka zo office mu na shibas council anan muke ko kuma ka sami imperative duk za su faɗa maka ainihin abin da ya kamata za a baka shawara kamar mu kororo ne na wannan harkar ni shekara ta 35 na harkar fitar da kaya da shiga su na san kusan abubuwa da yawa
0: shugaban kungiyar masu shiga da fitar da kayayyaki zuwa kasashen ketare Munir Umar yayin da gwamnatin tarayya ta sauya sunan hukumar fito ta kasa don kyautata harkar shiga da fitar da kayayyaki ita ko kungiyar masu haƙar ma'adanai ta kasa reshin jiha yaba matakin da gwamnatin jiha ta dauka na tsabtace sha'anin haƙar ma'adanai ta yi shugaban kungiyar Alhaji Musa Santrakin Fali bari mu je ga wakilinmu Nazir Abdullahi domin jin cikakken rahoto akai
5: a kwanakin baya ne dai Gwamnatin jihar Bauchi da Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ta bayyana matsayarta ta tabbatar da tsabtace harkar haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa inda aka ji gwamnati yana cewar ko ɗansa ne aka samu cikin harkar haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba to doka ta yi aiki a kansa to ko yaya su masu gudanar da wannan harka suka kalli wannan furuci na mai girma gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Musa Santaraki Fali shine shugaban kungiyar masu haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Bauchi kuma a cewar sa wannan furuci ne mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya ƙara zaburar da su kan aikin da suka dade suna yi ne
6: shekara gwamna ya zo ya wannan furuci muka ji kamar mu har da bindiga mu sama da murna domin wannan ya takaita mana wahala a lokaci guda mai girma gwamna ya hada mu da aiki don yanzu turuwa ake office dare da rana wallahi in ka makara kana office karfe 9 zuwa 10 lokaci ka kusata mutum na sallama don Allah na zo ne akan harkan nan naku ko kuma kana kwance cikin dare mutum ma waya wayo Allah ga hali yake ciki to mun hakan ya mana dadi
5: Musa Santaraki Fali ya kuma nuna bukatar duk wani ne bukatar shiga wannan harka ta su to ya nemi ilimin gudanar da ita matukar yana neman samun riba ciki
6: amma haka kawai kato ya dau diga da chamber da guduma da cheese ya je ya fara hakan ma'adini da cewa ai gonan kakansa ne ko kuma ai kufayin su ne ko na makamancin haka kai ji kokarin wayar masa da kai ba zai taba ya dama kuma da ganga to alhamdulillahi ai dab da an fara fahimtar mu al'amari ya fara daidaito kenan domin jama'a da dama sun dauka abin ba matsala abinda suke sun dauka halattaccen abin
5: daga ƙarshe sai ya buƙaci gwamnatin jihar Bauchi da ta kawo musu ɗauki cikin harkar tasu kamar dai yadda ta yi wa ƙungiyar alƙawari na ba ta mota a kwanakin baya
6: akwai alƙawari mai girma gwamna ya mana kwamishina ya ba mu tabbaci mai girma gwamna zai ba mu mota ya ma ce a ba mu to muna tuna mai girma gwamna wannan mota ba ta zo hannunmu ba mun fi ƙarfin mota tabbas amma ku yi rikirki za mu yi alfahari a ce wannan motan da mai girma gwamna ne bamu don jinjina ma kokarinmu.
5: Karshen rahoton kenan, Naziru Abdullahi, DRC Bauchi.
7: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi.
3: Idan shugabanni suka sauke nauyin da ke kansu ba tare da gajiyawa ba, rayuwa kan yi sauki. Ci gaba kuma kan zo ta fuskar da ba a yi tsammani ba. Shi kuma batu na sauke nauyi ba wai kawai ya kunshi aiwatar da wani aiki da za a iya gani a zahiri ba ne, amma ya haɗa har da na kalaman jan hankali da faɗakarwa a lokacin da wani babban batu ya taso. A irin wannan gaba ce kuma ya sanya hakimin jama'a re Alhaji Abubakar Muhammad Wabi ya buƙaci al'ummar yankinsa su yi ƙoƙarin ba da haɗin kai wajen karɓar gidajen sauro masu ɗauke da magani don hukumar Bakatma ke raba katin karɓa a yanzu. Basaraken, wanda shi ne kuma shugaban hukumar ɗaukar ma'aikatan ƙananan hukumomi da kula da sarautun gargajiya ta jiha, ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yi da wakilanmu.
8: Abinda ban yi kira akan wannan shi gidan sauro da ake barwa, mutane ya kamata su ji tsoron Allah. Saboda wannan abubuwa abu ne na tallafi, wani zai zo ci yayansa shida ne ko bakwai, wa ɗansa ɗaya ko yayansa biyu, ka karɓi gidan sauro kuma sai mu ga wasu ana amfani da su ana dasa ko tumatur ko irin shinkafa a kewaye na gidan sauron nan. Jama'a wannan abu akwai matsala a cikinsa, ya kamata mutane su gane cewa ba alheri ba ne, kuma wannan abun Allah zai tambaye mutum. Saboda wani ne ya cire kuɗinsa ya bayar a taimaki al'umma masu karamin garin wadda za su yi san gidan sauran nan ba, kuma kai ka zo ka karɓi fiye da abin da kake bukata, ka je kana bata shi kana wani abu da shi na daban. So da Allah da wannan muna kira ga mutane a ji tsoron Allah a daina wannan abubuwa. Wannan yayan ka bi ne ka zaɓi guda biyu, ai ya isa sauran hudu ko ka bar shi ma wani wanda bai samu bai samu. Yanzu kai ka je ka bata shi ka hana wanda kuma shi iyalansa yana da sauran sun ciji suna tafa min magani a asibiti. Da Allah muna kira mutane su daina irin wannan abu.
9: Akwai wata rawa da kake ganin shugabannin al'umma musamman masu unguwanni za su taka dan tabbatar da wato an kauda wannan matsala?
8: Kware da gaske, mun ma gaskiyar magana yau ne mu ji wannan complaint din, amma da insha Allah zan tare da su masu angwani na wadda kuma za mu haɗa kai da su ma sauran hakimai na sauran kasashe na jama'are, saboda ja hankalin mutane su gane wannan abubuwa kuma a daina lalata su wannan gidajen sauro. Allah da ba mu wannan aiki.
10: Gashi an zo lokacin girbi, wani kira za ka yi mutane dangane da sha'anin fitar da zakka?
8: To alhamdulillah na ji dani da kawo batun zakka don har mun fara zama akan yadda za a fara tara ita wannan zakka, kuma muna kira ga al'umma su sani ita zakka farilla ce, duk wanda Allah wani ya hore masa ya noma da ya kai fitar da zakka to ji tsoron Allah fitar da zakka. Kuma ita zakka kamar yadda malamai suke faɗa datti ne na dukiya, so kamar rigar ka ce ta yi datti ka ɗauko mu ka wanke shi ne abin da zakka take nufi. To ka ga mutum ba zai zo haɗa datti da abin da yake ganin kuma zai yi wani abu da shi ba. So muna kira ga al'umma da Allah a fara bada wannan zakka saboda a bawa mutanen da suka cancanta ba su.
0: Kamar yadda mahukunta suka bayyana, akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwa a daminar bana. Tun daga wancan lokacin dai ba zama kawai aka yi ba, an yi ta ƙoƙarin wayar da kan al'umma kan abubuwan da ya kamata ta yi idan hakan ya tabbata. Sannan mahukuntan suna kan shiryar da za su tunkari wannan batu. Azantawarsa da wakilanmu kan yadda suke shirya al'amarin, daraktan hukumar agajin gaggawa ta jiha Sema, Alhaji Abubakar Sali, ya shawarci jama'a da ta kaucewa ɗabi'ar zubar da shara a magudanar ruwa da kuma yin gini a inda bai dace ba, musamman hanyar ruwa ko kwararren da ke tara ruwa.
11: Lokacin da aka fito wannan rahoton ni ba ni ne akan kujerar nan ba, san da su mutanen federal government suka turo wannan rahoton ni ba ni bane. To amma da yanzu ni na yi bincike na dudduba duk abubuwa kuma na nemi shawarwari. To lalle yanzu muke ga kamar ruwa ya fara ja da baya, to kuma ba haka sauran ubangiji yake ba. Allah a cikin ikonsa, ana tsakiyar August ba sai ka samu ba ruwa, kun lokaci sai ka samu ruwan da za a samu a September ko October sai ka samu ya mafi na August. Bisa harsashen yanayi da kuma experience na manya wanda suka gabata, magabatanmu suke faɗa mana shine September da October aka samu manya-manyan ruwa wanda su suke cika fadamu sauransu. Ita kuma August ana yin ruwa ne wanda ake ce musu marka-marka, a yi a ɗauki a ya ɗauki a wani ruwa a kwana ruwa, wannan kuma manya-manyan ruwa an fi samu a cikin watan 9 da watan 10. Saboda haka jan hankalinmu a nan shine mutane wanda suke ga kawo ruwa lokacin su ya wuce a lokacin ruwa da shaura. Saboda haka gudanar ruwa kada a yi wasa wajen toshe su, da Allah a buɗe su, a yashe su, a buɗe su. In an ga ciyawa ya fito a ciki, mutane wanda suke kusa da gurin da Allah kansa ce sai gwamnati ta zo ta yi, su yi aiki irin na taimakon kai da kai ko mu ta aikin gayya gwamnati ba ta kasa bane amma tana da buƙatar taimako a cire ciyawa a kwashi a yashe magudanar ruwa wanda suke gonakin su ko hayin kogi ne ko tsallakin kogi ko rafi to su kiyaye da Allah idan an ga ruwa ya zo hadiri ko an ga hadiri ya tafi lalle mutun ya garzaya zuwa gida kare bari ya ce wannan hadirin ba zai ruwa ba ya dawo gida saboda karka je ka gujewa hatsari ko kuma tsayawa ruwa ko kuma kana tsammanin ruwa zai zo shi bai zo ba a ko kuma kana tsammanin ruwa ba zai zo ba sai ruwa zai shi ka tashi lokaci ya kure zaka koma gida kuma kace zaka tsallaka ba kowa ne iya ruwa ko iya iyo ba to a kiyaye wannan abun kuma zaka samu gonakin mu da muke zuwa muna zuwa da yaran mu da matan mu wani lokaci domin mu je mu gudanar da sana'ar mu na noma ko ayyukan mu na gonaki saboda haka muna kira ga al'umma wanda suke gari da wanda suke karkara kauyuka da burane duka a kiyaye da Allah an ga hadiri wanda suke nesa su dawo gida wanda suke wajen gurin magudanar ruwa su kiyaye wajen yashi kulbati ko kuma magudanar ruwa domin ruwa shi fa hanyar sa gangare ne
3: Daraktan hukumar agajin gaggawa ta jiha Alhaji Abubakar Sani a daidai lokacin da mahukunta ke kokarin ganin sun yi shiri don tunkarar matsalar ambaliyar ruwa ita kuwa al'umar garin Rafin Tambari dake nan karamar hukumar Bauchi ta mika kokenta ne ga gwamnati kan agaza mata wajen samar da na'urar rarraba hasken wutar lantarki a yankin wanda a cewar ta Ita ce babbar matsalar da take fama da ita a tsawon lokaci. Bari dai mu je ga wakiliyar mu Fatima Abdullahi Abubakar don jin cikakken yadda batun yake.
12: Da yake zantawa da manema labarai Malam Ahmad Muhammad Ibrahim sarkin garin Rafin Tambari ya koka ne sosai kan matsalar rashin hasken wutar lantarki da suke fuskanta. Ahmad Muhammad ya kuma kara da cewa mazauna garin Rafin Tambari jimlatan suna goyen bayan gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kan shirye-shirye da manufofin gwamnatinsa a don haka suke fatan a duba wannan kokawa tasu
13: wanda kwanakin baya rashin wutar nan har ya kai matsayin shekara kusan shekara biyu muna zaune a garin nan bamu da wuta muka yi muka buga muka kada muka rawa daga ba Allah ce muke mu aka ji tausayin mu aka zo aka kawo mana aka gyara mana transformer nan sai zama na aka samu matsalar transformer nan ba ta dauki lokaci ba ta sake lalacewa a yanzu haka muna da wani bamu da wuta a garin nan shine muke roƙon gwamnatin jihar Bauchi mai adalci mai taimako wanda ta ba taimaka mana ta shigo cikin wannan al'amarin ta taimake mu
12: shi ma Malam Salisu Rafin Tambari ɗaya daga cikin dattawa mazauna garin Rafin Tambari ya nuna buƙatar samun ɗauki na na'urar rarraba hasken wutar lantarkin ne domin sauƙaƙa musu wahalar da suke fama
14: kuma wannan anguwa ne ta kumshi duba ben ƙuri'u domin tana da littattafai guda uku akwai littafin Rafin Tambari cikin anguwa akwai littafin Rafin Tambari ta kudu akwai littafin sabon gari Rafin Tambari tsallaken kwalta duka akwai al'umma kuma akwai ruwan ƙuri'u kuma matasan Rafin Tambari sun yi tsayuwan daka sun ce mai girma gwamna Soho bashi yake bin su na su saka masa da abin da ya musu kitontala ce muna zaune a cikin duhu dilim mai girma gwamna ƴaƴanka ƴan uwanka kanninka suna cikin duhu da iyaye mata kamar yanda ka saba taimakawa a ba mu sabon transformer mu ji dadin fita mu baka kuri'un mu mazan mu da matan mu mazan mu da matan mu mitin mu kai akan ka mai girma gwamna bashi kake bin mu da mu saka maka amma wannan transformer mai girma gwamna ka zo ka kawo mana shi domin wasu ƴan baran dan jam'iyya sun fara shigowa suna ce da su kawo mana transformer muka ce a mu muna da uba a gari muna da uba a gari abin da yace shi da mu yi daga kauran sai abin da kauran ya fada inji mawaki
12: karshen rahoton kenan Fatima Abdullahi Abubakar BRC Bauchi
0: yanzu kuma sai mu je ga zangon mu na taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gital

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: kuma tawa mutane sun gamsu da jagorancin wannan gwamnati, sun gamsu da abubuwan da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yake yi.
2: Tunda aka kafa zama a local government, ina gani a duk local government nan Bauchi sai ba wanda suke sa kamar ku.
3: Wannan issue din lalle ya kamata mu shiga Ministry of Education, ne mu samu commissioner da kaina.
2: Mu guji yin siyasa don kuɗi, mu guji yin siyasa don wata yaudara da ake wa mutane.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda aka sani, hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC ta bada dama ga jam'iyyu da 'yan takarar siyasa hurumin fara yakin neman zabe na shekarar 2027 a matakai daban-daban na kasar nan, don kara share fagen damara na tunkarar filin kokawar zabe da ke tafi na shekarar 2027 in Allah ya kai mu. Kamar yadda masu azancin magana kan ce, ba a fafa gora ranar tafiya. A nan jihar mu ta Bauchi Yakubu, tuni 'yan takara da masu tallata su har ma da jam'iyyun na siyasa suka fara motsawa wajen ziyartar al'ummar jihar nan da zummar neman goyon bayan su don cimma nasara a wannan zaɓe da ke tafe na shekarar 2027. Ita ma dai jam'iyyar APM mai alamar rogo, tuni ta fara kaddamar da kamfe a matakai daban-daban na jihar nan, musamman ma a wannan lokaci da jihar mu ta Bauchi ke da zaben cike gurbi a mazabar Sakkuwa da ke karamar hukumar Zaki da kuma Disina da ke karamar hukumar Shira. Kan hakan ne ma ya sa muka tuntuɓi mai magana da yawun jam'iyyar ta APM a jiha, Alhaji Abdul Shakur Dannami, don jin halin da ake ciki har kuma mana ƙarin haske kan batun.
1: Tuntuni mun riga da mun fara shiri musamman ma na tunkarar wannan zabe da ita hukumar zabe na kasa ta sahale a fara maganan campaign. Campaign dinmu daga sama har kasa. Idan baka manta ba, kwanakin baya mun yi tafiya mun je Abuja akan bude katafaren ofis na dan takarar shugaban kasar mu His Excellency Shehu Makinde, wanda tuni an bude ofis din nan kuma ana ta kokarin karasa campaign directors din sa. To ba iya matakin tarayya ba kawai, har jiha har kuma senatorial sitting mu duka suna nan, an riga da an yi directories daban-daban kuma an samu shugabanci ma na dindindin na wayannan directories din wanda za su jagoranci yakin neman zabe musamman a wannan zaben da muke tunkara ta 2027 insha Allah.
4: A daidai wannan lokaci akwai wannan batu na zaben cike gurbi a nan jihar Bauchi da mazaban Disina da ke karamar hukumar Shira da kuma Sakwa da ke karamar hukumar Zaki. Kun kaddamar da 'yan takara ya yi shirye-shirye yake na fuskantar wannan zaɓe na ranar Asabar mai zuwa 19 ga wata.
1: Haka ne, kamar yadda ka gani ko ta ina ake ta yayatawa, lallai mun shirya tsaf akan maganar zaben constituency na Sakwa a karamar hukumar Zaki da kuma Disina a karamar hukumar Shira, wanda har ya kai gama mun je mun yi flagging off campaign dinmu a wayannan mazaku guda biyu, wanda ɗaya mazabar shi dan majalisar ne ya riga mu gidan gaskiya, sa'annan kuma ɗaya mazabar shi chairman na karamar hukuma yanzu shi ne tsohon dan majalisa wannan mazaba ya koma ya takarar chairman na karamar hukuma ya ci zaben sa. To bisa wannan dalilai yasa aka bada dama a yi wannan zabe. To mu a matsayin mu na jam'iyya mun tafi mun je domin muna da wata tsari. Tsarin mu shi ne dukkan zaben da za a yi, komai girmanta komai kankantanta ba ma daukanta da wasa. Saboda haka muka tafi har lungu da tsaku na wannan mazaku da muke kokarin ra'ayi zabe a wuraren su, muka je muka yi musharaka da su kai tsaye zuciya da zuciya domin mu fahimci ina ne da muka dosa musamman wajen karbuwan jama'a a wannan mazaku. To alhamdulillahi ala kulli halin da muka je wannan mu hankalin mu ya kwanta, domin irin da fifi da aka yi mana aka fito kwai da kwarkwata aka karbe mu da yakana hada kyauta. To wannan abu ya zama mana sabo kuma ya sa mun sake samun karfi a cikin mu da sanin cewa wayannan kujeru dama da suke wayannan gurare kujerun mu ne wurin mu ne mun saba cin zabe a wurin ba so dai ba ba so biyu ba so uku ba to saboda haka zamu dora ne a inda muka tsaya kuma fitowar mutane sun gamsu da jagorancin wannan gwamnati sun gamsu da abubuwan da shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yake yi domin cire ai a rogo
5: Alhaji Abdul Shakur ganin wannan campaign da kuka kaddamar na wannan majalisu guda biyu ko a ce mazabuni da wannan dama a jam'iyyance wajen tallata ƴan takara da kuke da su na fuskantar zabe na shekarar 2027 za a iya cewa ba ku samu tijjiya ba a wajen al'umma ganin cewa jam'iyyar sabuwa ce a nan jiha ko kuma wasu ran ba samu wani tijjiya daga al'umma ba
1: babu wani tirjiya ai kamar yadda na gaya maka rannan ita jam'iyyar mu ta APM bata fito da dan takara sai ta yarda da nagartansa ta yarda da mu'amalarsa da mutane ta yarda da karbuwansa dukkan wayannan ƴan takarkaru guda biyu wanda mutane suka yi na'am da su musamman a wannan mazabu da muke da su na Sakuwa da kuma Disina kada ka manta ita harka na APM yanzu abinda ta fi raja akai shine ta kawo mutumin da zai cire mata kitse a wuta musamman a cigaba da wanzar da ayyukan alkhairi da wannan gwamnati tuni ta riga da ta saba kuma muna da akari yawancin kujerun da muka kawo mutane ne masu ilimin gaske yanzu misali ita mazabar Sakuwa already yanzu haka dan takaranta matakin karatun sa ma ya kai yana da doctor ne na degree to kaga wanda tarihi ba haka take ba kuma musamman harka na majalisa an fi son mutumin da yake da wayewa na musamman yake da mu'amala da mutane na musamman kuma yake da ilimin fahimtar aikin majalisa a bisa irin wannan turba da nagarta muka fito da ƴan takarkarun wanda za su wakilci jama'ar Sakuwa da kuma Disina
5: menene kiran ka ga al'umman wannan mazaku da za a gudanar da zabe ranar 19 ga wata
1: to kira na musamman wayannan mazabu shine ta hukumar zabe ta kasa ta ba da dama a je ayi campaign domin a kawo wanda za su wakilci mutane a wayannan gabobi to amma abin da ya kamata su dade dubawa shine su dubi wayansu mutane ne suka zo musu da gaskiya su dubi wayansu mutane ne suka zo musu wanda sun saba da su suke kawo musu abubuwa na cigaba a wannan karni kada su raja akan mutanen da za su zo domin su sayi imanin su da wani kuɗi ko wani haja ko wani abu mu abubuwan da muke yin su muna yin su ne bisa kwarewa da kuma yadda idan an yadda da kai insha Allah za ka yi kokarinka ka tabbatar da cewa wayanda suka baka yadda da amanna yaddansu da amannansu bai fada a kasa banza ba wannan haka muka ci gaba da yi kuma insha Allah wayanda ƴan takarkaru da aka kawo su guda biyu insha Allah za su yi wayannan kujera wani lokacin ma idan ta zagayo ina ga ba sai mun koma gaya wa mutane cewa ga iya nagartansu ba mu za su kira musu mana godiya domin ba su tarin dama su ci gaba da wakilcinsu a wannan majalisa namu na jihar Bauchi so saboda haka mutane muna kamar yadda muka faɗa mun je kuma mun nemi alfarmansu sun yi na'am da alfarmansu su fito su zabe jam'iyyar APM da wayannan ƴan majalisu guda biyu daga wayannan mazabu guda biyu su zabe su cikin aminci ba tare da suna da tashin hankali ba kuma dukkan abin da suka zaba shi za a ba su insha Allah saboda dukkan matakai na kare wannan kuri'a idan an zabe ta insha Allah mu a matsayin mu na jam'iyya za mu bi dukkan yadda ya kamata
5: Alhaji Malam Ji Muhammad salankin farko na gamawa yayi jawabin karfafa gwiwa ga daukacin tawagar ta garin na Gadiya da suka kawo wa shugabanci na karamar hukumar ziyara
6: wakilai da kuka zo daga Gadiya wato mai girma da hukuma idan kana jin kasagun duk to wannan sune Gadiya duk wayannan sune tushen sune ainihin backbone na Gadiya kuma ina tabbatar maka suna da zeal na yin karatu kuma zaka ina roƙo a madadin su don Allah a taimaka musu suna ɗaya daga cikin hakiman da suka tsaya kai da fata
7: to muna neman afuwar mai sauraro saboda katse wannan shiri na maji magani a saboda dalilai na tabbatar da bin dokoki da ka'idojin hukumar kula da kafafen watsa labarai wato NBC da kuma hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC a saboda kalamai da suke ciki na yakin neman zabe kuma doka ce yada duk abin da ya shafi yakin neman zabe kasa da sa'o'i 24 kafin jefa ƙuri'a, musamman kalaman da suke cikin wannan shiri na batun zabe na mazabar Sakwa da kuma mazabar Disina wanda ake shirin yi a gobe Asabar 19 ga wata. Da fatar za ku ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6 a nan birnin Bocin Yakubu. Kuma akwai sabon shirin Maji Magani in Allah ya yarda da misalin karfe 9 na dare a yau din nan kenan. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. A madadin haka, bari mu je ga ƴan kaɗe-kaɗe waɗanda suke da alaƙa da kira domin a zauna lafiya, sannan kuma a ci gaba da haɗin kai da kuma fahimtar juna.
8: Nigeria, yawa

sama Allah kai kitan kada ma kina

Yeah. Alebarka kasa bakman Nigeria.

0: Kunna da dama cikin Najeriya, masana'antu da dama cikin Najeriya. Saboda hakan ga mu ba mu jin gashin wasu.
1: Namu ya ishe mu, mun bi shi a kan hankali.
0: Dama mai kokari, mula halatanmu mun gama hanya gaskiya.
2: Sa'amadu Bello Sadauna, she da tabawa sannan riba don Muhammadu.

차려보하리 되치죠 세바번지다 가산이 아바차 되타고 말썽가지야 만우발 속고다

꾸네꾸네 지칭가사 자제 청소 말가사 두원 넘

0: daga nan BRC 2 FM aka saurari wannan waka ta mar hada kan yan Najeriya mu samu kishin kasa tare da dan ba'u da fatar Allah ya kyauta kunciya BRC 2 FM ake saurara mita 94.6 kuma wannan kida ya zo muku ne a madadin shirinmu na mati magani saboda wasu dalilai da suka sa ba za mu iya kawo muku shi ba amma idan kun kasance tare da mu da misalin karfe 9 na maraice za mu kawo muku sabon shirin na maji magani BRC 2 FM ake saurara mita 94.6 daga nan Bauchin Yakubu kuma da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu ana iya bibiyar mu a shafin mu na internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org nan da hadin gangan lokaci da misalin karfe 9 za mu shiga zangon gari ya waye a wannan safiya kuma za mu yayi kallabin wannan zango da shirin mu na dandalin sha'irai sannan da misalin karfe 10 akwai shirin nan na lafiya uwar jiki zai kan zuwa karfe 10:30 lokacin da muke sa ran kawo shirin labarin wasanni to sai kuma karfe 11 a ji cikakken labaran duniya world news a harshen turanci to muna tafiye da shirin don sauyin yanayi da misalin karfe 10:15 sannan a ji shirin mazanjiya da karfe 11:30 a cigaba da kasancewa tare da mu mita 94.6 kuma nan da dan kankanin lokaci za mu shiga zangon nan na gari ya waye
1: labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa
2: mutane sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kalba don yin hakadari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki
1: kwarai man kalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba
2: amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba
1: zaɓi ingantaccen Amana Rican Vegetable Oil Blend
3: Amana Oil Seal Value Honest Price No Compromise
4: Kode yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari Nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida
5: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
6: Milo

0: bayan na gama sai na ga cewa to bukata in zama haka sai na yi kokarin na yi karatu a kwaleji a nan kutu su
1: kwalejin kimiyya da fasa
0: eh to sai ne amma ni ya zama time ina katon sha iya tun da yau ina wani gari ko ina wani gari sai na ga time ina ba zai ba ni in dinga shiga makaranta a kai ba sannan zan yi wasting money kuma time na bai ba ni
1: yau bata lokaci da
0: bata lokaci da kuɗi kuma ban yi abin da ya kamata sai na ga chat online ya dace da injin da kowane gari injin da network zan hau na sha in sauka daga majalisi injin zana jarabawa kusan jarabawa ta ta ƙarshe da na zana daga Niger na taho birnin Yamai na dawo Sokoto saboda in samu
1: duka wai na wajen ba network
0: eh saboda ai na fita layi na kuma ga na Najeriya
1: eh na Najeriya
0: to dole akai kokarin na dawo Sokoto saboda washegari da dare takaddarin nana nan fiye tana kuma online su idan time yake za su sake mana
1: da su kullun lokaci ya fara
0: eh kuma haka na dawo ina jin wajen karfe 2 na dare na gane fiye kai ta karshe ta digiri din ke
1: na'am
0: anan sai ne wannan online din kuma safa na gama kuma na kanta magana mai shari'a islam to wannan dai shine a takaice karatu kuma ka san baya kayo
1: bai kai
0: har yanzu muna cikin nema dama ta samu kuma za mu sake
1: yi karawa
0: wannan waje insha Allah
1: to mu koma ga yadda ka tsinci kanka a fagen ya fanfi ya halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da islamiyya bisa la'akari da dukkan a yanzu ko kuma a irin wannan karami wannan lokaci kafin mutum ya shiga yabo in yana so ya shiga a matsayinsa na gangaro dole hiyalin ne ka so irin littattafai sanin tarihi sanin balaga bisa la'akari da dafiga ko a islamiyya ma da kai akwai irin shi'ir da ake koyawa ko kuma wasu abubuwa wadda akan kokari a dinga fusuko wasu kalamai na girmamawa ko kuma ko a wani yare ma za ka ga ana duba mawaka suna tsayawa suna duba yanayin ingantaccen harshe ko kuma yare kalman da za a dinga faɗa ban sani ba ya kai bayan ka shiga fagen ya ban fiye a littattafan na Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam to da farko dai zan faro daga tushe ka san shiga abu kamar da baka cikin sa ne ka shiga to tasowa ta ni na tashi ne da yabo tun daga gida saboda ita mahaifiyarmu tana da ɗabi'a na irin mata masu yin waƙoƙi a cikin ayyukansu a gani ko aiki take tana iya yin waƙa sannan a da lokacin da muke yara ɗin akwai mutanen da suke zuwa irin bara gida a gani ran juma'a musamman ran juma'a akan zo ne sai mai bara zai zo a zaure sai ya dinga karanto wani tarihi ko ya dinga karanto waƙoƙin faɗakarwa
1: wanda yake da nasaba da tarihi
0: yawwa ko irin faɗakarwa ɗin to ni lokacin duk waƙar da aka zo aka yi in mai bara zai tafi to na haddace ta ko sai yana
1: ina yawa ka haddace
0: tana da cikin kawai zan fara idan wani ya rasu ko miji ya rasu ana ta kaba a tsana zuwa ɗaya kuɗin ta kaba
1: da yi ana yi da
0: to ai idan masu ta kaba nan suka gama to ni kuma zan yi ta mai mai ta kuma to haka na tashi sai kuma na tsinci kana islamiyya saboda haka ina ƙarami a islamiyyar sai zama kusan duk waƙoƙin islamiyyar in malaman suka rubuta ko kuma ni na rubuta tawa to ni ne nake ba na manta lokacin baban gida an yi wani ɓatanci ga manzon Allah a kafancin to na yi an rubuta waƙa a kan ɓatanci a makarantar amma kuma sai zama da na zo na kawo baitoci na wanda ni na yi in fasin to sai kawai aka ga cewa to an karɓe su fiye da wasu baitocin wasu tunda muna yi kamar gurbi yana akwai wata mai mana salo ni da ita muke hawa ni wannan waƙoƙin a gane to daga wannan ɗabakar sai ya zama yanzu tun da daman ɗalibin ilimi ne mai neman karatu to duk inda na je na ajiye littafi daman littattafan da ka san da waka ake a irin su kuri ɗabi irin su ishirin ne su to kawai sai ya zama kamar zane ne cutar da wani a lokaci guda kuma dama ta ƙara samuwa da na yi irin haisa saboda a cikin adabi da tarihi girma koyon sai imrul
1: kaisi
0: ka gane sai suka kara mu a sama.
1: Ko duk da kanta kan bayani na tsaya na yi shi na yi san da raina ba sani ba ko a shekar 1988 zuwa 89 wannan abin da ba su so faru ya faru a can kafin can jihar Kaduna Najeriya. Ina tsammanin ko ko ba wannan shekarar
0: ba wannan shekarar da aka yi matan jiya ba ta amince wannan shekarar da ina 89
1: kuma bayan haka wani mai sauraro duk lokacin da aka ce wani yana waka

0: shigo kan da mama kan mare na malawa ta kuma ya dace ce wannan abin da zai samu wani cikin a kan fili na ta ya dace ce
1: wanda ta kace ne su ne ruwa ka Allah shi ba ba shi
0: shi yasa ba ba shi yake cewa ruwa ka bakin mai ka
1: gaskiya ne kafi dadi insha Allah akwai waka da zan yi wanda ba tare da amshi ba ta da kidan ko za ta isar da sako
0: to masha Allah
1: insha Allah

0: kunsa nabi mustafa farin duba da alihinsa Allah kai adadin da kai kake ganin yafi hawa saman da ba tsani na san dole za a shafa ma sai shehu jeli tijjani gare su mita jinjinar girma Imam Khomein da Sheikh Usman da Khawlahi su ba mu alfarma sannan mu gaida Nasirul Mahadi Sheikh Zarzaki Mujaddadi Sufi tunda na biyo hanya har kofar gidan Rasulullah na je gaban Ali riga ya shigar da ni gidan na shafalala na ce Ya Rasul ga baƙonka Sa'id da nake ga Abdullah kyawun ka zan yi mawaka ta bangaren hali da sufofi nace ya matattarar sirrin Allah na kyan hali da sufofi Allah ya ce da mu uswa hasana gada hasin yi da fifi mu kwaikwaye shi ne hanyar tsira in ji rabbana kafi ya ce wa innaka la ala khulqin azim ya raufi ya kafi
1: to masha Allah wannan babu tambaya babu ta baba bisa ga al'akari da yadda ka rera wannan yabo kuma a cikin ma do wanda ya nutsu ya saurara ya san sakon tana isa daki daki to amma ni kalubalen da yake gare ni a dukkan wasu sauraron waƙoƙi da yake da nake ji da sauran wasu ɗaiɗai kun sha'irai tun daga shekarar 1990 din nan zuwa shekarar 1999 ba za mu shigo 2000 ba mafi akasari mawaƙan da suke a wannan lokacin sai kaga kaman sun yi karatu a waje ɗaya sun taso a waje ɗaya kaman ma muryansu an daidaita su waje ɗaya abin da yasa na faɗo wannan akwai wanda mutare Yusuf Ayagi akwai marigayi Rabi Usman Baba
2: Rufai
1: Ayagi akwai Bashir Dan Musa wanda kusan salhu na waƙa za a ga kusan yana tafiya daidai idan baran manta ba akwai wata waka wadda ake cewa salli ala hayrul wala daga filana ya rabana tijai sayyidul wala akwai waƙoƙi daban-daban mu ne shu arahu islam ma su tsara waƙoƙi to wani zai ce mun ai wannan wani zamani ne ko wani karni shin abin da yasa kuka kasance waje guda ko kuma ake ji kaman salon ku iri daya menene karatu ne ko ku a zaman cewa waje ɗaya ne ko ku a tabbatar da bin tsarin yabo ne yadda aka tsara ko yadda ake ganin ya dace tun daga wajen ma malamai kuma ku kanku ma kuna ci gaba da karatu ko ku menene wanda a yanzu da mai sauraron mu da a tabbashi da ba he ce wa'innan su dawo wannan lokacin ku din da kuke wanda za a ga da iya ganin cewa karantarwa kuke fadakarwa kuke bayanin wayefiyen halitta ne sir
2: na'am to na farko dai shine hadafin ne guda daya wato niyyar aikin ta hadu akan wannan kadami na isar da sakon soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da jin cewa na kowa ne kowa ne yafi ni ba tare da jin cewa ina neman daukaka ko matsayi ko kuɗi ka gane a wancan lokacin babu wannan bilhassali ma kai kana ganin kana hidima ne ba wai kana tunanin za a maka ba ne sannan abin da yake hada mu a murya ko a salo ko a wato fikirar isa da sakon shine gaskiya magana ana da relation ko da ba a taɓa
1: ganin juna ba
2: ana da alaƙa ko da ba a taɓa ganin juna ba dalilin nisa an gaya ma haka saboda ni ina ƙarami shirayi musamman baba iyakan gajiyar sallama waƙoƙi hada cewa kukin sa nake kuma a lokacin ina yin mandiri kwano zan samu wanda bayan scotry sai na je na sa takarda na sa kokona manne
1: tabbas
2: sai na dauka ina buga ina waka
1: yara yanzu ma basu iya hadawa ba
2: basu iya ba basu ma sani ba
1: Allah sarki
2: zan dauka ina buga ina waka har ma ta kai yara sai suna taguwa sannan a azare ina fita daga gidanmu in je wata zawiya na manta sunan shehin zawiyar yanzu amma na kan je ana zikiri diddaren juma'a to na kan je wannan zikirin har ma san da fadar bege fara waka sai wasu suna cewa sabon mawaki sai nace musu to ni kuma a tuno da nai na taba ganin sa a wannan zawiyar a wani taro da aka yi to ni a lokacin gaga ba wai an sana dariqa bane ko kuma na tashi a gidan dariqa amma ina sha'awar abin sai nake zuwa kuma idan ana aka ce ana yin wasu zikiri ana wasu abubuwa to abin yana shiga kwalwata to mutum yana tasirantuwa da abin da ya saba ji ya saba gani saboda haka abin da yake alakanta mu hadafin guda ɗaya ne yanzu misalin da zan maka tunda layi na addini yanzu idan ka dauko annabawa gaba ɗaya usulubin sakon su ɗaya ne in aka tambaye su me zamu ba ku idan kuka sai su ce in ajiriya illa alallah haka suka yi ta tafiya da wannan hadafin kuma daga wanda zai ce about abar bautar kaza abota Allah abar bautar kaza har ma wani Allah yana ce mana ba sa ba sana umarni ne abota musu ko abi su to wannan hadafin addini din da ya zama su ma suka bugina akan to su mawaka na da gaskiya magana sun gini ne akan isar da sakon soyayyar manzon Allah ko su samu ko kar su samu ko da dadi ko ba dadi
1: mafi akasari irin ku a wannan lokacin da kuke shi'ir wanda kuma har yanzu kana da ana damawa da kai za a ga kuna karantarwa a cikin makarantun Islamiyya bayan haka kuna zuwa makarantu daban-daban kuna karantarwa hakan ma kafin ku fitar da yabo sai an ɗauki wani lokaci shin yabon yana ba ku wahala ne ko ku yaya ma kuke yi ku rubuta wanda in ne yanzu ne ka ga mutum a cikin wata ya rubuta kusan guda huɗu ko biyar mene ne sirri
2: na'am to tun a wancan lokacin na farko da ita rubuta waka da gaggawa ya danganta na farko baiwa ne sannan kuma dama ne kamar ni akwai waƙoƙina yanzu haka na musamman na manzon Allah wa'inda duka sanadinsu akwai wani malam Isa iya da ɗalibai amma ɗaliban makarantar allo ne amma shi gidansu gidan malanta ne kuma gidan ɗariƙa ne amma karantarwa allo yake to amma duk maulidi in ya zo sai ya gayyato sai ya ce in zo in yi wa yaransa waka to ni kuma ina la'akari da wa'anda aka tara mu a gabana in zan yi waka ko majalisi a gayyace ni to sai na ga wa'anda suke gabana ne nake gane waka da ya kamata musu
1: kamar ya
2: abin nufi yanzu an gayyace ni majalisi kawai to na aure ne ko na walima ne ko maulidi ne ka gane wa'anda suka tarin samari ne da ƴan mata suka fi yawa ko kuma manyan mutane ne saboda ita waka ko ta manzo Allah ne akwai sako da zaka isarwa samari da wuri kuma su karba yanzu irin wannan waka da na yanzu ina ji ina yin ta a wajen samari gani sai ina bata musu lokaci saboda ina yin abin a hankali kuma yana ta ja
1: yana ta ja
2: ka gane to amma akwai waka da zan musu kuma yanzu nan sai ka ji sun
1: shiga da zama
2: wannan makaranta idan na je sai ne la'akari da yara ne kuma maza da mata to sai na duba wata waka hani kirkire ta kawai sai na
1: fara a lokacin
2: na kirkire ta sai na dora musu to daga sun gane amshin sai na je na rubuto ta to ta zama waka standard kuma har tun suna cikin waka ina fitattu ma ka gane to amma wani mawakin shi ba ya fitar waka da wuri saboda ya fi so yayi waka kwaya ɗaya gangaren kenan
1: ake gangaren kafu gani
2: ya zama fitacciya to akan samu waƙoƙi har a cikin irin waƙoƙin da nake din akwai waƙoƙin da su tanadi ake musu akwai waƙa da idan ka fara rubuta ta ma kana bibiya ne sai ka samu wani tarihi mai ƙarfi sai ka sa baiti wani abu ma wani a wajen maudi zaka ji sai ka rike ka rubuta sai ka zo ka abin to amma dai gaskiya magana adatar waƙoƙina mafi aksari ne sukan zama na gaggawa ne saboda akwai wanda za a gayyace ni gari ne kafin na isa a mota yana rubuta ko sai in je sai na fara wani wajen ma atake kamar ko bara a maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fito maulidi bila muka yi mazarar maulidi ko diyar maulidi ranar 1 ga watan rabiul awwal ko kuma ba daya ba asabat din farko kawai in asabat din farko ta zo kawai zamu riyal maulidi mun fito su haka miki
1: to menene sirrin asabar din farko
2: yau wato wannan tsari ne na su masu riyal masu shiyar riyal maulidi cewa idan aka kawo ta 12 ga wata gidan shehanamu nanan hutusku wasu kan tafi gidan Sheikh Abdulfatahi wasu kan tafi gidan Sheikh Adam Azare Magari wasu kan tafi gidan Sharif Salim wasu kan ranar 12 to in aka wata ranar 12 zai zama mafi aksari har mun waka wasu sukan tafi gidan wasu shehane to sai aka ce to a tsaye da asabar din farko kawai ga wata duk gari za a fito a riyal maulidi ranar 12 kuma in kana gari ka shirye cin abinci a gida ka shirye wasu abubuwa ko ka tafi wancan inda ya kamata ka je to sai ya zama da aka fito dandazo na farko dai baraka san yanayin da aka rayu
1: ni tabbas
2: na duba na hanga na ga da wasu waka zan fita saboda duk shekara akwai waka da inki na rayu a take ina kan mota sai na hangi dandazan jama'a da suka fito alhali na san kasar ba kudi bara ga halar abinci a take kawai sai na sa amshin waka ina cewa zan iya yin ta
1: haba
2: ina cewa
1: zan kenan
2: kawai sai na fara cewa ko da kudi ko ma babu kudi sai mun fada annabi ko da ka gani kawai in mandiri
1: ko da kudi ko ma babu kudi
2: sai mun fada annabi ko da tuwo
1: ko ma babu tuwo
2: sai mun yace musu si araha ko ma si tsada saboda wannan shekara an yi tsadar abinci ka gani sai kawai to yanzu kusan abu tusu ne ba wakadda in an zo jami'ar da ake ta'alla Allah a yi ta ma kamar da kaga kirkirar ya ce ta lokaci guda kuma hete tasiri to gaskiya mafi aksar waƙoƙi na sukan zama akan wannan markadin da lasar ne na fi so ma abin mu duk kawai lokaci guda a ce ayi waka akan kaza
1: to idan aka yi la'akari ba su fa yanzu ake samun irin wa'innan sha'ire ko irin wannan masu fikiran ba shin don zurfin tunani ko zurfin ilimi ko tsayawa da malamai gangarau a kullum asan an ce duk wanda yake zaune da mai faskare da a dan samu matsala wanda yake zaune ko da mai turare ko da ko ba a shafa masa ba
2: ko wanda wanda ake cewa wai zama da madaukin
1: kanwa shi ke faru gato to ban sani ba menene sirrin
2: na'am to alai ga wata malam ba wai sirri ne ne inda kai kake tunani ko kuma mutane suke tunani ba illa iyaka kamar da in ce maka mawaka fanni ne kowa da baiwar da Allah ya masa na farko mawaka kashi uku ne a gane ku ba ina nufin a kashe kashen mawaka ba
1: yanayin wannan zamani ko zamani ko kuma
2: yanayin mawaka kashi uku ne akwai wanda shi baiwar wakar yake da ita akwai wanda naci ne akwai wanda kuma karatu yayi na waka
1: yawa
2: a gane to idan mai baiwar waka sai ya hada da karatu ya kake ganin tarakin
1: za mu ta tajjaji da mu jewa
2: idan mai naci yayi karatu ya kake gani
1: an samu abin da ake bukata
2: to shi mai baiwa mafi aksar masu baiwa kiyalas ne da su
1: wato sakana kenan
2: yawa sakaci amma zaka kuma idan suka tashi sai
1: kusan wannan kamar baiwar su kenan
2: naci Allah ne ya alƙawarin cewa duk wanda ya kunkusa ya kunkusa wata ran Allah
1: za a bude masa
2: to shi yasa idan mutum ya naci to yana iya kai gacin da mai baiwa bai je ba saboda shi mai baiwa ai yayi sakaci to wannan kuma yana naci kuma Allah yake nacin da Allah ba zai bude masa ba saboda haka idan aka samu ɗaya haɗa biyu shi kuma mai karatu mafi aksari yakan zama dogaro da karatun ya ba shi dama zai iya amfana da mai biyu zai iya amfana da mai naci to shi ma idan Allah ta'ala ya tange shi yasa nacin to za a samu shi yasa akwai mawaƙan da za ka in ka lura su ba sa ma rera waƙa saboda sun karanta waƙa ne su sai zama sun da iya rubuta waka suna iya kiran mawaki saboda gyara wanda suka san suna iya su du ce malam Allah ga wannan nayi kaza yace ai adabin Hausa ga kin da ya kamata ka rubuta adam larabci ga inda ya kamata ka yi kaza kaza kuma ai a ji kalmar da ya fada tarshin ladabi amar gyara
1: akwai wani mutumi a nan boshi shi ma yanzu haka yake
2: na'am to ka gani
1: dan ya fada sunan shi
2: na bismillah
1: sunansa Yusuf ladan Bauchi.
2: Eh, na san su ladan Bauchi. Wai shekarun mun yi majalisa.
1: Wannan gangarau ne, amma yanzu ba dole bane ka ji shi a cikin yadda sha ina suke kusanci ma yanzu ƴaƴan su ne.
2: Haka ne. Haka ne.
1: To idan yana yin abu he kaga kamar a littafi ne yake karanta, yake daukowa yake karantawa. To amma mu koma kadamin idan kaga an da yace ka maulidi irin wanda ake zama kamar zawiya ko makaranta domin ni har yanzu bara manta da wani malamin mu ba Alhaji Karrai Malam Hamidu dake unguwar Shekal wanda ya lura yawanci dalibai a makarantar Allo ba a yin zikiri ko sai ya fara azkurin ne idan kuna zikiri azkurkun in kuna zikiri Allah ka ramu kan zikiri ka kashe mu na cikin
2: zikiri
1: amin to he kasance mu a lokacin mana yara he muke tunanin a kawai iya yin waka ne dan mu barbacci ko mu bargin gidi ko na da zuwa lokaci ana sai aka fahimci cewa sai yana manya musu sun fahimta ai dinga yin zikiri ne ko da in baka komai kai zikiri in baka abu kai zikiri to zan yi cewa akwai salon da kake yin wakoki a wajen inda kake yace kake nan na yin maulidi mai islami yu ko ko me ne kamar yadda ka ba mu labarin yadda kai a makarantar Allo
2: eh ai ba wai islami din ba ai kowane irin Na'am islami sun kasu kashi-kashi akwai islamiyin da zaka ce musu islamiya amma kuma za a ce musu islamiya primary to har irin su suna iya gayyatar mu ka gane kuma in muka je musu waka daidai da fahimtar su so yanzu idan makaranta islamiya amma primary wanda ta hadu dan kowa tunda primary ce yanzu har wanda baya zikiri zai sa dan sa
1: haka ne
2: to idan ka je ba line waka zikiri za ka musu sai kai wata waka misali a satin nan an gayyace ni wata makaranta duk da makarantar fudiya ce amma model primary sai a gayyace ni yara ne suka ciyo gasar fareti sai a gayyace ni zan je wajen na dan ce wani abu ban je da niyyar yin komai ba na je na zauna tunda ni ma akwai ana makarantar kuma san cikin fareti sai an dauka ina cikin iyayen yara ne sai da ana cikin iko sai aka ce za a kira ni zan yi maka Na shiru na kalle su sai na yi wata waka a take sai na yi wata waka sai na ce a gane ko sai na ce mi ya aiki fi sabilillah mi ya aiki fi yace ka fara tafi mi ya ai sai na ce yan fareti fi sabi ka gane malaman makaranta
1: fi sabi
2: daliban makaranta
1: fi sabi
2: ka gane nace har mai buga ganga fi sabi ina kawo da na ga musu sai na dauko layin makaranta sai nace sai nake cewa na wasu wakar zuwa makaranta ka gane ko cewa yan makarantar budiya ko bar yawan lattin makaranta yan ina kagan na dan gaya musu wani abu nace wa yaran kaga da safa da ka tashi suka ce mu bar yawan lattin
1: makaranta
2: dauki abinci ka cici shi kaga yin yaro ji abinci a kake gani
1: shikenan
2: sai suka kirkire dariya suka ce mu bar yawan lattin makaranta sai nace je gun baba ka gaishe shi sai ka garzayo zuwa makaranta suka sai nace in naga har baka amshi suka ce mu bar yawan latin to kai ne ke yin latti ka gane to kaga wani mataki ne to bangaren islamiyoyi da ake gaita da zawiyoyi duk zawiyar da muka je muka yi la'akari da yanayin zawiyar ne sai mu yi waƙoƙi na yau wanda za su iya gamsar da su shi yasa kowace zawiya ana iya gayyatar mu bangaren Tijaniya, Kadiriya da ma sauran wajen walimomi duka mukan je mu yabo kuma babu wani rashin fahimta ko wani ya ji an faɗi abin da ya saba mu tunaninsa.
1: Za mu yi dinga ba masu sauraro dama domin su shigo su yi tambayoyin da ni na taskance ban yi ba ko na ba su dama su yi. Amma dole fa he na tuno da wani tarihi wanda tarihin yana da alaka da sha'irai ne a gaba Allah ya ji kanshi ana ce masa Bala Ibrahim wani tsohon mai yabo ne wanda ya rasu kusan shekara 5 zuwa 7 kafin gabanin kwana uku aje wajen yabo a lokacin muna tare da shi zai saka mu a sassa mana baiti kuma ya rera wakan mu saurara mu amma iya amshin ko mu iya ƙara wani abu a ciki
2: ta'aliki
1: bayan haka akwai idan ya je ya ga makaranta kamar yadda kake faɗa ya ga arraja akan kaza da kaza da kaza sai ya sake jawo mu gefe ya ce ga kazan da tanyi ga wakan da tanyi ga kuma amshin da sa ai to yanzu abin da nake so da yana idan aka ce ga sha'irai a gabanka wanda wasu sai su ce musu yan bana bakwai wasu da su ce musu kuma na wannan zamani me zaka iya ba su shawara me zaka iya cewa da me irin koyar da su zaka yi wajen cewa aka so nan sha'irai guda uku wani abu ya dace su yi aka so ɗaya ya dace su yi kaza su yi kaza me lalaci me kaza me dagewa me kaza kaza kaza kaza ya dace
2: to na farko dai su sha'irai yan bana bakwai daga ake faɗa kuma ce sha'irai masu tasowa
1: zamani
2: kalmar yan bana bakwai kar su ga kamar
1: wani abu
2: sha'irai masu tasowa gaskiyar magana abu na farko shine tsarkake zuciya wajen aiki na biyu babu abin da yake yi ba ilimi ilimi na addini da na zamani dole mutum ya gwama su saboda saƙo yana isa in mutum yana da ilimin zamani sannan mutum yana tsarkake aikinsa idan yana da ilimin addini dole mutum ya zama yana ilimi kuma yana aiki da shi ta ɓangaren isar da saƙonsa a waka bakam da yawa za ka ga wasu matasan namu a kalmomin waƙoƙinsu ma sun saba ma shari'a amma ba tare da
1: ba su sani ba su sun sani?
2: Eh wani Allah wani ya sani wani kuma bai sani ba tunda akwai wanda muna ankarar da su kuma su fahimta amma wani Allah wani shi kuma yana ganin wani ɗin ba komai ba ne bisa yanayin maratib na hanyar da ya biyo to ya zama cewa mutum ya tsarkake ayyaniyarsa wajen fara aiki sannan na biyu ya zama ya nemi ilimin da zai amfana shi sannan kar ya zama ya ji cewa shi wani ne gaskiyar magana babban abin da yake sauko da mai aiki shine daga lokacin da ya yi alfahari sai da Allah ta'ala ya riga ya amince cewa baya son masu alfahari
1: to mai sauraron kafin ka na san akwai maganganu daban-daban za mu dangayi muna surfawa da masu sauraro za ka iya samun mai sauraro a kan lambar waya kamar haka 0809 75 97 70 lambar da za ka same mu kenan ko kuma za ka lalube mu a yanar gizo a www.brcbauchi.com ko kuma a app BRC Bauchi kana shiga za ka saurare mu kamar ga mu gaka wani ya fara shigowa mu je ga batun da kake ba da masu sha'irai guduma ko shawara
2: saboda haka kar mutum ya ji cewa yanzu kamar shi ya kai gaskiyar magana har yanzu in ka lura irin su sharrabi sun baba har suka bar
1: duniya
2: Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ya sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ma ya mutu ya sada su insha Allah
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam kadan rage akwatin radio to muna sauraron ka
3: malai bata
1: bayan bata
3: ina kai shi ina kai shi da babban bako
2: na'am to ina an sa ha
1: malai na'am Ale Brian kada rage wa da radioan nan dai inda kuma mu ji ka garau to mun gode Malam Ibrahim duk wanda zai kira da Allah ya dinga dan rage akwatin radioan shi domin shi kansa zai samu daman ya saurare mu da kyau kuma mu saurare su da kyau domin ya isa da gudunmawar shi a cikin wannan shiri na zauren sha'ire assalamu alaikum assalamu alaikum hello to wannan ya mun rasa shi kuma aka bari da muka faɗa lamun da za a iya kira 0809 75 97 lamun da za a iya samun mu ke assalamu alaikum wa alaikum assalam
3: yanzu kuna shi na Malam Ibrahim
1: muna jin ka radau
3: kawai nake Allah ya sa ku koyi ku sha malam sai ka kafa
2: to amin amin malam Ibrahim
3: kuma Allah ya saka shi
2: mun gode da addu'a
3: mun
2: gode da addu'a
1: mun gode
2: Allah ya sa
1: to ga nan bisa layi malam Said bisa la'akari da dama ne aka ba su kuma na san ba da su amfani da taman wajen ganin cewa an yi tambaya mai ma'ana kuma an buƙaci amsa mai ma'ana kuma da in ƙarin haske ne mutum zai iya ƙarin haske ko shawara ko kuma in dai magayyace ka ne to zai iya gayyata na tabbata zaka je ko
2: a insha Allah
1: na'am to mu je ga kadamin da muke ciki eh musamman ma yanzu da mu koma ga musamman sayyadodi
2: na'am
1: no. Eh sha'irai mata
2: na'am
1: no. Wani irin shawara za a ba su
3: assalamu alaikum
1: eh ga wannan assalamu alaikum salam muna tare da wani ne daga ina
3: yanzu ka ni kan ira na malam zai daga gambe
1: sai ka bada kai ma sha'iri ne dai yawa to muna jin ka malam Nazif
3: sai ka yi ba ko ka
2: gidan to masha Allah malam Nazif
3: kana kan shirin na kike wani dan dan
1: Malam Saidu Sakafa ruwa biyu jar boci yobe
3: insha Allah Allah fara kuma Allah ya rabu da mu Allah
2: ayyo rabbi amin
3: akwai bukata da wani jama'a ke da
1: rayuwa to waƙoƙin sa
2: na'am to mafi aksari dai hanyar da muke isar da sakon waƙoƙi ta WhatsApp da Telegram ne kuma number da ake searching 0703010855

0: hadda shi da da fadar bege da masu
1: hafi sandala hafi skoro da faya ji
0: to zaka ga suna waƙoƙi da kaskan da kai ba su taba jin cewa su
1: sun isa ba
0: kaga dai mu a wajen mu sun kai to wannan damar ita yanzu matasan mu ya kamata su koma su dinga amfani da ita cewa ba damar ba kwarewar ka bane ya baka ba kuma kafi kowa bane Allah ne ya yi amfani da kai dan ya karrama ka ka zama da shi masu yabo manzo Allah
1: sallallahu alaihi
0: wasallam to a rage wannan jin kai din zai taimaka wajen ƙara ci gaba
1: sai neman ilimi
0: ko ka fara ilimi na faɗi ilimi da kuma farawa dan Allah ikhlasi
1: kuma shiga ta kamala
0: na'am
1: shi ma yana da muhimmanci saboda wani lokaci da kaga
0: to duk wannan ai kaga yana cikin yanayin ilimin mutum ne
1: hakan
0: in gara ilimi ai har dressing din ka da kuma ka ilimi zai yi aiki a ciki
1: to batun sayyidodi mata fa wanda a yanzu haka an same su da yawa kamar da a lokacin suna na Asma'u Basiriya he ne kace ita ne ma da dan sauran halin gidansu to ga wannan hiya ta kan kira na gani bari mu bashi dama assalamu alaikum assalamu alaikum
2: Wa
1: alaikum salam muna tare da wane ne daga ina?
2: Ban kai na gajiya.
1: Ba gajiya.
2: Assalamu alaikum.
1: Muna jin ka, muna jin ka.
2: Eh, barka na gajiya. Kana magana da Rabi'u Bakar Zango.
1: To muna sauraron ka Rabi'u Muhammad Zango.
2: Ina barka da zuwa nan, bana biki.
0: To muna amsawa malam. Muna amsawa malam.
2: Yawa, ina malam barka da zuwa.
0: To masha Allah muna amsawa.
2: Yawa, da Allah wannan wannan ba su da kada kona wayar da kan shahirai da sauran su yana da kyau abu ne mai mutu da kuma mutu da amfani da ta kara wayar da kan su yana da kyau wa shahirai wanda suke da ta kira ta shi da haka ya ba mu don Allah wannan shahirai da idan yana da kyau zaman da su ga neman ilimi na wannan bangaren ya ba mu don Allah
0: sallallahu alaihi
2: wasallam shi ma don Allah sauran yana da kyau ga wannan bangaren ke ga daki da wannan neman wannan ilimi
0: insha Allah
1: muna jin ka
2: mun ta kawo da yabo ya koma na zamani ne ilimi
0: gaskiya ne
2: mala ci gaba da wayar da shahidi da Allah
0: to insha Allah
2: da fatan za ka yi lafiya nagode mu mu lafiya da Allah
1: to mun gode Allah yawa to mun koma ga kadamin sayyidodi mata
0: na'am to ta bangaren su mata mala akwai sharori da yau
1: na'am
0: na farko ka san sunan Asma'u a tarihin da muka samu sukan yi waƙoƙin su a rubutu su rubuta na farko na biyu sukan rera waƙoƙin su a gidaje na hidima ko wajen ba da karatu kaga rubutunta yakan tafi har ma sun zama da littafai
1: yadda baba ta je ba
0: yawa sannan duk inda aka yi taro na mata sai ta rera waƙa faɗakarwa ne da wa'azi har ma da karatu na fiqh sai kaga a cikin waƙa ta faɗi kaza za a yi kaza kaza za a yi kaza kaza za a yi kaza to dole idan mata suna so ya zama waƙoƙin su sama ingantattu sai sun bi wannan sala ka gane shi komai a addini ba ra'ayi ake yin sa ana yin sa ne yanda addini ya tsara shi to idan mata za su yi waƙa na Asma'u ba tana yin waƙa ne dan a ji zaƙin muryarta ba ba kuma tana zuwa wajen taro dan a ganta ba ne tana zuwa ne dan ta isar da sako bila sani ma a tarihin da na samu cewa yana cikin bayar da Allah ya mata shine kaɗan ne suka ga fuskarta a rayuwarta saboda tsantsan lullubi
1: ba tana zuwa ba ne dan ado ya abriki
0: bayan ta sa kayan da zai rufe jiki to akwai ma mayafi na lullubi
1: fuskar
0: kar ya zama cewa ta bayyana ne ita mace al'aura ce to zamanin mu ya zo da salo kala kala wanda ta kai munzalin da kaga har ma za a zo wajen yaban bayan ba sutura cikakkiya ta al'ada inda ta al'ada ce ma da
1: sauki
0: to ba ma zo da ta al'adan yadda ya kamata ba ballan tana ta addini to dole sha'iran mu mata da suka fara yabo sai zama cewa suna rufe jikinsu yadda wani ba zai ga cewa yanzu me yaban yake kallo ba yaban ba
1: tabbas
0: akai manzalin da zai zama idan mutum yana waka ko namijin ne ma ya zama

0: ake gani ba shi ba. Ballantana mace zama cewa yaban ake gani ba ita ba. A rufe jiki a sitirta, sannan har su masu haɗa kiɗan waƙar mata. Dole sai la'akari da kiɗan da zai zaburantar ya zama an kaɗa jiki, ya zama cewa in dai akwai kiɗan za a yi bai kai wannan ba da
1: mai taushi kawai ba mai ƙarfi ba,
0: ya zama cewa waƙa saƙo ya isa.
1: To bari mu je ga wannan lafiya ta kan jiki da komo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Yawa, muna tare da wace ce daga ina?
2: Barka da aiki, tare kuke da Amina bayan baba.
1: To Malama Amina, barka da warhaka.
2: Barkan ku da aiki. To muna yi wa babban bako fatan alkhairi.
0: To alhamdulillah malam.
2: Allah ubangiji ya sa ya koma gida lafiya. Allah ya sa mana soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Amin. Amina. Malama Amina, ba tambaya ne?
2: Fatan alkhairi ne kai.
1: Mun gode, mun gode. Allah ya sa ka alkhairi. To ga wani ma bisa layi kafin Malama Amina ta sauka, bari mu dauke shi. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam. Malam Ibrahim, barka da aiki.
1: Yawa barka, muna tare da wane ne daga ina?
3: Kana tare da Sayyidi Dayyabu gudun Plateau.
1: To barka Sayyidi Dayyabu. Ba wani tambaya daga wajen ka, na san to wajen kun nan muna shiga maulidi sosai fa. To ba da ba. To mun gode, Allah ya sa.
3: Gode fata da shi
0: da. Insha Allah.
1: Nawa. To ga wannan ma shi ma ya shigo. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
1: Muna tare da wane ne daga ina?
4: Da kike da mudan Fulani daga gida Gunduma Kange.
1: To barka da mudan Fulani. Menene tambayar ka?
4: Lalle ina muku fata ne ne kawai ne, ina jin daɗi wannan jin dadi, ina sa ba zuwa koma gidan lafiya. Allah ƙara kare.
1: Amin amin. Mun ga kwana biyu ka ɗan yi shiru, na ce to ga mala da budan Fulani. To mun gode. To kana kuka ida ga kawai ka ce shawarwarin suna
0: da yawa. So ya zama cewa mata sha'irai su dinga jin cewa saƙo suke isarwa. Za ga mace tana yaban Sayyida Zahra salamu alaiha, Sayyida Fatimatu Zahra salamu alaiha, ko Sayyida Khadija, ko Sayyida Aisha. To a lokacin da kake yaban mutum kamar fa.
1: To ga wannan. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Na'am. Na'am. Muna tare
3: da ba ko da wata bakan da ne ya ne ko lawa ne inda.
1: To muna tare da wane ne daga ina? To Musa daga
3: ko
1: to kamar wannan da ya san ka ne, ko kana da bakan damiya wadda ka shahara da ita?
0: Na'am, akwai sai dai ka san bakan damiyar masu sauraron Allah idan ba ita ce bakan damiyar mai waka ba.
1: To
0: sai ban san shi in ya san abu wakar da misali
1: bakan damiyar ka kai wanda kai bakan damiyar ka.
0: Na'am, ina da bakan damiyar.
1: To a ɗan yi ta.
0: Na'am. To a da ga wata malam wace ce ka sani bakan damiyar ko
1: a ce ne? Bai san ni, amma bakan damiyar ka kai ne.
0: Na'am.
1: Yawa.
0: To insha Allah. To yi waƙar da aka fi sanya da ita shahararriya ita ce waƙar da ake cewa shugabana da na yi wa mubaya a jagorana zagzaki na duka ku amsa shugabana da na yi wa mubaya a jagorana zagzaki ya zaɓin Allah zagzaki alkare ka. Tabaraka rabbi ya saka cimma muradinka.
1: Zagzagi
0: dukan mabiyanka ya samu zaman to tsarkaka. To idan sharrin makiya ya zo ana kare ka, Allah ta'ala ya kare ka.
1: Yanzu mutane ba sun gane ka.
0: To wannan ita ce dai waƙar da
1: mutane dai sun gane ka. Dama ka buya ka yi ka bai ka yi wannan bakan damiyan ne. To mu je ga batun wato shawarwari da kake bayarwa fi la'akari lokaci yana ta kan
0: halawa. To lalle mata su yi la'akari da wannan abubuwan da na irga, sannan masu kiɗa su ma suna ziga su. To idan mutum yana yabon ni dai a wato itikadi na da kuma yanda na fahimce mu in kana fadan sukuhun bawan Allah kamar kana cewa ne kai ma zaka sukunta da wannan dabi'a
1: ta
0: to ya za ai kana fadan sai da zahara kamila ce mace na cewa sai da zahara kamila ce ke kuma ba ga kamala a jikin ki ba
1: an samu matsala
0: kina cewa sai da zahara mai kaza ce mai kunya ce mai kaza mai kaza to idan kika ce sai da zahara mai kunya ce ya kamata a ga kunya a jikin ki to wannan shine ki na farko da kamata su sai dai mata su dinga la'akari da shi da kuma wanda suke kamar daukan nauyin wakokin dan na lura ko matan da su kamar rubuta wakar ma
1: ake musu ake
0: wasu ma sai an ji an yi ta kwame su hau kai
1: na'am
0: muna tsada su a studio
1: kaga
0: an zai a jikin ta ana cewa ba kaza zaki ce ba kaza zaki ce kaga dole ne ma wai ta yi
1: ko kuma kaga wata ma shifta ake mata
0: yusi to duk wannan ya kamata su mazan malaman islamiyin da sayyidai da suke dora sadat akai su dinga la'akari da wannan dabi'u na kamala
1: na'am to wani irin kira zaka yi ga malaman da wal lokaci daga san yi fushi na babu mashairai shawara haka da nace ni na farsu ma su yi abinda suka ga dama wani irin shawara za a ba su wajen ganin cewa dai sun jawo ƴaƴansu nan ko kannan su ko wai
0: kamar a wajen taro ko kuma dai a haka
1: ko amma duk wani abu in an ga akwai wani gyara ko abu na
0: to na farko dai an ce ai hannun mutum baya rikewa sai ka ce ka jefar ba zai yi ba
1: na wannan na san akwai abin da yake so ya faɗa assalamu alaikum
5: Saboda
1: nan ne a zuciyarka.
5: A cikin ƙauyensa masu haƙoƙi ne ko akwai wanda yake gudun da shi ko da waka ce da take ta zo wannan mutum
1: ne. To a cikin ƴan uwanka masu yabo akwai wanda ya burge ka kuma wani waka sare ta burge ka. Ko ba haka ba tambayar?
5: Ko wata waka ce burge shi a cikin wannan mutum.
1: To mun gode saboda ba mu da lokaci dai a dubuje dai ba dai ba da amsa.
0: Ai malam kowane muwaki yana burge ni. Ka gane? Kowane muwaki yana burge ni.
1: To ansa ta fita mu je ga shawara ga malamai.
0: Yawwa
1: kamar yadda kashe hannu ba ya rubewa a yanki.
0: Saboda haka ai mai aiki mai hani da umarni baya gajiya. Amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ba ranar da zaka ce na gaji. Idan sai annabi Nuhu za su shekara 50,000 suna tawari to ina ga kai kuma da mai shekara 70 a duniya za ka kai kan ko 100 to dole su yi hakuri
1: to mun gode duk da cewa akwai tambayoyi da yawa da muka so mai maka amma ba mu samu ba Allah bishi nan gaba da mu ƙara gayyato ka kuma kai ma da ka musa gurin gayyato
0: Allah ta'ala ya yarda
1: na'am to mun sanarwa da dai wannan lokaci muka kawo ga ƙarshen shiri na zauren sha'irai a madadin abokin aiki malam Abdulrashid Adamu Alfadilo wanda aka sani da Yashin sai kuma mai kula da wannan

0: Al'ada duba gardai aiki ne da ya sanya dabi'a da kuma tsafta a lokacin ba cikin al'umar jihar Bauchi wanda wannan dabi'a ta zanto tarihi a zahirance shi yasa kwararru ke ganin hakan na da alaka da yawan barkewar cutar amai da gudawa wato cholera da ake shaidawa a kowace shekara hakan ya sanya kwararru likitocin da muka kasance da su sake jaddada muhimmancin batun aikin duba gari a matsayin rigakafin cutar cholera inda da farko a yau muka fara da Dr. Dauda Muhammad Haruna na asibitin koyarwa na Jami'ar Tinawa da Abubakar Tafawa Balewa dake Bauchi
1: aika magana duba gari wannan kudiri ya kamata a dawo da maganar duba gari sanitation din nan sai kaga ana sanitation amma kowa yana harkarsa ai daurewa ake a tsaya mutane a gida ta yadda mutum yana gani to shi yanzu tunda dai ba shi da damar da zai je inda yake so yaje to ai gara ma ya dan yare gidansa a da yadda abun yake ana yanke mutane hukunci da sauransu sannan manya da yara da kowa ana shiga wannan wanda ana fita ayi aikin nan wannan zai taimaka kwarai da gaske sannan a sa dokoki na mutane waɗanda suke bata muhalli yanzu zaka ga wani lokaci dalilin da zai sa a samu ambaliya saboda mutum an da an fara ruwa sai debo shara ya zuba a cikin kwata wannan ruwa idan yazo ya taru da yana da hanyar shi na daban to yanzu to taruwar ruwan gashi ya debo tarkace kawai sai gangara cikin rijiya to kaga an samu wannan cuta gata nan a cikin rijiya duk wanda yazo ya debo wannan ruwan kuma galibin mutanen mu ba za su iya dafa ruwan ba kafin su sha ba su ma da wannan lokacin da an diba da sauransu za a sha to kaga wannan duk a mataki na general kenan gaba daya to sai mu tafi mataki wanda yake dinki wanda ya shafi cholera kai tsaye a karkashin wannan akwai abubuwa guda biyu akwai rigakafi vaccination akwai kuma chemo prophylaxis vaccination shine akwai rigakafi lalle akwai na rigakafin cholera wanda ake iya amfani da shi a shata baki haka yana tasiri ya bada kariya cikin ikon Allah shekara biyu bayan shekara biyu sai a sake yi to amma ka san Nigeria sai kaga abin babu da sauransu to tunda wannan ya kubuce wannan ne mataki na gaba shine chemo prophylaxis yanzu tunda cutar ta riga ta fara kama wasu shin idan aka zo wannan kwararru ne suke sai su samu magani da za a ba mu mutum shi ko da yayi an samu kuskuren mu'amala da wannan wanda yake dauke da cutar shi ba za ta yi tasiri akan sa ba saboda shi maganin yana nan ya shiga cikin jiki da zaran cutar cholera ta shigo ma za a markade ta da magani irin maganin da ake amfani da shi to za a fara ba mu mutum da zaran cutar koda an yi kuskure cutar ta shigo cikin dan adam tana shiga za a murkushe ta to wannan shine mataki na primary prevention sai mu tafi secondary kuma secondary shi ma yana da rukunai guda biyu abu na farko a gano cutar da wuri a gano cutar da wuri kaga in ba mutane sun san alamun cutar da hanyoyin da ake dauka ba sai ga mutum yana amai ana ganin kaman gudawan lafiya ne a an saba ai gudawa yau da gobe an saba wannan gudawan ba na lafiya bane zaka ga mutum yana fitar da bayan gida malam ko ba yunkuri ma ka san yawanci shi gudawar tarkan ba da notice ai sai sa aka ce ma wata kila ba haushe yace gudawa saboda da dan gudu haka za a shiga bayan gida to wannan ba magana a inda yake kawai sai dai yaji abu kaman fitsari bar ya fita kuma yadda ake gano alamun shi shine zaka ga ruwan kaman ruwan shinkafa idan aka dan fara dafa shinkafa zaka ga ruwan mai dan fari-fari haka da dan sauransu haka to yadda ka ga wannan ruwan haka mai cholera yake zubar da wannan ruwan saboda shi ba ba ma jiki dama ya tsotsa ruwan da yake tare da bayan gari ba ana zubo ruwan ne kawai kuma zaka ga mutum ba tare da yayi wani yunkuri ba kawai sai dai yaje ya zuba shi yasa inda zaka je camp din namu misali zaka ga hatta gadan ma akan fafa kasansa ta yadda mutum yana kwance kawai ba yawa akwai bokiti a kasa ta yadda yana yi kawai zai zuba saboda malam yanzu ko kai ne aka ce maka an baka damar ka rika sa mutum yana bayan gari zaka iya sa shi so 20 har a wuni kaga zaka gaji saka gaji to shi yasa akai tsari ka tiban mu an riga an fafike shi da zaran mutum ya tashi kawai yana yi kawai sai dai ka ji zurr ya zube cikin bokiti sai a zo a yi feshi da sauransu a kawar da shi a je a zubar a inda ya dace to kaga wannan duk yana cikin mataki da za a bi shine a gano da wuri kaga to ma'aikatan asibiti da ya kamata kowa kanshi ya waye da cholera ba a likita ba a ungon zoma su da duk wani ma'aikacin asibiti saboda ko da an yi kuskuren ba a gano a gida ba su iyalai ba su gane ba kansu bai waye ba da zaran sun zo ka gane cewa wannan cholera ne a dauki duk matakai in ba haka ba kai kana cikin hatsari su yan uwan mara lafiya suna cikin hatsari sannan al'umma suna cikin hatsari hatta wanda aka dauki keke napep dinsa saboda an yi gudawa a ciki zuwa anjima zai je wanke keke napep ya dan sa ruwa shi dai yaga kamar ko dan ruwa ne ko dan tumbudi ko me yasa hannun sa yana gogewa to shi ma wannan hannun anjima zai je alula ai da wannan hannun zai kai hannun baki to shi ma kaga ya kamu to shine abin da ake so a mataki na secondary din nan a kano matsalar da wuri sannan kuma a katse ta anan to da tertiary prevention kuma already an riga an samu damage har mu ci an kawo shi ma baya cikin hayyacin sa ya zubar da ruwa lita da yawa wato wani kuma har koran sa ta tabu to yanzu abin da ake kokari shine nan wajen a rage ma matsalar ruwa sannan kuma a yi kokari a dawo da shi cikin bi'an sa na tada ko kuma wani abu da yake kusa da nada misali kaga idan koda ta tabu za a je ayi dialysis bayan ya warke a zo ana tace jini saboda shi yanzu kodar rariyan bata iya aiki kamar yadda dan uwa na yi magana rariya ce to yanzu bata aiki rariyan saboda haka yanzu jinin sai an kai shi cikin mashin gaba ɗaya jinin dan adam sai an tace sai a sake dawowa wata kodar ta mike wata ba ta mike ba wata fara magana za a yi dashen koda wanda sai ka samu kusan miliyan 20 an ana magana dashen koda sannan mutum ya fita kaza ya fita kasar waje ya samu dan uwa ya bashi kodan wanda kuma gangan jiki ya rika fada da kodan kenan har illa masha Allah saboda haka bayan an yi dashen kodan ma sai an yi ta masa allura wanda zai dinga rage karfin garkuwar jiki wannan allura kuma ta sa tunda karfin garkuwar jiki yayi kasa wasu cututtukan da bai kamata su kama dan adam ba sai ta fitowa shi yasa yawanci koda an yi dashen kodan suna da dan lokaci da suke rayuwa ba sa iya dadewa a duniya dole su ce gagarin ku to wannan sune matakai da ya kamata saboda haka wannan ba abu bane yaki ne wanda ba mutum daya bane su mutane za su yi al'umma za su yi su a daidaikun su a matakin iyalai a matakin unguwanni saboda haka mai unguwanni muna so su ma su fahimci wannan da gudunmawar da za su bayar masu gundumomi sarakuna manya a waje councilor chairman din local government sannan shi kansa gwamna da su commissiononi da kowa wannan sai mun hada karfi da karfe a kungiyoyin mata malamai masu addini masu karantarwa a limamai da pastoci dole sai kowa an hada karfi da karfe in ba ka ba yau da gobe kana kallo wannan cutar ba za ta ware ba yadda kaga wannan corona ba ta ware ta ce kai talaka ne an ji tausayinka ba a wani mai kudi ne ko yadda kawai ta zo tana kan mai uwa da wabi ne to sai mun dage sosai saka ga manyan mutane ana kawo su waɗanda masu ruwa da tsaki a harkan duniya da sauransu saboda haka mu yi kokari sannan kuma ɗaya daga cikin abin da za mu iya yi a gida shine da an ga guda an ga mutum yayi gudawa 1 2 3 abu na farko shine a fara ruwan gishiri da siga a fara ruwan gishiri da siga atake da zaran ka an ga mutum ya shiga na 1 ya shiga na 2 yana kaiwa uku na a fara magana ruwan gishiri da siga musamman wanda yake ya wuce ba jinjiri ba daga shekara 2 zuwa abin da ya sama to a fara ruwan gishiri da siga ana sai da shi bai kamata a ce yau akwai wasu iyalai da za su kwana ba ruwan gishiri da siga a gidansu ba bana so in yi magana yadda ake hadawa na gargajiya saboda kar wani ya je ya hada kuma bai daidai ba zai cutar yawa saboda haka ba zan faɗi wannan ba wannan ma'aikatan asibiti ne muke gaya musu ko da an kawo maka mutum ba yadda aka iya yi to akwai yadda ake a hada ta yadda dandanan shi zai kama da dandanan hawaye dandanan wannan ruwan gishiri zai dandanan zai kama saboda ruwan da jiki yake amfani da shi yake kore wannan kwayan cutan kenan to an yi replacement an maida gurbin shi shikenan ko ba magani da zaran an gama fitar da kwayan cutan zai abin nan to yayin da aka ga abu kuma yana nema ya fi karfin jiki to ai kokari a neman wannan cibiyan kiwon lafiya na kusa ko kuma ma'aikatan asibiti a duk matakin da kuke ku gane cewa yanzu dai abu na farko lokacin annoban cholera ayi kokari a samu a rubuta protocol a sassa sannan a rika wayar da kan mutane ana semina ta yadda da an kawo kun ga wajen da kuke kiwon lafiya ba za ku iya magance cholera ba me ya kamata mataki na gaba yanzu ana maganar cewa a nan jihar Bauchi muna da waje daya ana magana an samu mutum sama da 1,500 a cikin sati 2 sun kamu da wannan cutar kullun sai an kwantar da mutum 100 sababbi waɗanda ba a kwan da su ba za a tashi da su wasu su mutu wasu su tashi to har ana maganar ma yanzu ana kokarin a fadada a sake bubbudewa a wasu wajeje daban-daban to gaskiya sai mun yi taka tsantsan yaya aka yi kasashen waje suka kori wannan cututtuka kamar yadda doctor ya yi magana tsafta a gangan jiki tsafta abinda mutum zai ci tsafta a ruwan da za a sha to idan muka dage muka hada karfi da karfe da ikon Allah yadda ga corona nan kaga kusan tana nema ta zama labari ko ince alhamdulillah ma ta zama labari musamman a irin Najeriya to in Allah ya yarda wata rana sai dai a ba ma jikoki labari cewa da an taba wata cuta wai a mai da gudawa kamar yadda muke magana North America sun yi Europe sun yi Asia sun yi India sun yi duk sun yi wadannan abubuwan amma yanzu ya koma garuruwan da zaki iya samu ko kasashe sune kasashen kazamai kasashen da ba su da tsafta saboda kowa zai abin da ya ga dama ya kwana lafiya kana kallo kai yanzu kana jira sai gwamnati ita za ta zo ta yi kwalta din ta yi kwata sannan kuma ita za ta zo ta gyara maka sannan ka dibo shara ka zuba ina kallon makwabci na zai zuba ba zan masa magana ba gwamnatin ita nawa ce guda nawa mutane nawa ne a gwamnatin gaba daya kanta in naga wani ya zuba shara in masa magana idan abin ba zai yi ba akai karansa ita kuma gwamnati a ga an yi hukunci mai kyau nan gaba kowa zai kiyaye ai ba a gagarau sai dai barau wallahi yawanci waɗannan tsiyar ana barin mutane ne kasashen waje kana shan sweet kana jefar da bawon haka za ka maka kana shan fiye wata kana yadda leda yanzu nan zaka ga hukuma sun zo sun dafe ka saboda haka komai sai dai ka sa a motanka idan ka sauka a mota sai ka je ka samu ga wajen sharan ko ta ina an yi su sai ka je ka jefa a ciki shikenan gwamnati wai ta zo tana sharan titi ana kwashe leda da sauransu a ba a wannan ba'a wannan gaskiya kana zuwa kana yi za ce kai bako ne ko abinda za su fara tambayar ka kenan to Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya sa idan kunni ya ji jiki ya tsira
0: to mun gode doctor daga karshe doctor Ibrahim yaya batun halin wa'ansu ma'aikatan jinya musamman a karkara da zaka ga cewa a tsaya a kula din ma har a gano irin abin da shi doctor Muhammad ya faɗa shi ya dan wani lokaci ayan gane a'a ina zuwa ne da sauransu ya kamata
2: to gaskiya dai kamar yanda dan uwana Dr. Muhammad ya bayani a bisa halin da ake ciki yanzu a Bauchi da kuma Bauchi state gabaki daya yana da kyau ma'aikatan jinya daga mataki na farko zuwa mataki na tsakatsaki wanda ke secondary facilities da kuma mataki na sama sune kamar manya sune kamar su asibitin kwararru da asibitin koyarwa da FMC so dukkare abun yana bukatan shi ma'aikacin lafiya ya fahimci cewa a yanzu halin da ake ciki ana cikin annoba ne duk mutumin da ya zai yi na farko kamar yanda ya magana gano ta duk mutumin da ya zo maka da alama na gudawa wannan kuma zallan ruwa ne da kuma ruwan yana kama da kamar ruwan da aka wanke shinkafa farin ruwa haka da warin sa kamar wani warin abin nan so wannan alaman gano shi hanyoyin da za gano wannan alama yana da kyau duk wani ma'aikacin lafiya ya fahimci cewa wannan alama ce ta wannan annoba na kwalara da kuma amai idan mutum ya zo yana amai da yawa na yi magana kwanakin baya shi ma'aikacin lafiya duk majinyaci da ya zo masa nashi yawa ya yi iya kokarin abin da zai iya yi a daidai matakinsa idan ya yi abin da zai iya matakinsa sannan in abu ne da zai tura shi gaba sai ya tura shi gaba na farko shi ya kare kansa akwai safan hannu da ake sawa ya zama cewa ya yi amfani da wannan safan hannu idan ma zai sa abin toshe baki ne da ake sawa yanzu amma wali da ake sa takunkumi face mask ya yi amfani da shi kuma wannan mara lafiyan da aka kawo shi a gurin ya lura da ƴan uwansa ya kuma ba su ya sanar da su cewa za su iya kamuwa saboda mu'amalan da suke da shi wajen ɗauko shi da sauransu kuma haka bane idan ya ga zai iya a gurin kamar matakin da Dr. Muhammad ya faɗa cewa zai a fara bashi a initiating din shi na ruwan gishiri da suga a bashi ruwan gishiri da suga a hada masa in yana cikin hayyacinsa a bashi ya fara sha sannan tunda yanzu akwai guri na musamman har in ya gano cewa wannan abun kwalara ne ko kuma in yana tantama sai ya yi kokari ya tura su ka gane ko da ma ruwan gishiri da sugar na tunda ana sayarwa ba asibitin da yanzu zaka je ba zaka samu babu kauyen da zaka je ba zaka samu kuma to kowannan zai yi ya bashi ka bar cewa nan so a wannan matakin akwai irin ruwa da ake samu su masu kwalara idan an tabbatar da kwalara ne ko ba haka bane to shi idan yana da ilimin wannan ka bar cewa nan in ya ga mutumin ya jikata kafin ya zo zai iya fara sa masa wannan ruwan kuma shine abin da ake cewa shirin gas lactate ka gani so ba kowane ruwa ake samu su ba zai je dauko 10% ko 5% dextrose ya daura masa ba ko noma saline shi dai ruwan da akai ake amfani da shi wa masu kwalara shine wannan ruwan. So kaga shine dazu ya magana protocol, yana da kyau a fitar da wani abu na musamman wanda zai nuna ko da Hausa ne, idan mutun ya zo yana amai mai kaza, yana gudawa mai kaza, gudawan da ba sai ya yi yunkuri ba, gudawan da zallan ruwa ne, ruwan da mai kama da kaman wankekken shinkafa, ka gane maganan da warin sa kaza, ka gane ya in mutun yana nan cin haye ci shi ku bashi ku jika ruwan gishiri da siga a cikin babban goran da ake sawa na faro na lita daya, ku jika ku bashi ya ringa sha, in yaro ne ku kara masa da zinc, ko ba haka bane? So wannan yana da kyau a yi wannan posters da ake yi na protocol din nan, alama na case definition yanda za a gano cutar a primary healthcare wannan asibitoci na wannan, tunda an riga da an shiga annoban, kuma annoban ta yaɗu, ka bar ce ganin ta yaɗu yanzu, tunda annoban da ta kai yanzu sama da local government 10, ka bar ce ganin, to yana da kyau hukuma su raba wannan protocol din na yanda za a gano cutar da kuma abin da za a iya musu a mataki na farko, sannan kuma su kuma daga wannan lokacin su tura su wannan guraren da aka kebe da musamman, ka bayyana gana, sannan kuma matakan kariya ga su kansu ma'aikatan lafiya inda kuma iyalan, duk mun yi magana koda daga wajensu za su ibi wannan kayayyakin su sa leda, amma ba su da safan hannu su sa leda su daura su dauki kayan su je su sashi a ruwa su wanke da ruwa da omo sosai su goge da wannan, amma idan suka zo gurin da ake lura da su, na mun yi bayani akwai masu aiki na musamman da kuma irin kayan da ake yi domin a lura da wannan, duk ko sun zo wannan gurin kayan ma mukan karba ne, mukan ba akwai masu wanki a gurin, da su wanke shi da wannan ruwan chlorine din, da su wanke, da su tabbata cewa an bi ka'idoji da ake yi na abu na sabida kar a sake ba su wannan kayan su ga da shi su koma da shi gida, kuma sun je sun sake yadawa. So ma'aikatan lafiya, ina kiran duk wani ma'aikacin lafiya a yanzu a nan cikin garin Bauchi daga matakin farko har zuwa mataki na kwaloluwa, su san cewa annoban nan tana nan a cikin gari, a cikin jihar Bauchi, ko ba haka bane? Da za a dauko mutum daga zaki a kawo shi teaching hospital, ka gane? So kaga abu ya faru maybe ko daga bura ningi a kawo shi, ko a kai shi specialist, ko a kai shi general hospital, ko a kai shi. So yana da kyau mu san cewa yanzu wannan annoba tana cikin garin Bauchi, kuma yana da kyau mu dauki mataki na gaggawa na yanda zamu musu abinda zamu musu a bisa iya abinda zamu iya musu, kuma mu yi dauki mataki na kariya shine wannan just standard prevention din, ka sa hand gloves, ka wanke hannu, ka gane, da sabulu da omo, in akwai chlorine an hada chlorine, ka gane is the abuna solution of choice wanda za a yi, amma wanke hannu da omo kamar da kaza kai na corona, wanke hannu da sabulu a sa baki ayi kaza, akwai hand sanitizer an kai ka wanke hannunka da wannan sanitizer. So wannan sune standard kuma na kowa da kowa. So ma'aikatan lafiya su fahimci wannan, yawa kada kuma akwai wani abun da yake faruwa farko mun fara samu, amma gwamnati da hukuma ta dauki mataki sosai, akwai masu asibitoci na zaman kansu da guraren da suke bada jinya na zaman kansu, saboda su wani lokaci damuwansu nawa ne za su samu, mutum zai zo da wani abu ko da sun tabbatar cholera ne ya ko kuma cuta ya fi karfin su, za su rike mara lafiya a gurin, su je su da munsu nawa za su samu a wajen wannan mara lafiya, ba daidai bane. Mutum ya zo da amai da gudawa wanda kana kyautata zaton ko kuma kana da yaqini ko kana kyautata zaton cewa cholera ne, ka rike shi a gurin ka, kuma kai din nan ba za ka iya bashi treatment na daidai ba, sai dai wannan treatment din ma akwai protocol,
3: akwai protocol,
2: ka gane ruwan da zaka bashi sai ka auna shekarunsa da nauyinsa da kuma yawan ruwan da ya zubar a jikinsa, level of the hydration, ka ga nawa ne kuma da aka bashi, akwai bolus da zaka bashi, face da zaka bashi, yawan da zaka bashi da yawa, kamar da Dr. Amma ya faɗa ya zubar ruwa da yawa, to a awan farko yawan ruwa nawa zaka bashi, shi yasa aka yi wannan gurin, shi wannan gurin kwararru ne suke lura da shi, ka bai ci gana, ka rike mutum dan adam dabi da ka karba dan kudin sa, kuma kai baka da protocol inda zaka yi managing din sa, sannan kuma baka da training inda zaka yi prevention yadda zaka dauki mataki na ayi masa feshi ayi feshi ma wanda suka kawo shi ayi feshi ma ma yan uwansa da suka shiga suka kebe shi a kebe shi a daki na musamman kawara ne a bici shi da wanda soro su ka rike shi saboda zaka karba kudin gado zaka karba kudin magani zaka karba kudin wayewaye da soro su daga karshe abu yayi abu yayi da yawa kai kanka ma da ma'aikatanka ma suna cikin hatsari kuma ka ka jefa al'umma cikin hatsari tunda mutane da yawa za su ci gaba da kamuwa da shi to duk wani
3: wanda ya shigo da Ebola matrix soya
2: to ka gani
3: ba a hotel aka fara
2: hotel aka aji so kaga wannan dole ne tunda yanzu an bude wayannan guraren ka gani da ake jinya musamman kamar yanzu a nan cikin asibitin kwararru idan kun ga mutun ya zo muku da wannan alamomi din so ku sa su a cikin wannan tsari din ku da ku turo su wannan gurin a wurin za a lura da su kuma za a su ma za a bi su aka bi su har gida a je a musu feshi a duba magudanar ruwan su a duba yanayin ruwan su da sauransu wannan mataki ne na yadda za a bi domin a takile wannan so da Allah da Annabi kira ga babban murya mutane su san cewa annoban tana cikin gari tana cikin kuma jiha sannan kuma ga lafiya su san yanda za su gane ta kamar yanda aka yi bayani ga alamominta da yadda za a yi da kuma matakan da za a ba ma mutum na gudumawa na farko da kuma yadda za a yi a turo mutum ka gane daga yadda yake zuwa gurin da ake lura da su wayannan masu cuta kuma su kuma ƴan uwa kar su mai da abin kamar gidan biki yawa su taro dukkansu su biyo mara lafiya wani ma mutum ɗaya ma ya isa ma zai zo da shi shikenan in ya kawo shi komai a gurin a wannan gurin kyauta ne gwamnati ta ba ta madda da komai a gurin da abinci da magani da komai kyauta ne a gurin yanda ake lura mu dai fatan mu shine Allah ya sa kamar yanda yayi magana cewa kunnin ya ji jiki ya tsira Allah ya sa mu dauki waɗannan matakai in kariya din nan da kuma yadda za a yi kokari a cikin al'umma da kuma gida ita kanta gida domin a samu a daƙile

0: wa matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bana da ita ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRCB

0: bana da yanci jihar ka sai ka kulle ka je ƙauyen ka gida ka kulle ka tafi abuja ka gida ka kulle to shi in ka ga abun da ya faranta masa rai shine tarayyarsa da al'ummarsa mutum ne wanda ya shiga jikin al'ummarsa kuma yake tare da su musamman mutanensa da kuma ɗan uwansa mutum ne kullum har yarsu yana tarayya da ɗan uwansa da mutanensa da masu tibirar da mutanensa ba kuma mutum ne bai taɓa canja abokai ba ko lokacin da ya samu damansa a shaka lokacin da Allah ya masa ƙarshen arziki a shaka lokacin da jihar Bauchi ba mutumin da ya samu damar da ya samu a shaka irinsa a lokacin bai taɓa canza abokansa ba kowa sani in ka je giya ne wadanda abokan nashi ɗan ƙauye da su yake cin abinci da su yake fita ta aziya da su yake fita suna mota ɗaya abinci ɗaya kwano ɗaya bai taɓa canza abokansa ba shi da kaɗai aboki da mai kuɗi ba.
1: Haka nan shugaban hukumar da ke lura da rijistan kamfanonin ta ƙasashen jiha a jihar Giyaɗe Alhaji Abdulkadir Yarima Giyaɗe ya bayyana abubuwan da yake ɓata wa birnin Kudu ta Tagorai yayin da yake gudanar da mu'amalarsa na yau da gobe lokacin da yake raye.
0: Kamuzuna wa ɗan adam ko ya kake da shi idan aka ce kamuzuna mu wani ko ɗansa ne kai kamuzuna mu wani to ku ba zai ji daɗi ba kuma zai tare da kuma kuma zai fara zame jikinsa da kai kuma shi baya koran mutane gidansa ko mahaukaci ne ko wane ne inda zagansa baya koran mutane gidansa tun da kan zamansa a shaka yake fama da mahasada da makiya yanzu ya fara neman karamar hukumar Giyaɗe shi kaɗai ya shiga ya fita neman karamar hukumar Giyaɗe yana kwamishinan kuɗi na jihar Bauchi saboda kusancinsa da tsohon gwamna Rashid Adisa Raji ne bi kafin Rashid Adisa Raji kuma saboda kusancinsa da mai girma tsohon shugaban ƙasa marigayi Janar Sani Abacha to a lokacin ma ya ga gaba sun kalubalance neman karamar hukumar Giyaɗe sun fito fili sun kalubalanci shi bai kai ne karamar hukumar Giyaɗe ba kuma ya nema kuma Allah ya bashi kuma ya samu wanda ya tsaya masa akwai shi ne bi kafin shi a jisaraji akwai Adamu Fika wanda shi ne chairman Ministry of Local Government Creation ko kuma Oladipo Diya wanda shi ne mataimakin shugaban kasa a wannan lokacin sannan akwai uwa uba shugaban kasa na lokacin marigayi Janar Sani Abacha wa'anda an taɓa zuwa National Assembly aka tura sunan shi waɗansu suka je suka dawo da sunan suka cire don kada a bashi matsayi a jihar Bauchi an sha kan sunan shi wani ya je ya goge mun san su
1: kamar yadda ta faɗa duka rayuwa ta kan tafi da kalubale shin me yake gaya muku idan irin waɗannan abubuwa sun faru shi
0: faɗan sa ne ba namu ba eh faɗan sa ne ba namu ba kai ku shiga faɗan da ba naku ba faɗana ne ni suke kalubalanta ba ku ba ni suke zalunta ba ku ba ni suke kai su sharbi kafa na ba ku ba so faɗa na ne na haramta muku faɗa da wanda nake faɗa da ni da shi ne ku kuyi mu'amala kyakkyawan mu'amala da shi ni kuma ba na gaba da kowa ni kuma ba zan yi gaba da kowa ba amma ba zan bari kuma mutum ya tunani in kyale shi ba musamman a siyasar jihar Bauchi shi kuma Allah ya masa farin jini ya kawai su ba suna koyon farin jininsa ya rasu shi ne ciyaman na APC elders a jihar Bauchi.
1: Ya kamata in baya su kokawa kan ta yadda hali mahaifin naka.
0: Haƙuri ya yi haƙuri ba zan iya haƙurinsa ba kuma har yanzu na zagaya a ƙasar Giyaɗe ga mu a Giyaɗe yanzu mu a makarantar ƴaƴan gwamnati yadda kowa ya karatu haka ƴaƴan gidanmu sai karatu ban mu taɓa fita waje mu yi karatu ba shi ko a jiya duk juma'an duniya zuwa mun daina Giyaɗe bai taɓa barin juma'a zuwa mun daina Giyaɗe ba in ba da aiki kuma ta tsara ta fi Giyaɗe ta fi Giyaɗe cikin mutanensa a Giyaɗe ne wayo a Giyaɗe tashi mutanen Giyaɗe na sani in sai ta yi duk kasar giya da ba wanda bamu ga damar da yasa ba duk kuma ya koya mana hakuri kuma yana da tawakkali kuma ya koya mana tawakkali kuma yana da haɗiye abu to wannan abu ne duka ayansa gaskiya ba wanda ya yi hakurin haɗiya dan haɗiye ta kai ce abu ne mai wahala wai a bige ka ne ana kuwa kuma a ce ka haɗiye kuma ka ce ka yi dariya kaga wannan abu ne wanda gaba ɗaya mu gaskiya ayansa ban ɗauki wannan halin nashi amma ina kira ga ƴan baya dole ne su koyi hakuri ko maƙiyinka ya zalunce kai in dai baka da haƙƙi a da nan shi zai ji kunya shi duniya ta koya masa a hankali ba kai ba.
1: Kardai mai sauraro ya mance yana tare da shirin Mazambiya daga gidan rediyon Bauchi inda babban ɗa ga ajiyan Giyaɗe Alhaji Abdulkadir Yarima Aliyu Giyaɗe shugaban hukumar da ke lura da rijistan kamfanoni ta ƙasashen jiha ke bayyana kaɗan daga cikin halayyar marigayi birnin Kudu Katagum mahaifin nashi Alhaji Yarima Aliyu Giyade yayin da yake gwagwarmaya domin gina kasa lokacin da yake raye. To idan aka ambato sunan margayi Bardon Kudun Katagun Alhaji Yarima Aliyu Giyade mahaifin naka, me kake fara tunawa?
0: Irin rawar da ya taka wurin gina al'umma. Bari mu baka example. Lokacin da yake suna karasa commission a shekara 5 mutum 570 ya dauka aiki. Da taba zuwa social media wai ya je ya bawa yaro appointment, ni babu abin da yake mun takeici a duniya, wai irin an tura saka je kai aiki wa al'umma, ka samu aikin al'umma, ka je social media ka je kana sakawa, wai na sa maka aiki. Wallahi wannan abin abin takeici, in Allah gani kan bazan wannan takeicin ba. Ya dauki yara daya daya sama da 570 shi kansa, in kace masa irga maka inda dauki aiki, wallahi tallahi bai saba. Amma inda yafi yawan daukan aiki shine akwai hukumar airport ta Nigeria, akwai road safety, akwai NSITF, akwai railway, wannan su ne wuraren da yafi daukan yara aiki. Amma ya dauki yara aiki a inda ni kaina ba zan iya tuna sunan wuraren ba, kuma ya shiga ya dauki ba inda kai har Federal University of Petroleum Resources Efurun da take South South, an dauki yaran Bauchi aiki kuma suna nan kuma muna ganin su. To kaga in na tuna wannan, babu abin da yake mun daɗi irin wannan. Kuma aikin nan kayan su ne, kuma kai din nan wakilin su ne, amma wai ka je kana nan sai alfarma, kai mun sai na kamar alfarma. Na taɓa ce masa, mu dinga saka sunayen yara muna social services aiki ci bane ba, ba shi kai ne ba, aiki ya kai ni, aikin al'umma ne zai yi, kuma na ɗauki aiki. Kuma ni ba zan fito da irga maka yaran su ɗauki aiki ba, amma koyo muka yi kuwa muka ce na yaran da Alhaji Yarima Aliyu ya ɗauke su aiki na hukumar karta commission suna nan. Kafin karta commission ya samu dama a population, ka je population akwai mutane da ɗauka aiki.

0: bashi allowance saboda shi yace baya za a zo wani wuri suna jin sallan juma'a suna faɗakarwa suna addu'a suna kaita da yara a ce ba za a ba su allowance ba kuma Bature yayi dai saka su allowance wannan haka yake amma bayan ya tafi yau ka ji a shaka ne mutum ma sai yake a shaka ka je ki aka tambaya ya ya halakarsa da al'ummarsa da mutanansa anan za a gane wani irin dangantaka yayi da makwabtansa kuma da mutanansa
1: ya mu'amalan ku ya kasance da shi a jiya a gida shin yana yin wasa da kuku kuma yakan zauna da ku ya hira sannan kuma yana da barkwanci
0: dan malam Umar kullum suna tuna da shi kullum suna tuna da shi a rayuwana wato dangantakanmu da mahaifina ko dangantakansa da ƴaƴansa abin sha'awa baya matsa mana baya matsa kuma duk abin da yaro ke so wallahi zai masa shi baya matsa ya ce sai muka tuna za a ma yaro duk abin da yaro zaba za ka yi ido jikai bamiji Allah bar sa ce kai in dai dangantakansa ne da iyalansa da ƴaƴansa yadda nake faɗa maka malam Umar kullum suna tuna da saboda ya ban dama kuma da girma da wayona bai wuce ce ma kai kana kuɗi ko yau ina shi'a to ga wannan gara da girma na farwa na ina magidanci ina aiki a gwamnatin tarayya amma ce kana kuɗi ko yau to ga wannan gara a Junga na san ni da kuma mutane sun fara maka yawa kaga irin daga tukan murci mutum ne wanda ya sake mana fiska iya sake fiska har a lokacin waɗansu suna ga cewa ƴaƴansu ba za su ɗauki feti ba a rayuwa to amma sai Allah ya ba shi mata wanda kuma suke da zafi tun da shi ba zafi sai Allah ya ba shi mata masu zafi to kaga inda kai balansa
2: cikin tarbiyyar da Birnin Kudun Katagun marigayi mahaifin naka Alhaji Yarima Aliyu Giyade ya baku wasu irin tarbiyya ne suka shige maka na gaba-gaba domin gudanar da rayuwanka cikin aminci
0: kullum ne ma faɗan da ya dinga ma ai san abu uku ne na ɗaya haƙuri wannan gaskiya ban da haƙuri sosai shi ya san ban da haƙuri to amma ku kullum sai ya ce min kai ina san duka haƙuri amma ka dage kai haƙuri kadaje kai haƙuri sun ce babu dai in haƙurinka ne kai haƙuri ba zan iya ba ban da dangaje ka ta wannan layin ba sannan ka rike mutane ana gwanjan komai a duniya amma ban da dan adam ka rike mutane komai kana iya samun gwanjansa amma ban da dan adam ka rike mutane kar ka kori mutane in baka da abin da zaka ba mutum musti kyawun magana in kana da abin da zaka ba mutum komai karanci shi ya raina amma kai ka bashi ka bar mutum ya raina abin da ka bashi amma ka bashi sannan ka dinga haɗi abu to wannan ma abu ne mai wahala wanda har yau nayi na koyi haɗi abu na kasa
1: a jarumci kan iya gaya mana kaɗan daga cikin abubuwan da ya gaya maka yanda rayuwarsa ya kasance da wayansu daga cikin abokanansa da kankira sunayensu musamman su uban doman jama'a su tsohon mataimakin gwamnan jiha a lokacin malam Isa Guda.
0: To kaga dai wannan set ɗin wato ko wani special tarbiyya suka samu kusan duk halinsu ɗaya sun ja mutane jiki sun kyautawa mutane sun shiga al'amuran mutane ka tuna babu demokradiyya a baya mulkin soja muka tashi mu gani babu demokradiyya amma mutane ba su jefar da inda suka fito ba ba su jefar da taimakon al'umma ba ba su jefar da shiga sha'anin al'umma ba kuma ba su jefar da taimakon al'umma ba to kullum idan na tuna abubuwan da ba ma shi ba su wani wanda ya daga maka a baya kullum abin da ajiya yake faɗa a kai ko yake gyara a kai su ma akan wannan hanyar suka gini su ma akan wannan hanyar suke gyara.
1: Irin gudunmawa za a ce a bayar a masarautarsa na iyali.
0: A rayuwa kafin na zo ga wannan ansan rayuwa ya koya min abubuwa da yawa a cikin abubuwan da rayuwa ya koya min da yawa shine na tashi na ga fik na gata wallahi babu abin da zai ban tsoro yanzu a jihar Bauchi babu abin da zai ban tsoro babu abin da barkan shi a gidanmu ba wallahi a late 80s da early 90s duk jihar Bauchi ba wanda ya samu daman da mahaifina ya samu ga gidan ka je ga irin ginin da aka yi ga irin motocin da hawa lokacin ga irin kayan da suka lokacin ga irin al'umma ya dinga ɗiba yana kai makka yana kai umara shi yasa duk abin da na gani yau ba abin da ke ban tsoro babu abin da kuma zai ban tsoro me zai ban tsoro jirgin ashaka sun je mai shi ya fi hawansa akan mota shi ma kafin manaja ne kuma jirgin ashaka iya mutum uku ne manya masu amfani shi daga shi majin darakto sai general works manaja sai marketing manaja shi ko saboda marketing na simintin ashaka ya fi hawa jirgin ashaka akan mota ina so ka sani a gwamnatin sojoji suna iya buga masa waya za mu tafi Lagos shugaban kasa ya kira mu ba mu da lokaci mu shiga mota mu tafi Jos mu je mu shiga jirgin mu tafi Lagos ba mu aron jirgin ashaka mutumin da gwamnati zai ce bana aron jirgin ashaka ya tura masa ya tashi tafiya je ya ga shugaban kasa ya dawo ka san ko ai babu zai ban tsoro har yanzu a jihar Bauchi babu abin da ya ban tsoro babu wani gida da ya ban tsoro a jihar Bauchi babu shi ba yi shi ba abin da kake ganin an yi a lokacin da lokacin ma bai kai ai ba a gidan mu an yi shi to at the same time wannan cikin da na gani kenan kenan na zo na ga kasa kasan kasa za mu waye gari ba za a ɗora abinci a gidan yare magiya ɗaya ba sai an fita an nemo abin da za a ci a wannan rana to me zai ban tsoro

0: sannan azo a ci abinci da shi to ka ga shi zan jiko ni ba abin da zai mansu naga pick naga kasa sannan ina alfahari da maifina in aje rubuci ka ce ya taba riki kujeran da ya saka ka kawo maifina ne ya gama commissioner na dawo daga Abuja yanzu masa murnin ka gama commissioner lafiya ci ki fige ku ba abin zaci ban tuntun sannan kan mafi nazo daga Abuja to ka ga shi zan ce maka a rayuwa babu abin da zai mansu naga kurarren sama wanda za a biya mutum 40 50 maka naga kasa sai an fita an nemi abin zaci ko sai wani masoyi ya turo abin da za da faci sana'a ci sai an ce maka babu abin da zai ban tsoro yanzu a jihar Bauchi babu wani abin da zai ban tsoro duk kudin da mutum ya ba zai ban tsoro ba haka duk gazawa da kai bayan ka kudi ba zai ban tsoro kin nan guda jun a gidan mu sai sani ba abin da ke ban tsoro sai ne tawakkali na rike aiki na na rungumi aiki na na rungumi al'umman da ya bar mu a baya abin da zan iya nake yi wani ba zan iya ba ba sakuri ban isa ne abin da zai abin da ya ba ban isa ba
1: so wani yin gudumaya
0: wa masauta Allah ji kansa wato Allah bai yi tashi rigiya ita da masu class kimiya ba amma an kai mun mutumin da ya kare mutuncin masarautar giya ne kuma ma sunan giya din na faɗa na kuma faɗa waye san sunan giya din ba in ba shi ba amma yin giya din waye yake amfani da giya kuma ga musu ne daga shi sai malan giya ne tsohon drugs daga shi sai malan giya sunan masu amur giya ne yarima giya ne so kaga tukunna ma lakanin sunan kanin sunan giya ne shi ma dardarajawa ne kuma ya je a rayuwarsa ya je kasashe 72 ina da last series ya je kai 72 kuma duk kazan da ya je alhaji giya ne in ba ka ce alhaji giya da ba ma ba gane wannan abu so kaga na daya na biyu ya kawo mata wato respect a lokacin sa har ya rayu babu wanda ya isa ya rena ko ya ci mutuncin masarautar giya da baka isa ba me ka rike da kasan cin masojin giya ne so sai kin ga mutum ne kamilallen mutum baya magana yana da mugun hakuri magana ne kwata-kwata baya yi zaka sa masa hannu a baki ka cire sai ka tona ba bawon Allah so aje ya tsaya a masojin ya kare tirjin masojin a kowace shekara da wani mutane suka zo fada wanda ko ni ba su kai su ofis na suna kujera ba amma suka nemi su zauna a kujera a fada jina ne ci ku zauna kasa ganin na kasa bane ana ganin sarkin giya ne amma kun ga kuma kun na kasa kuma dana ne tunda yana aure yanta amma kun ga ina kasa sai daga cikin zaman sa a kasa sai sa ko kin waye in ka zo kasar giya ne inda giya ne ka zo ka zo na kasa kaga wannan ya kawo mata mutunta ya kama daraja ne idan aka ce abu na giya ne kamar lokacin da yaje ne motar da firkin giya ne ba nan mata to 1990 muna yara amma a lokacin da sunan giya ne ke shiga ba inda bai ji ba kan motar da firkin giya ne kuma aka kawo sun giya ne lokacin basirga basirga ruwa basirga wuta basirga hanya buga gamawa lokacin shi ne manzin jaratan basirga kuma dan uwa ne dan gida ne to ya tsaya mana sosai ya taka rawan gani wurin kawo wutan da sirkin giya ɗaya to aje ba inda bai je akan kamar inda ba inda bai je akan karamar kuma giya ɗaya ba inda bai je akan wutar giya ɗaya ba to duk abin da aka ce abin da ya shafi masarautar giya ɗaya ne to da tujo ne sai ne karfin sai kare babu inda bai je kuma babu office inda bai shiga ba kan masarautar giya ɗaya lokacin da aka dan samu dan mishkila akai post election violence na gwamnatin Goodluck NYC suka ce ba za su fara turo yara giya da ba tashi ya tafi NYC ya je samu jarta janar ta ce kakuri ba halin mu bane mu ba mu kai ba da ta zo ne duba ko ce kware shekara 30 duk yaron da ya tafi NYC kana ba da gidan da kace azo azo na kuma kana ba da abinci a NYC yau mutum ne da suke bude gidan su kofa kace ka zo ka zo na kace abinci ban san ka ba su ne ya giya ne mutum ne ya giya suke bude gidan su cewa kofa mun baka daki mun baka falo har yanzu ma da kofa da ya sama shekara 20 yayi aure zo na giya ne bare ne yayi aure zo na giya so da ya ji zadin da magana nan mai aure zo na giya kuma ba gidan da wuce gidan nan to kaga alaman mutum ne wanda ya tsaya to masaukar sa inda ba dan yaje yayi roko a wurin jarata janar ba da kusan ba za ka rufe NYC kasar giya ne ba
1: za ka iya tuna magana ku na karshe da marigayi
0: ana gobe zai kwanta jinya na masa waya ya ne ne kan ban ji ka ce mu komai ba su ci kai a duk adar na gaji wanda lafiya ga kai kwana bi ban jin dadi sun ce babu ni da wada mu na jikin ka gudu ji Allah kara maka lafiya ina zuwa jibi sun zo maka da labarai masu dadi daga taurina sai ce to ima insha Allah zan baka labari mai dadi shikenan zan aje waya sai na fara fisa masa labari sai fara to ya isa ka bari sai ka zo din to Allah albarka Allah baka Allah albarka to mun yi wannan maganar yau da fulan da saka ci aka ci ya samu stroke yi wata biyar a Najeriya ya tafi Egypt ya je wata biyar ya jinya Egypt wata biyar ubangiji Allah ka bira yawansa a Egypt sannan aka yi jana'izar sa a Egypt aka yi jana'izar sa a Egypt aka bisne shi a can wato waɗanda suka tsaya mana a lokacin ba kowa zan faɗi sunansa ba amma dole ne tun da akwai yaren zan faɗi sunan mutum hudu zuwa biyar ya mashi da baba sarki ubangiji Allah masa albarka ba za mu tada abin da yayi mana ba me martaba sarkin katagun ubangiji Allah masa albarka ba za mu tada abin da yayi mana ba AYM shafa duk da dai baya so ana fada amma zan fada AYM shafa ubangiji Allah masa albarka ba zan taɓa manta abin da yayi mana ba me martaba sarkin miso ba za mu manta ba akwai dubban mutane wanda suka tsaya tsayin daka neran mu daya tun daga farkon jinyansa wata goma har zuwa ƙarshen jinyansa neran mu daya ban kashe ba abinkin da zamu ci a gidan mu ba mu siya ba kuma kai tare ayyansa kannin mu ba muka biya ba musu yana dinguzun musu ya suka dinga biya suka dinga biya suka dinga biya ba suka ji ba har yanzu akwai wanda yace idan du abin da ya mallaka zai kare akan jinyar ajiya wallahi zai kashe kar kuma mu gaza a neman abu sosai na kashi a cikin wanda zan musu godiya tsohon gwamnan jihar Bauchi Amma Adamu Azu ubangiji Allah saka masa mafi alkhairi sai mutum daya shi ma bai cika so a fada ba amma zan fada professor Ali Fati ni dai wannan da ne yana auren ya aurensa amma ya taka rawan gani wannan mutane ba za mu manta da irin abubuwan da suka mana ba har abada ba za mu manta ba
1: shugaban hukumar da ke lura da rijistar kamfanoni ta kasarishin jiha ajiyan giyade Alhaji Abdulkadir Yarima Giyade babban da ga marigayi Bardon Kudun Katagum ajiyan Giyade Alhaji Yarima Aliyu Giyade ke bayyana kadan daga cikin abubuwan da ya sani kan gwagwarmayan mahaifin nasu yayin da yake gwagwarmaya domin ci gaban kasa da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC naku a kullum Umar Faruk Musa da shirya na gabatar ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

0: kana sauraron gidan radio BRC 2 FM akan mita 94.6 kuma an saurare shirin nan na The Message wanda zai muku a harshen Turanci ranar Lahadi wato ranar Litinin da misalin karfe 3:15 za mu kawo mai sauraro sabon shirin da fatar ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu dai agogon mai yana cewa karfe 1 sauran minti 29 da misalin karfe 1 akwai cikakkun labaran duniya da misalin karfe 1:15 za mu kawo muku karatu daga cikin alkur'ani mai girma sannan da misalin karfe 2 muna sauraron kawo shirin zaben goron juma'a da karfe 3 sauraron kwata kuma a ji shirin nan na bamu musha da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 daga nan birnin Bocin Yakubu wato dake arewa maso gabashin Najeriya
1: shin ko kun san Najeriya ce a sahun gaba wajen yawan mutuwar kananan yara yan kasa da shekaru 5 a duniya sune ke haddasa yawan mace-macen yara saboda rashin samun rigakafi akalla kananan yara miliyan 2.1 zuwa miliyan 2.3 ne basu taba samun rigakafi ko kwata-kwata
2: tabbas hakika maganin waɗannan cututtuka na da tsada ga iyali har da ma gwamnati amma kuma rigakafi yafi magani sai mu tabbatar mun kai yayayenmu tun daga haihuwa har zuwa watanni 23 zuwa asibiti ko cibiyar kula da lafiya mafi kusa domin samun allurar rigakafi
1: ha kuma ɗan mata daga shekaru 9 ko sama za su iya karban allurar HPV domin kariya daga cutar sankarar bakin mahaifa rigakafi dai yafi magani mu tabbatar yayanmu sun karbi allurar rigakafi dukkan ruwan allurar rigakafin ba su da matsala kuma tabbas masu inganci ne da gwamnati ta siyo domin kariya ga yayanmu da ma mu kanmu a yau domin jin dadin mu gobe don neman karin bayani a tuntube mu akan lamba NPHCDA 7722 wannan sako ne daga hukumar kula da lafiyar jama'a ta kasa mataki

wanda na hamidi su shafa ya mamadi mazan zaba za a bakin ciki ba rabana yi dadin aminci gumma bibicin mutunci tawani na zadan karmci wadda gaba shugabanci yoro ba da gangara ba gaisuwa ta ko ta dace gumma aikin nan da anci ran musulmi kar ya sanci biza zan zamu ga amince mai san za ba za ya ga halaga ba rabana na bi an gawaka ta yabo na zaba na faka ta mage ni gaban hazaka in yi waka mai zalaga ta yabo na zaba da kurkure ba rabana kai mun ijaba in gana salla a ɗaya ba harin ta dai don duba in ga ƙoranan jaga ba in yi murna ba da bariya ba ya ilahi alamina taimake mun mu je madina mu ji daɗi mu yi murna mu ga kabar nan amina baban kulusu mai ɗan suwai ba ya dare ke mun ishara in gana je ne ziyara gunkushe wannan da nura ta ci kashi na mai bishara ga musulmi ba da fariya ba kaji mai wakar hululu tuba zan kai bar rasulu mustapha jigan halilu gobe ka sha salsabilu wadda ya fi ruwan zuma a gumba don mutum ne shi karele mayan hakuri alimi iya aboki na hasimi in ka so ka zame salimi kabi annabi ba da sun kuyi ba kafirai da sun fahimta bin muhammad ya gamata ambato nasa ya gabata can ga taula gurda ku bi annabi ba da gardama ba iya gamata mu goda allah can gaba mu akwai kabila an gaye su cikin juhala mubuwansa ta zan fitilla a gare mu ba mai zaman du ba shi karan karnin dashensa a wunaikin arzikinsa yin babadin shi ba mamman da samuwa ba ta iski mai rashi ba a in ba kamar ya zai ba gaskiya ba ta san fita ba sadda yanzu ka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na yaduwa in gane ka zuciya ta ba ta harka ban yi yabonka na nitsa ba sadda an aiko shi shirya gaskiya ta gori ƙarya maza yake ratsa hanya ƙida zuwa su sun bi hanya tamfar ba zo gaje kangara ba shi mutum ne mai liɗafa can jiki da hali da siffa shi na ga annabi ba hilafa ko a baya ya fi sarfa ba shi kan kyauta yana fari ba ba shi ruwa don ƙiyayya an yi sammu game da cinya a gaba shi a kan hamayya dan ya walla da be da kunya a ce babu za ka rashin sani ba hankalin zaina ga Allah be kula ba malaka sala sai yawan azumi da salla taimakon sa yana ga Allah ya ko isa jalla bai gaza ba rabana ka bi da wanjin masu kin ka saboda kinjin arzikin ka ya hazaka kirjin annabin ka aboka farjin magana zuba za a mawafuka ba shi ya dauka gabe bishinsu hazadansu da halaka su an ka karkashe galibinsu galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba rabana ya kebe bawa na mabibicin murawa kamili gabanin adawa zuciya ta zaba dangawa ba shi kan ce mutum a kan rashi ba
shi da wale wani yalin sa izan ya hange mutum mane sa sai ya ga ya je zuga sa dan sai ga jan hankalin sa duban sa da ga ba zai yawa ba ban anu dan giri mamawa ta sace ke kwai kwayawa kwarjini mai tsoratarwa shina ga annabi ga uluwa amma nin ba shiga takabbara ba don adalci shi uwa ne gumma rayu ko uba bali dada uri gasifa marajun kusuri shi mutun ne dele wakari lazime zo dinge fare batarara ile bugaba waya kai waya kamarka waya zan asali ataka waya zan matikan rabonka tunala ya beka duka wanda yake kama igaba rabana ya jiri mamaka tardashin shauran waiga kowane na karkashinka jalla ya baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabe ba duk masura ma ya bi shi ko tudure ma ya yi nishi iyaye jaiwan kare ya bar shi sannan nolin gude da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba dan aba mashi'a so shi domin jan ɗabi'a bin zaban haƙƙin shari'a in ya ban zata zanzana kai ba ka to zarata la'ira ba ni ya ban zana gyali zunta ya yi shi mu biyan buƙata duniya har ma muta ran da tsaiwa ta tsananta ga sakamuwa da madan suwai ba sunni mai fiska da haiba ambatan ka da shi na saba ya yi shi mu tsarin musiba wadda bai zo mu da baba ba zai daraja a lahira ba shi mutum ne dan halali gunwa da uba ga hali gun tsayawa ko jamili wasiɗi ne ba ɗawili ba wada ne mara tsayi ba shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba iyana zuciya ta shiga iana gaci ya yi wara mana shi bai ta ba za ba alkawar ba ya bi kowa bai dabuwe haiko idu ta yayi zuciyar kowa ta waye gasi ba mai ba da kaye ga kyauta ba da kurmato ba ga yawan nutsuwa da hipa ga shi kyakkyawa ga sipa ga kiya haiwan haripa in shi na ba duwa ila ba har shi shi ba shin gura gura ba madubin maka dakace ni na yi kewa ta yi shaini ɗaya ba kun kakan husaini na yaban sa cikin sukuni a gaba ta zaba da shamaki ba ya majirukun gajeje rabana ta shainin ji ɗaiban ga mafi mazaji ga sifa mai kyau da saje da oshirya ba ta famfara ba in gabata da gaisuwa ta gun mafificin haluta in faɗa ma zayar bukata da ke gare ni da ta tsananta shi bai ta ba kyara mai kira ba na kira nsa kiran garubai ya fitin lan haza ga dubai sabulun wankan zunubai ya tafarkin iskin rabbi ya jirgin fida bai adan ba mustafa na zo gare ka na dawince arzikinka kaji kara da gare ka mai uban da ke kamar ka ba zai kunya alayira ba na dawo mazo gan shi ga ka zaɓe mai san shi kargabar shi dan ya bace ni dan aka goba yawon shi na tuna ka ba na yi bakin ciki ba sannu zaɓeɓen mu aika arziki na ambatanka
zuciya ta na yabonka hankali na na gare ga tun gaban ba mu ta rugun kira ba ya matsira ya madara.

jambiya yo ya mabi ina marayo yan kanana har su shiryo rungu me mo gaje aliyo unka jira bo ba marasa ba gan wanga da ba daribita gumu amadu nan naraba ya mabi adua agarba tunda ga Allah ya zaba goma ga bada ba amsa ba ga mugun jikan ka shehu don isan ka kan kanuhu rungu me mu ka ce madihu wada gaida wa amru abaze ci tuwan sabamiya ba ya gama da mugo da wada mun ga zan kalman shahada arzikin mu farin jakada wada gaida isa bada jama'ar sabatai bakin ciki ba yan uwa mu yawaita muruna zuciyar mu ta daina kuna annabin mu yazo da sunna duniya ga zalla rango be ba ma bakin ciki ba dan amina mabe daraja dawanin samijin khadija rabbana ya ba ga hujja wata ba ta ga mai daraja wani in ba kai ba dan suwaye ba rabbana ya kira ga kaji inda ba wani wadda yaji ko da zuci cikin mazaji kai da takalmin ka kaji kaga Allah ba da shamaki ba shi yace maka marhabayya masoyi wadda shiriya na gare yi kusan ta gaya mai ji dare dubaya kaga gama ba da gardama ba ya guzanci gadon sarauta jinkiran sa ana yawaita arzikin sa shi na tsawaita an ka ce karo kusanta magana ce ba abun musu ba shi ya ce da muqarrabuna ku shiri ga annabina na gina da bisa amana an ka ce ka shigo ka zauna da ka je ba ka da fashin fita ba sadaka dai ya ga Allah an ka ce larabe dilla maga duhun juwala mun kira ga mu ba ka salla aje kalma ba ta dan adam ba sadda yayi sujada da goshi canga wanda ya girma mashi an ka ce ya cira ya tashi yayi katar daga wanda shi ba mai matuka ga daukaka ba an ga bashi dukan ibada dai ya gama na mai ibada wanda yayi tsauri ya kauda kansa ya tabe da wanda bai girmama ga annabi ba mai jidali dai na musu annabawa tartashinsu mustafa ne shugabansu ko da yazzaka karshensu darajansu da shi ba a hada ba kowane aka bashi aiki za a mai adadi da yanki inda za ya kira da mulki shi da kowa gaba shi aje ba mai adadi abin kira ba arzikin mu ya tsaga dutse tun da zaɓe na tsantsi wanda ke tsamoni tsatsu ya rike mu da sokaran tsiran gobe ba mai bakin ciki ba can da biya na garin shi wacce in gaji sai ka so shi ba shi baya dan a ba shi baya alkawari ya tashi dan balin sa yaudara ba baya gobin ya baka bashin kashin abunka baya son mai tsaye gumunka baya zargin mai yabonka dan balin za sada ba bai kyama mai talauci don rashi baya abutunci bashi kin kallon halaci bashi kauduban haramci tun ba maka da indabu ba sannu da mai kyan tsayawa mai yawa fara

ji ga oduna nu dan suwai ba iya ilal alamina tamaji mun je madina gu muhammadu dan amina rabbi ram ya huce kuna tun gaban ajalin mu be cika ba wanga talifi da kunji waki waki masu caji yawa ya tarce ya juji sai sama da yin furaji mai da ba za a bakin ciki ba yau muwa kata da kaita kulluwa sitina baita sai takwas yayan cikinta a shahin shijira a kaita ta ko cika ba da gardama ba ya ilahil arshi bani hankali da yawan bayani yan ma suka tambaye ni nema waka ta misali gyara ba za a yi kamar kashi ba gargadi mai ba da tsoro na yi nufi da hani da horo duk maso rahama shi taro hankali ba ba da yaro sai wanda ba za a shi layira ba sa'idun nitsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba dubi hayarwa la halagin ba wata da rashin nitso ba ka tuna ba za mu dawama ba yanwa kuma bar sakewa dubi girman annaba an kira su zuwa kushewa wanda wai shidan da daiwa ga zatonsa ba za shi lahira ba yewa kai mugun asara ya bi mummunar dabara ya bace a rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya fadi ba za ta karbuwa ba an dige maza hanzarinsa ta kashe sararrakinsa jinjiri a cikin uwansa an kira tilasi ansa ta baras bai zauna duniya ba wansu ko da kuruciyansu wansu ko a kira uwansu tun suna tsuma ta barasu wasu na koda da garzu ƴaƴan ba zo laika duniya ba tun kana yaro a tsumma ake faɗan mutuwa ka girma an mace a gabanka harma kai rashin tsofinka amma baka shaida ta kana zuwa ba ga kamar wadi da dande mai ya zama wa ka rude ko zama wunde ka harɗe shekarun gada sun ka shuɗe ka tuna ba za su komowa ba tattalinka a don zubuni ko da raka hawa da honi wai a ce mamaye sukuni zuciya ko baya kini bata shaida za ka layira ba mai yasa kaiwai ta huma ko ado na ashau da laima ko fura da tuwo da nama ba ta sallah ko iqama ba kama iya fida fatiya ba in zai ka ya ka ci gani na shaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cucen ba taɗi wadda ya bi na wanga ruɗe ba zai daraja alayira ba tunda sauran hankalinka ya ƙibirin zuciyarka nemi tofiɗi ka tsaka san su allawa da duk da wanka tun ba a yi koma mala'ika ba ka sani rai ba shi wanzo tsaida sallah kai ta ƙwazo je haji ka ziyarci manzo ran da dimdimar ka ta zo ba ka ji a cikin rashin shiri ba da mani ne farkonka kun famo shi ƙarshenka na ji tsace tsattsakinka mai ya karfafa ta kamar ka in ba rubishi da hallaka ba gashi ka dozar da ganga son kudi ya sa ga shirka da dubu miliyan gare ka radda ka mutu sai a kai ka da tuban da ba za a bi ban bakwai ba ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari shi karɓa ka ruɓe tsutsa ta sharɓa yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa in ba fara ne da na fila ba zan tuna maka in kamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabul arshi ka ce za ka bi shi ka kawamince da ibada ta raba kai musu ba ka riko wadi ga Allah za ka azumi da sallah haji zaka ga ka sala ta tsare ka cikin juwala baka nimi sani ga maluma ba wanda bai biɗi malamai ba ba ya gime

0: ba wadda bai ga man katar ba ba shi ko sa mun ijaba tunda dai ba zai tambaya ba kaga yaba kansa kita himman sa shigan kasata uku ce tuhuwa da mata tunda isha in ya kwanta rana kan udube sani ba yadda ya zubi musiba sai da za a masa ba kadan ba sai ya tara hari da dabba ba halin dabban kwarai ba tamfar musa da karnuka ba shi kinin jaki da doki ne zuwa gwanki da kanki kokarinsa shi kan fi auki sai ya tara dare da taki bai damu da yanke jannaba ba bar zaton zargin ibada gulludun mai wangada ya bace ya tsoci tunda ba sanin kalmar shada shi ko ba zai tambaya ba shi ho jahilci ya sarbu ne na kaburci ga aibu wanga zanci ya zamo budin batin mallan abibu da shi kan mana babun musu ba shi yace mana ai juhala shi da kaburci ga illa yan uwa ne la muhala arwaito mala Allah girma ba za a wata bakwai ba shi batun na za gaskiya ne don hadisin Mustafa ne sai ya dilwa rayin gagane kaga shedanin mutane iblis baby su kangara ba jahilai ku ne wazance don hadisin na rubuce naje alƙali ya kance zuciya inda magance gani da bai fa'ida ba fasaran gana alkarimu shi ya faru batun gana mu anguwan juma na samu canga alkalin gana mu tun watan lamara na bai raba ba in karga ba mu duwa aminci dan wada ko dan talauci dan ya ko dan kadaici ta hadan mawada zugunci ba su tauna abin da sun haɗe ba ta tauta ɗauki sarki mai hawa da duhun dawaki ga duhun matsara a ɗaki inda mata bai ƙara ki ba dabar bango mara kwabo ba in ta zo ba tsaitsayawa ba ta sasanta kowa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi komai sanarwa ba ta zo masa sadda ya sani ba mai kuɗi komai sarauta wadda duk ya ji tambarinta sai ya furke da dan amanta dan sabar da sanin halinta ita ba taranta lafiya ba tambarinta gare mu kuka inda rani inda kaka inda du ta bi sai a koka inda dumi duwa ta sauka ba ka raza jin kururuwa ba tare dai kuke ko ana ne ko kana tafi ko a zaune ba ta kunya ko suwa ne da ta na dama gangari ne a dalamar dubi mace ba dubi ma fir'auna wanshi mai dangawa ba kaman shi can cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai ga gabin da ya nufi ba in ta zo ba ta tsayawa in ta zo ba ta aragarwa sarwaye ko ko budurwa dai shi kan bar dai da ke ba ita ba taranta kai shiri ba shin kira na ta wata zaɓe kifiya ta tawa ta keɓe ta bi ƙarfafa ta sharɓe da akwai maguda a rabe su kuma ai da ba a mace ba ta cira sama ta saɗaɗo ta buge sha'o ya faɗo a ruwa ta fara makwaɗo karkashin ƙasa inda kurdo ba ta ƙyale tsare da kurkutu ba ƙimbiɗa ko tare tare in ta zo ɗaya ba shi karewa zuwanta cikin darare ko da rana cikin sarare ita ba taranta kai shiri ba zahiri ga zatanta yaƙi gunwuta ko da gabiki ta tare da mutum masaki ya zage ya ƙara miƙe ya mace bai ji ba koshiya ba sanadi ga waɗansu doki wanzu ko sanadinsu zaki wanzu ko zo mace a tafiki wasu ko sanadinsu ɗaki ya zuba ma zuba cikin shiri ba ta taho ta dau mazaji masu shan kobo da jauji sun wuce manyan gwaraji so ba mai baya da kauje ka ce ne ba za ka lahira ba duba man gasar agunan mu wanda sun ka rike kasan mu masu goda raja gare mu dubi shayin jadadin mu ko tuna ba za mu dawama ba yau ina zargin musulmi bello ko abdul karim musa ko abdul salami sun wuce wannan mukami ba a san daya wanda ta rage ba umarun da laji ko rau ya mace ya gwa yi sallau haka yaro dan sa kwasau ba su dalade ya zazzawo baba yana aliyu babba
1: to madalla daga nan biyar CTU FM aka surare rubutattun waƙoƙi na infiraji tare da Muhammadu Bandas da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu ya zo muku ne a cikin shirinmu na waƙoƙin islamiyya makon gobe da ƙarfe 12:30 na rana wato juma'a kenan za a zo da wani sabon shirin na waƙoƙin islamiyya yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya

0: karfe daya sashen Hausa na BRC 2 FM ke magana.
1: Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Ummu Salma Siraju. Cibiyar bincike kan aikin likitanci ta Najeriya ta buƙaci samar da kyakkyawan tsarin ci gaba da riƙe likitoci masana ilimin kimiyya. Ƙasar Habasha ta bayyana shirye-shiryen gudanar da manyan ayyuka guda 7 a cikin kalandar ta 2019. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turai ta shiga yunƙurin hana yara 'yan ƙasa da shekaru 13 amfani da shafukan sada zumunta na social media. Shugabar cibiyar bincike kan aikin likitanci na Najeriya, Farfesa Oladapo Obafunwa, ya yi kiran samar da shirye-shiryen bayar da horo da ci gaba da riƙe likitoci masana ilimin kimiyya a nan Najeriya. Da yake faɗin hakan a wurin bikin yaye ɗaliban kwalejin karatun gaba da digiri na farko a fannin aikin likitanci ta Najeriya karo na farko. Obafunwa ya ce, "Daidaita tsarin aikin likitanci, doka da bin ƙa'idoji aiki yana da muhimmanci wajen inganta ayyukan kula da lafiya, gudanar da bincike da ba wa jama'a ƙwarin gwiwa." Ya ce, "Tsarin ayyukan da likitoci suke da su, ƙarancin kuɗaɗen tafiyar da ayyuka, ƙarancin abubuwan ba su ƙarfin gwiwa da ƙauracewar likitoci daga nan Najeriya zuwa wasu ƙasashen duniya sun janyo koma baya a fannin aikin likitanci." Majalisar Ƙaramar Hukuma cikin garin Abuja ta soma rabon kayayyakin aikin noma ga manoma a fannin

0: wheelbarrow guda 30 da kayayyakin kiwon kaji da dai sauransu. Mai Kalangu ya yi kiran haɗin gwiwa a tsakanin gwamnati da manoma da bangaren 'yan kasuwa, yana mai jaddada cewa samar da isasshen abinci a ƙasa nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa da kowa, kuma ya yi kira ga mata da matasa da su kalli aikin noma a matsayin sana'a mai gwaɓi da tarin alfanu. Shugaban ƙungiyar manoma a yankin, Mr. Emmanuel Dallari, ya godewa majalisar ƙaramar hukumar tare da bayar da tabbacin yin amfani da kayayyakin aikin noma ta hanyar da ta dace, a yayin da kuma ya yi kira ga ƙarin taimako game da arangamar da ake samu tsakanin manoma da makiyaya. Ba a fafe gurarar tafiya, ka yi kyakkyawan shiri a yau domin cimma kyakkyawan sakamako a gobe. Waɗannan labaru suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Firayim Ministar ƙasar Habasha wato Ethiopia, Abiy Ahmed, ya bayyana cewa kalandar shekara ta 2026 zuwa shekara ta 2027 ta ƙasar Ethiopia za ta zamto shekarar aiwatar da manyan ayyuka a ƙasar, ciki kuwa har da masana'antar samar da makamashin nukiliya, masana'antun iskar gas guda biyu, matatan mai, tashar jiragen sama da ta fi kowacce girma a nahiyar Afirka, masana'antar harhaɗa taki da kuma gina gidaje miliyan 1,500,000 a faɗin ƙasar baki ɗaya, kuma ana sa ran kammala aikin a cikin shekaru 5-6. A cikin jawabinsa na murnar shiga sabuwar shekara a kalandar ƙasar Habasha a ranar 11 ga watan Satumba, Firayim Ministan ya ce, wajibi ne a canja daga furucin baka zuwa aiki na zahiri domin ƙarfafa matsayin ƙasar ta Habasha a tsakanin ƙasashen Afirka. Hukumar ƙasashen Turai ta bayyana shirye-shiryen hana wa yara 'yan ƙasa da shekaru 13 da haihuwa amfani da shafukan sada zumunta na social media a matsayin wani ɓangare na sabbin matakin kare yara daga abubuwa masu cutarwa. Shugaban hukumar Osulabon Daleyen ya ce an tsara shafukan ne ba tare da la'akari da walwalar yara ba, kuma ana tsara su ne ta yadda za su zamto masu ɗaukar hankula ko shiga rai. A ƙarƙashin shirin, yara za su yi amfani da shafukan social media ne tare da samun kulawan iyaye, amma kuma zai iya buɗe akan na ƙashin kai idan ya kai shekaru 15 da haihuwa. Shirin ya kuma ƙunshi shafukan wasanni da hirarrakin AI tare da kaucewa abubuwa masu cutarwa. Kana kuma ba za a bar yara su yi amfani da na'urar kyamara ba. Majalisar Dokokin Ƙungiyar Euron za ta yi wa daftarin shirin karatun ta nutsu kafin fara aiki da shi. Farashin man diesel a ƙasar Turkiya ta haura lira 100 ga kowace lita guda a karo na farko, biyo bayan ƙarin lira 4 a kan tsohon farashin. A yanzu haka dai ana sayar da kowane lita 1 a gidajen mai a kan lira 100.3 a birnin Istanbul. An danganta tashin farashin man ne ga ƙaruwan farashin mai a kasuwar duniya saboda tashe-tashen hankular a yankin gabas ta tsakiya. Ƙarshen fasarar labarin kenan, amma kafin mu yi sallama da ku ga bitar muhimmar Kano. Cibiyar bincike kan aikin likitanci ta Najeriya ta buƙaci samar da kyakkyawan tsarin ci gaba da riƙe likitoci masana ilimin kimiyya. Ƙasar Habasha ta bayyana shirye-shiryen gudanar da manyan ayyuka guda 7 a cikin kalandarta ta 2019. Da ƙarshe kuma kun ji cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turai ta shiga yunƙurin hana yara 'yan ƙasa da shekaru 13 amfani da shafukan yaɗa zumunta wato social media. Ƙarshen fassarar labarin kenan. Assalamu alaikum.
1: Daga nan biyar C2 FM aka saurari cikakkun labaran duniya tare da sashen labarai da al'amuran yau da kullum na BRC wadda Ummi Salma Siraju ta gabatar. To idan kun kasance tare da mu da misalin ƙarfe 3 na rana akwai cikakkun labaran duniya, wato labarun jiha State News a harshen Turanci. Da ƙarfe 4:30 akwai labaran jiha a harshen Hausa. Kafin nan da ƙarfe 4 za mu sada mai sauraro da rediyon tarayya na ƙasa domin jin labaran ƙasa da ƙetare, wato Network News. Yanzu ƙarfe 1:08 da misalin ƙarfe 2 za mu koma zangon sashen tallace-tallace a zangon ranar mudun aiki na wannan rana ta Laraba, wato 7 ga watan Rabiu Sani 1448 bayan hijira, daidai da ranar 18 ga watan Satumba watan 9 shekarar miladiya ta 2026. Da fatar ana jin daɗin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6. A halin yanzu sai a gyara zama domin jin karatu daga cikin Alƙur'ani mai girma tare da sashen addinin Musulunci na BRC.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

0: To madalla da fatan mai sauraro ba za ka shiga labami ta 94.6 ake sauraro BRC2 a zangon mu na FM. Yanzu mai sauraro lokaci ne da za ka gyara zama don sauraron shirin nan na ba mu misha. Ai sauraro lafiya.
1: Ne tare da BRC Bauchi a daidai wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin shirin nan na ba mu musha. Ji dare an basa
2: yau
1: sa cike ke da labari. To mai sauraro, kamar kullun a yau ma dai a cikin shirin muna tare ne da
3: Yaruwa Abubakar Zamfara,
2: Amina Abdullahi Girbo,
4: Muhammad Haruna,
1: sai ne da dan jagoran cikin shirin Anas Ado Said. To haka yake, kamar dai kullun a wannan

Pizza.

0: yanzu karfe 4:30 BRC 2FM Bauchi ake saurara.
1: Mai sauraro assalamu alaikum. Ga labaran jiha, mai karanto su Mahmud Muhammad Dingudo. Farko muhimman kanin su. Dundiyar 'yan sanda ta jiha ta mika cikin kudade cikin shirin kyautata rayuwar iyalai da magadan jami'an dundiyar 'yan sanda da suka rasa rayukansu. An horar da mata 'yan jarida kan hanyoyin rubuta rahotanni kan kare yara da kuma hana cin zarafinsu. Dukkanin shirye-shirye sun kankama don gudanar da zaben shugabannin kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jiha. Ana iya sauraron labaran kai tsaye ta manhajojin BRC na mobile app, TuneIn, Radio Galari, Radio Garden mai tuna radio, ko kuma shafukan sada zumunta na www.brcradiobauchi.org. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin labaran kamar yadda suke. Kwamishinan 'yan sanda na jiha Sani Omolori Aliyu ya mika cikin kudade cikin shirin kyautata walwalan iyalan magadan jami'an 'yan sanda da suka rasa rayukansu. Hakan yana cikin wata sanarwa dauke da sanya hannun jami'in yada labarai na rundunar SP na biyu Habib, kuma aka rabawa manema labarai a nan Bauchi. Gabatarwar wanda aka gabatar a madadin Inspector General na 'yan sandan Najeriya, hakan yana cikin jajircewa rundunar 'yan sanda don tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka sadaukar da kansu ba manta da su ba, ko kuma ba bar iyalansu cikin hali na gadare da kuma rashin madogara ba. A cewar rundunar ta karɓi kuɗaɗe da suka kai miliyan 26,162.78 don rarrabawa waɗanda za su ci moriyar shirin a tsakanin da ke jihar nan, da yake mika cikin kuɗaɗen a helkwatar rundunar 'yan sanda da ke kan hanyar 'yan doka da ke nan Bauchi. CP Sani Omolori ya bayyana cewa haɗakar shirin ya bayar da inshora yana ɗaya daga cikin hanyoyin tallafawa 'yan sanda, wanda gwamnati mai ci a ƙasar nan ta ɓullowa rundunar 'yan sanda da nufin kawo sauƙi a tsakanin matsalolin rayuwa da aske da iyalansu suke fuskanta, don ba bar su a baya ba ganin irin gudumawar da suka bayar. Da yake mika ta'aziyarsa wa waɗanda za su ci moriyar shirin, kwamishinan ya ja hankalinsu da su yi amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata don jin daɗin iyalan, sannan ya ba su tabbacin cewa rundunar 'yan sanda ta ƙasa za ta ci gaba da nuna damuwarta kan jin daɗin membobinta, sannan da ta jaddada ƙuduri na jin daɗi ga da walwalan da na sauran waɗanda suka yi ritaya da kuma waɗanda suka rasu. Da suke maida jawabin waɗanda suka ci moriyar shirin sun bayyana matuƙar godiyansu ga Inspector General na 'yan sandan Najeriya da kuma kwamishinan 'yan sanda na jiha dangane da tallafa musu cikin gaggawa, abinda suka bayyana cewa a matsayin tsari ne na kyakkyawan shugabanci na da ci gaba na gaskiya. Ƙungiyar mata 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar Bauchi ta shirya taron ƙarawa juna sani na yini ɗaya don sanar da jami'an 'yan jarida mata hanyoyin rubuta labari kan abinda ya shafi kare yara da kuma hana cin zarafinsu. Da take jawabi a wurin taron wanda aka shirya a ofishin wakilan 'yan jarida, wakilin kafafen yaɗa labarai a Reinsurance House da ke nan Bauchi, shugaban kungiyar Nawoch ta jiha Hajiya Rashida Yusuf ta ce taron an shirya shi ne da nufin tallafawa 'yan jarida mata su fahimci dokar kare haƙƙin yara, sannan su yi amfani da shi cikin rahotanninsu na yau da kullum. Ta kira ga 'yan jarida da su yi amfani da ilimin da suka samu na jaddada, tana jaddada cewa kafar yaɗa labarai na da rawar takawa wajen kare yara da kuma kare mutuncinsu da kuma wayar da kan al'umma kan haƙƙin na yaran. Ita ma da take jawabi wata babbar alƙali a jihar a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi, Amina Garba Ahmad, ta ce taron an tsara shi ne don ƙarfafa 'yan jarida kan dokan kare haƙƙin yara da kuma rawar da za su taka wajen sanya ido kan aiwatar da shirin. Ta bayyana cewa wani lokaci 'yan jarida sukan yi kuskuren yin rahotanninsu kan matsalolin yara mai shari'ar ta shawarci yan jarida da su kare sirrin yara ta hanyar gujewa buga sunayensu, hotunansu ko kuma adireshin inda suke, musamman ma a rahotannin da suka shafi yara yan ƙasa da shekara 15. Ta ce har ila yau dokar kare haƙƙin yara kan kiwon lafiya, ilimi da shawo kan matsalolin da suka shafi garkuwa, safara da abin da ya kama da haka. Mai shari'ar ta ƙarfafa gwiwar mata yan jarida da su yi taka tsantsan wajen rubuta irin waɗannan rahotanni don gudun kyamar su yaran. An buƙaci 'yan Najeriya da su mutunta alamomin gane ƙasarsu. Daraktan hukumar wayar da kai ta ƙasareshen jiha, wato Nowa Adamu Umar Sarkin Yara, ya bayyana hakan lokacin bikin ranar tunawa da alamomin ƙasa na shekara ta 2026, wani muhimmin shiri da ake gani a ƙasa da kuma tsaro da cigaba. An shirya taron ne da haɗin gwiwar hukumar Rijistan Katin ɗan ƙasa, hukumar shige da fice ta Najeriya da kuma babban bankin Najeriya, wato CBN. A cewarsa, mutunta alamomin ƙasa yana ƙara sanya kishin ƙasa, haɗin kai da alfahari da cewa shi ɗan ƙasa Najeriya ne. Adamu Sarkin Yara ya ce ƙasar da bata mutunta alamominta ƙasa ce da bata da asali, kuma ƙasar da bata da asali ba za ta iya samun ci gaba ba a kowane fanni. Daraktan ya ce kafin Najeriya a matsayinta na ƙasa yana da ginshikin alamomi guda 7 waɗanda suka haɗa da tutar Najeriya, tambarin Najeriya, takin Najeriya, rantsuwar kare ƙasa, katin shaidar ɗan ƙasa, fasfo da kuma takardar naira. Ya kuma bayyana cewa hukumar ta Nowa za ta haɗa hannu da kafofin yaɗa labarai ta hanyar shirya wayar da kai ta hanyar amfani da harshen Turanci, Hausa da kuma Broken, wasan kwaikwayo da tallace-tallace a kafafen sada zumunta don tabbatar da cewa an cimma nasarar abin da aka sanya a gaba. Mu gujewa siyasar nuna bambanci, mu rungumi juna don kasancewa iyalan gida guda. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan BRC2FM Bauchi. Kwamitin duba takardu na kungiyar 'yan jarida ta ƙasareshen jihar Bauchi ya bayyana cewa zaɓen kungiyar na shekara ta 2026 zai gudana ne a ranar Asabar 19 ga watan Satumba na shekara ta 2026. A cewar rahoton da kwamitin ya fitar, za a fara zaɓen ne da misalin ƙarfe 8 na safe, inda za a rufe kada ƙuri'a da misalin ƙarfe 1 na rana a sakatariyar kungiyar da ke hanyar Ahmadu Bello da ke nan Bauchi. Kwamitin ta yi kira ga membobi da masu zaɓe da su je kuma su gudanar da zaɓen kamar yadda yake kunshe cikin jadawalin gudanar da dokokin gudanar da zaɓen. Har ila yau ana buƙatar masu zaɓe da su je da katin shaida na ƙungiyar na asali ko wata takardar shaida ta tantancewa kafin karɓar katin jefa ƙuri'a. Yan takara da aka tantance da sauran masu ruwan zaki an yi kira a gare su da su zamto masu bin dokan gudanar da ayyukan zaɓen, ta yadda suke cewa ba za a yarda da duk wani abin da zai jawo tashin hankali ko ya mutsi yayin gudanar da zaɓen ba. Kwamitin har ila yau ya nemi haɗin kan membobi don samun nasarar gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali. An buƙaci malaman addini a jihar Bauchi da su tsananta addu'o'in zaman lafiya, kwanciyar hankali da ci gaba a faɗin jihar nan, tare da kira ga jama'a da su ji tsoron Ubangijinsu a koda yaushe. Mai tallafawa gwamnan jiha kan harkokin addinai Alaramma Muhammad Al-Amin Sule Zirami shi ya kiran a lokacin ziyaran da ya kai ƙaramar hukumar Misau, inda ya raba tallafin kuɗaɗe ga malaman addini ƙarƙashin shirin bada tallafi na jagororin addini na gwamnatin jiha. Alarama Zirami ya bayyana cewa an kafa shirin ne a karkashin gwamnatin gwamna Bala Muhammad a wani yunkuri na tallafawa malaman addinin Islama da karfafa gwiwar da suka da suke bayarwa ga ci gabar jihar nan. Alarama Zirami ya kuma yi kira ga al'ummar jihar Bauchi da su mara baya ga yan takarar jam'iyyar APM a zaɓuɓɓuka masu zuwa a nan gaba, da yake jawabi wajen taron babban limamin garin Misau Alhaji Usman Muhammad Baba ya yabawa gwamna Bala Muhammad da Alarama Muhammad Al-Amin Zirami bisa shawarar su da suka yanke na yin aiki tare da jagororin addini wajen gudanar da jihar nan. Kashin labaran kenan, kafin in sallama ga waɗanda suka yi Kano. Da farko kun ci rundunar 'yan sanda ta jiya ta miƙa cikin kuɗaɗe cikin shirin kyautata rayuwar iyalan da magada na jami'an rundunar 'yan sanda waɗanda suka rasa rayukansu. An horar da mata 'yan jarida kan hanyoyin rubuta rahotanni kan kare yara da kuma hana cin zarafinsu. Dukkanin shirye-shirye sun kammala don gudanar da zaɓen shugabannin ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jiya gobe, in Allah ya kai mu. Ƙarshen labaran kenan, ci gaba da sauraro lafiya.
0: To madalla, an saurari labarin jiha daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6.

What the hell?

I'm gonna go to the hospital.

I'm a bad boy.

Alhamdulillah.

I'm not going to be able to do it.

Adamu, I don't know.

0: kakai alaka musai ai din dika na dali zamu je mu dauna
1: baki baka da mu na ma da waki hairu magana goma ni mankara
0: juwalan ko gidan goma adamu akwai Allah adamu
1: na baka ma uwo.

I don't want to be a Abu Bakr.

0: Bala
1: Kandila
0: Ramadhan.
1: Yala
0: me,
1: Uta wa, Kwan Doya.
0: Aku Kwan Doya,

0: Shiri na musamman da ke waiwaye kan ayyukan alheri da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa da suka jibanci kyautata rayuwar mata, matasa da masu karamin karfi.
1: Wane bari da gada, wane kuyin mu ba na fada, baiwar Allah
0: ne tare da gidan Radiyon BRC. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtan ku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna, wanda ke karkata kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa.
1: Wane bari da gada, wane kuyin mu ba na fada, baiwar Allah
0: a duk lokacin da ake yin magana kan dogaro da kai da samun abun yi a rayuwa. Zance na farko da ke zuwa shine, me ya kamata mutum ya yi don cimma hakan? Ba hali mutum ya cimma wannan matukar bai da wani abun yi na hanyar samun taro ko sisi, koda kuma a ce yana da sana'ar ma, yana da kyau kuma ya samu yanayin da zai inganta sana'ar. Idan hakan ya samu, to nauyin da ke kan wuyan mahukunta kan taimaka ga sauran ayyukan samar da ci gaban rayuwa ga 'yan ƙasa. To me ya kamata a yi don cimma hakan? Wannan shi ya sanya daga lokaci zuwa lokaci masu riƙe da madafun iko kan yi shiri na musamman da a ƙarƙashinsa ake tallafawa al'umma da wani abun yi, in ma dai ta hanyar basu jari ko kuma ta hanyar koyar da su wasu sana'o'i da za su taimaka musu. Ta wannan fuska ma sai mu ce al'ummar jihar Bauchi buƙatar su ta biya, don kuwa haka na daga cikin muhimman abubuwan da tun hawarta kan garagar mulki uwar gidan gwamnan jiha ta Sanu a kai, inda ba a ɗaukan tsawon lokaci sai ka ji ta yi wani shiri na taimakawa jama'a, in ma dai ta hanyar ofishinta kai tsaye ko kuma ta hannun gidauniyar Almuhibba, a wani lokaci kuma tare da haɗin gwiwar ofishin uwar gidan shugaban ƙasa ko kuma sauran abokan tafiya. Don kuwa ko a wannan hali da ake ciki, uwar gidan gwamnan jihar Dr. Aisha Bala Muhammad ta jagoranci wani aikin alheri na rabon kuɗin da aƙalla ya kai naira miliyan 70 ga mata, matasa da kuma masu karamin ƙarfi, baya kuma da basu kyautar buhun rogo domin su dogara da kansu. Yayin wannan rabo dai wanda ya gudana a filin taro na Dr. Ruwanu Suleiman Adamu da ke gidan gwamnati, an gabatar da jawabai, inda a ɓangarensa kwamishinan gidaje da muhalli Honorable Ɗanlami Ahmed Kawule ya bayyana matakin a matsayin wanda ya zo a kan gaba, musamman duba da yadda jama'a ke cikin tsananin matsi na tattalin arziki.
2: Wannan taruwan ba kasafai ake samun irin wannan taruwan ba, don na ga muhimman mata jakadu waɗanda suke isar da saƙo a inda ake so saƙo ya isa. Shi yasa daman ita mama ta daban ce, domin tsarinta na daban ce. Mace ce mai principle, tana da tsari, idan ta toge akan tsarinta babu wanda yake karyata, sai dai babana kuma in yace ta bari dole ta bari. To amma da yake tsarinta masu kyau ne, duk lokacin da ta zo da tsarinta, ina mai tabbatar muku da cewa shi da kansa yana jinjina mata. Mama, mun jinjina miki saboda wannan taron mata da aka yi. Mata ƴan uwana ne, domin suna na Ɗanlami, idan an cire ɗan ɗin nan na zama me? Ɗanlami, in an cire ɗan ya zama Lami, haka ne? To ina so in baku shawari, a tafiyar siyasa mata su ne jigo, su ne nasara, su ne mafita, su suke kawo mana nasara, haka ne ko ba haka ba? Dalilin da ya sa na gaya muku haka, na saba shiga zaɓe, na saba cin zaɓe. Duk tafiyan da kaga mata suna karɓan tafiyan, sunan tafiyan nasara, haka ne ko ba haka ba? Mama, muna godiya da tarbiyyar da kika ba wa mata a jihar Bauchi, musamman mata waɗanda suka san darajar kansu, suka san kiman kansu, suka san mutuncin kansu. Domin duk lokacin da kika yi kira ana amsawa, domin ke Allah ya aiki wata irin mace ce wacce idan an ce ina kyauta, idan an nuna Hajiya Aishatu Dr. Bala Muhammad, to ita ce ma'anan kyauta. Haka ne, idan ta fito kyauta, idan za ta tafi kyauta, idan za ta yi tafiya ta yi kyauta, idan za ta dawo daga tafiya ta yi kyauta. Haka ne, mata kun shaida, gaskiya na faɗa ko ƙarya? To tarbiyyar da nake mu'amala na ganin mata ni kaina, na samu tarbiyyar ne a wajen mama. Domin duk wanda ya san yadda aka gumurza campaign din 2019, na kan bar tim din mai girma gwamna ma in bi tim din mama. Domin a nan ne nake ganin nasara ido da ido, a nan ne nake ganin nasara gaba da gaba, a nan ne nake ganin cewar mutanen da suke mana alkawari mutane ne waɗanda tabbas za su ba mu kuri'a. Haka ne ko ba haka ba? To yau muna magana ne akan azabi rogo, azabi APM, APM mai alama, mai alama. Wasu ba su da hikima, ba su gane hikiman mama ba. Tana so ka gane cewar wannan jam'iyya mai alamar rogo ita fa rogon mafita ne. Shi yasa da za ta yi empowerment yanzu ta ce rogon ma za ta raba. Idan ka ɗauki rogo aka baka, ka je ka sarrafa shi ya zama dukiya, ka zama ka samu arziki a jiki, ka samu mafita ko ba ka samu mafita ba? An samu mafita ko ba samu mafita ba?
0: Shi kuwa a nasa ɓangaren Yakubu Adamu PhD, ɗan takarar gwamnan jiha ƙarƙashin tutar jam'iyyar APM, jinjina ta musamman yayi ga uwar marayun yana mai kafa hujja da yadda a kowane lokaci take shiga lamuran al'umma don share musu hawaye.
3: Zan fara wannan jawabi daga kan ita mamanmu, wanda ta jagoranci yakin wannan tafiya ta kawo babanmu a 2019, ta sake jagoran yakin wannan tafiya a 2023, ta sake dawo da babanmu a ɓangaren mata, kuma ta sake ɗaukan aniyan jagoran jan wannan tafiya a ɓangaren mata a 2027. Mama, muna miki godiya da irin abubuwa da kike mana a matsayinki na uwanmu, uwan marayu, uwan talakawan jihar Bauchi, uwar matan jihar Bauchi. Ba mu da abun da za mu ce miki, sai dai mu miki alƙawarin cewa kina koya mana kuma muna koya. Muna gani, muna jin ƙafanki sau da ƙafa. Duk wani tsare-tsare da kike yi, wannan an haife ki ne da shi a jininki. Ina so in shaida miki cewa wannan empowerment da za ki yi, muna tare da ki dari bisa dari, kuma muna masu ƙarfafa miki gwiwa cewa wannan abun shi ne mu talakawa muke so. Mu ɗin nan da Allah ya yi muka samu wannan dama na takara, daga cikin waɗannan mutanen muka fito, daga ciki kuka zaƙulo mu saboda soyayyanku da talakan jihar Bauchi. Ba ku ɗauki ɗan adam abun jefarwa ko abun banza ba. Damuwanku shi ne wane ne mai riƙon amana da gaskiya, damuwanku shi ne wane ne yake tare da talaka kuma zai taimaki talaka. To mama, muna so mu shaida miki cewa mun ji, mun gani, kuma insha Allahu mun koya. Wannan ɗabi'a da kika ɗauko shi ne ɗabi'a na Allah, shi ne ɗabi'a kuma na annabinmu manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwana mata, iyayenmu, ina so in kira gare ku yanzu. Idan an tambaye ku mamanmu so nawa ta muku irin wannan empowerment domin ta ƙarfafa ku, wallahi ba za ku iya ƙirgawa ba. wannan abu da take yi tana yi ne domin ci gabanku ba don komai ba saboda ta san ku ne ƙarfin tafiya sai zaɓar aka je ku kuke ba mu gudumawa fiye da kashi 60 kuma muna muku godiya muna alfahari da ku
0: A nata ɓangaren Hajiya Amina Katagun ta ce al'ummar jihar Bauchi musamman mata matasa da masu karamin ƙarfi ba za su taɓa mancewa da ayyukan alherin sarauniyar Bauchi ta farkon ba.
4: Muna ƙara neman goyon baya da haɗin kansu su ba mu goyon baya su zaɓi babanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi a matsayin sanata mai gidana Yakubu Adamu PhD a matsayin gwamna sannan kuma da sauran shakarkarinmu Allah ya ba mu sa'a yadda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kuma zan ɗan yi lokaci kaɗan wannan ya faman da mama take mana ba dare ba rana kamata ya yi mu rika amfani da shi wajen taimakon kanmu kada a baki abu ki zo ki sayar ba ki yi amfani da shi ba gaskiya ba ma son haka muna son duk abin da aka baka ka yi amfani da shi ka sayar ka samu riba saboda bi ƙwarin gwiwa na tallata mana wannan zari'a
0: da take tofa albarkacin bakinta uwar gidan dan takarar gwamna a jam'iyyar APM Hajiya Aisha Yakubu Adamu ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tuna irin kyawawan manufofi na uwar gidan gwamnan jiha waɗanda ta bayyana a matsayin abun koyi
4: muna ƙara neman goyon baya da haɗin kansu su ba mu goyon baya su zaɓi babanmu mai girma gwamnan jihar Bauchi a matsayin sanata mai gidana Yakubu Adamu PhD a matsayin gwamna sannan kuma da sauran shakarkarinmu Allah ya ba mu sa'a yadda kowa ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kuma zan ɗan yi lokaci kaɗan wannan ya faman da mama take mana ba dare ba rana kamata ya yi mu rika amfani da shi wajen taimakon kanmu kada a baki abu ki zo ki sayar ba ki yi amfani da shi ba gaskiya ba ma son haka muna son duk abin da aka baka ka yi amfani da shi ka sayar ka samu riba saboda bi ƙwarin gwiwa na tallata mana wannan zari'a
0: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta BRC2. Kafin mu ci gaba, ga wannan saƙo game da shakatawa ta cikin shirin.
5: Tarbiyyar yara na rushe.
6: A ba iyaye ina kokan salula.
7: Cika mu kukan na sai kin wanke kayan nan tas ba abin da ya dame ni sannan ga kuma wanke wanke can na jiran ki bayan nan ki koma dai ga shara ga mopin ja'irar yarinya ni zan yi miki aikin gidan kuma dafa in baki ki ci so nan
8: zaki ne ko mai
7: ba zaki ba ko sai na kona bakin kukan naki tukunna
9: assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin doka a nan yar wannan yarinyar
10: ko dun ba ce kika haife ta ba
7: a sabuwa ba na son haka wannan ai shine shiga uku ni fa bana shi shige miki a hidimar gidanki
9: kwantar da hankalinki lantana tsoro nake ji miki kin san fa irin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
7: gidan yari dai sabuwa na shiga uku wabi masu zuwa ki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki tun kafin babanki ya dawo
11: wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi

0: jahannamu. Wannan ya zama abun godiya, mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, mu gode ma shugabanninmu, mu yi musu biyayya da abun da suka kawo domin ɗorewar ci gaban ayyukan da ake yi. Duk amfani tashi da mai girma gwamna yake yi, da yake yake bauchi first. To ba za mu samu barci farko ba sai tare da ku, sai da yardanku, sai da amincewanku, sai da godiya da muka yi da duba ayyukan da gwamnan jihar Bauchi da muka zaga da kungu da sako da lokacin da aka tallata shi ya faɗi alƙawarin da zan yi kuma ya cika. Haka dai ya cika, ya cika. To muna roƙonku mu cewa sauran wurare da shekaru bai ba mu aje ba, shi ya sa gwamnan Bauchi yake so ya sake kawo wa ɗanku kanya wurinku, wa a wajenku, yaya a wajen wani, kuma jika a wajen wadansu, domin duk mutumin da zai zama ba yi da wanda zai masa fada, to lallai mu ji tsoron zaɓensa. Mata mu buɗe idanuwanmu da kunnuwanmu, duk da ke mu matan Bauchi ba kauyawa ba ne, mun san abin da muke so. Ko da mun ɗan zagaya wata gida za mu dawo gidajenmu, haka ne? Ko an zaga za a dawo, mun san wanda ya mana kinciya, ya mana bara, ya mana bana. Da haka muna roƙonku ku koma a ƙara gaya wa mata, ku zaɓi jama'an da za su cikin ikon Allah da yardansa wanda suke tare da mu ko dare ko rana.
1: Uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke jawabi yayin da ta jagoranci rabon tallafin kuɗin naira miliyan 70 da buhunan rogo ga iyalai a jiha don su dogara da kansu. Kuma mai sauraro da wannan shiri na yau zai da sa'aya, sai ku tara makon gobe idan Allah ya kai mu don jinmu da sabo. Kafin nan, a madadin abokin aikina da muka haɗa shirin tare Kamaluddin Nuhu Ilela, ni Amina Umar nake cewa ma'assalam.

0: ga dogon kati dogon kati to ta zuba ne do yanda ba hukki mai nana da mummin ma kawai da fisi ma
1: to wannan zo kan bai ta
0: wala kun bi ata to hanjin je lalle ne ko da hakki lo himbe ga Allah daro tabbas dun jigo kati din natina da mai himbe din mai biya cewa lalle ka da bai kati ma da fa hunde din an to bo a je bai kati din ma wakati din dun kuma yanda go ta wari a tinni ba da gokko halawa mai din ita kati dun holluma dun wani an kan bawa dai zabe ma a wadan halaji kawai din wala hore wala
1: wadan gonga
0: yawa to da kati ma da min gaddani ma kati ma dan daru a ajijoji ni himbe fa to fukkoto da mai din ya dun daru an anda ma wallahi joni tawodi hunde be andi tawala ma be andi yawa hanjin je min joni nan mu wadi kawai sai mi hauti wuro am sai mi jabi ni katiji ma joni direct gido an mu andi cewa lalle katiji wuro amma direct tuntu mabbe ma kati dun ma gaba da wuro amma wallahi bi da dake bi kadi hoto kati
1: ya dake baba ken
0: yawa to hanjin je ko dun wata lalle mi hodan a hakilo yinde daro ba kati ma bu ba ba yinde amin tonto gelle a ande hambe ko dum watta a yinde go sen ja do ja ko ci hunde dum ma yinde ne dum yama an kama yin ya ta ma ka daka to lalle ne do da ya mun watta ya haja ba hunde ande de ne to lalle min dai a sakira bi ga Allah dum daro yawa ta bi a dum surbaji a o ai kada kada madujo jaban surbaji jaban madujo hambe to be je be gadi zabe ai an yi mabbe dum ko dum o yawa lalle to hunde ya dake holli kai wallahi dilli shikenan to ga Allah dum wada iya kokari yawa Allah ko tabbitin da dum hunde Allah wada dum wada dum ya sa yawa
1: wannan sura ba wadan bana yiki bana wannan da yin da misali goddo ya ai wane tupi dami ai na do ai am na ongon na wuro mongo na fatta da mongo kai goddo ma ta kilama mai dai ki mu ma sai ni hoto ma ku amma ga da ka fe wa yanki mu kuma da ta bandira mai din tunda duwi na ne ma fe yanki na tafa dun goda
0: to assalamu alaikum ai din hunde kam dai ma min ne wa dai sai din hunde dai da ko ga da ma na ne ma dun ati yawa ta waɗi alheri nane ma ɗum artima ta waɗi sherri ma ɗum artima joni ko neɗɗo watta pat nane ma ɗum ya dake ɗum waɗi ɗum ɗum windi ɗum nder qur'ani ko natta patta natti nder alqur'ani ɗum hayyai tun daga zal ɗum ya dake ɗum windi ɗum hunde ngam non minon de emin nodda yimɓe kan Allah ta huɗu goɗɗo ta huɗu goɗɗo ta ndaru goɗɗo mbiya ɗum kaza amma to ta daraki ayi hunde waɗi e tabbitini a tabbitini hunde waɗi to ngara tefa goɗɗo jami'i jewar nderki an wari moɗon kawai ɗum ya dake ɗum sendini yimɓe ta wari a wi wane e min fae fellere kaza fa mi yi wonde kaza kaza amma mi yiɗa goɗɗo ma andaka jaha mbi'a wane ga Allah ɗum moƴƴina ɗum hunde mari a jammini to hanjum je iri ɗum hunde neɗɗo to ɗum wima cewar darake dow yimɓe nane ma waɗai go waɗai ko hani yande go yanga hanko ma natti banye ma waɗai ko hani to amma iri ɗum hunde sai ɗum nodda neɗɗo sai ɗum wiya ɗum ciwat e kaza kaza ɗum fa min tawi e kaza fa ɗum tawi e kaza ɗum waɗi kaza wallahi to ni nattina iri ɗum hunde nder mutunci wallahi yande go ko mawɗo ma waɗai go ɗum hay ya mo daraki mo wiya a'a ayi nder ruwan sanyi kawai ɗum waɗana yan e ɗum waɗana yan nasiha to hanjin je ga Allah dun hakkila na sosai
1: banda fe yanki na
0: ta fe wan ne to ta wadu ta yi ta wi dun dun fe wan tamma umma dilla ta wa ta ma jo da hadi ma
1: kuma ko sha ne wa
0: Allah hen ya dun nan ti dun da ko sha Allah ki ne to minon bo joni ta yi di nana min nenni da beldum to ngara bi amin ko min nanta beldum andi ko min nanta beldum ngara bi amin ko neddo wadi kaza e tun wadi kaza e tun wadi to he min nana ko no min hoccuma amma to ni ayi ta wara in bi amin wai wani wadi kaza Allah ni andu da hacci dun a hatti min wallahi mun min nan
1: har ga an yayi dan burna ni fato nyore samsam
0: yawa ta ba zai timina
1: to wannan sura hala joni basa misal ba kombino ni a joni banu masaruko kolcho kai har maro de gode de mapo de benduki muri kanyauta ke mako bendi to jontani wadi ni kolipti kan du dum kolipti dum dore do duki to ko ngaddata bandira be meden be pabo dum fa andi fa ndungu kongu jotugo ko shedu ngulugungu what I to eat yamni equomi a sankiti food and a journey come what didn't collecting it or come what the colluti. Connor the tag, what the boy are, I journey wala nange, nebata milira dun, I'm sorry for the book, catch wala a nange. Go on, I'm sorry,
0: I was alive, you man, and I got the Emma, don't ki masardi dun waddi masardi bi mi a
1: keccana
0: e kecce masardi a kawai wadin juda wadin sora idin juda idin defa idin juda bi mi kai ni anya dun hunde bo madai bo wad ai joni hunde dun buri shede ta zori butale din misali ta wadi mudu e naira 100 ko 500 to dun butale ne sora di mago a ne naira 1000 mi nan dun dara ai joni ko dun wata dare yasa nani ma nani ma amai da fami kaya mada hanka gisa nan nuka wani ta bi cewa ai mi wadi kaza mi wadi asa mi wadi kaza mi wadi riba wallahi ko a wadi riba ma a wadi riba ko a wadi asar da gisa ma a wadi riba ga minun min dai wallahi ma nan ruwan wallahi min ku cai gurbi ji haji amma wallahi ka nan nan min umuri iya ko min gatta dai ko hakilu ami gisa hakilu ami gisa dan min tabbiti ne cewa tun har Allah wadi a dan hebi ko nya mata ai Allah lami da suddani ma to hanjun je min nodda ta yimbe idi dun hunde dun fama dun yanda go sai ji a neddo wara naira 1000 e wada munyal naira 2000 e wada munyal amma to iri dun hunde na ta yangi a 10000 ma he a ta dun mu nokko ya kawai mu wara mu sura mu nokko to dai da hunde dun dilla he mu ya kawai he gesa ka to
1: bo sai da bo wala
0: wala bo sai da wala sai da yi he jurmi na mu wannan hanjun je min nodda yimbe dai ga Allah dun dan fama dan wallito dai din dan dara din dan risa hunde din ta yasi go a hucce amma to ni a rasa ai bayan da go sai ya wari a hucce ya ji hunde wala an halki hore ma e hore ma to Allah da barka
1: anan to to joni yake ma da bano to hani din kuma da kaleru ke da lirta da gure ba ko
0: assalamu alaikum ai to ni ai din yaba shi dun min nan ma bil dun iri den nan warta ai indian tawari fa injiya yan sa'il ko hege indian da hil sai ji an nage bu murta ke sosai to to nage ge murta ke sai lira kaya mata ta yi alama nage dinne ba biyan mara he no kaya mata wallahi to ni a wadannan yanda go sai ji hunde minti kada sai ji hunde din yori yau a ganin dun hakila na kaya dun sosai nan min nadda ta yi me kam lalle
1: to kana da ta wai na da me dan bojo ne an ji wannan rafa jonin da da wela da nawo da sosai kan jona la ko ko dun ko ita ta dun hawa ka dai dun wannan
0: ai dai nan nan biya sa an duka an dara hunde ji min je ji saji sakira bi min tai dun natti natti ni da ji sa dun wari dun natti ni da ka dun nyama ni be dun nyama ni be ya to han be bo iya ko be andi kenan gisa ka to awari an yami gisa ka wallahi ko ne ko kuda be wallahi abu taki da alani ga gisa mabbe ke ba ku be kibi da gisa mabbe wallahi da jamini amma he duniya dun ya ce wai wai in hokkai shede to shede bo ta hokki mu shede ma mu da ke mu ya ta mu so da ko mu jamta mai mu a da ke halki
1: nalke
0: to hanjun je Allah dun wada iya baki kokari dai din dai ta nyamdi di halal amma ya halal ma har ga ngara ita zakana idi har ga Allah to bo nyamdi di haram wallahi di karka yanga amma a warti a durana go kai hanai bo Allah ya nuta kuma da iya kokari dun hakilana nayi kan Allah alhamdulillah
1: to bato hala siyasa ne dan joni wo dan tan to ko patule patule gure gure misali joni bana euro modan sai wo dan garai ngata ni be wato komti be ko bon garai bi be ko kai har shi bulwari ne be tikana ko bon gurdu to shi wal
0: to assalamu alaikum an di joni bana in bana min daga min nodduda bana min joni wo amma goddo ko tayina dan dun andi to ni dun andi to ni hushi e ni himbe wuro an gaskiya
1: don ya da e banan banan kawai go din
0: dia wa amma joni no be bo ai nane ma ta dari be daruma ta dara be go be dara ta ma amma minun kan no andu da babu amin wanda to ai dun baba ma har ga Allah dun baba ne to dun yi ta ya da kya ta yi bi wo kan a wani a wani bi wo ai ko dun wata farko dun a larata fa shi da sai min da hara du mutunci dun daruma e mutunci dun daro da e an isa kirabe mada ko gatta fa da do e gelle kabbi ya bi to an fa da to dun daro to amma yimɓe bo an gwari nden yiɗai cewar da ɗum wara e ɗum dari na ko hani an e hore ma ma ta wodi goɗɗo ma hokkai ɓe ma wallahi yande go e to ɓe ngarani yam heɓe mbiya to wane onon fa min darata min mbiya to wala ko ɗum Allah ngaɗo munna to ɗa wodi ko ɗan seɗɗa sai ko kiraɓe enon ɗum de a wala sosai ɗum amma wallahi woɓɓe kam dole ma ɗan sirsaniɓe ai min nana belɗum iri ni amma to ɗum wari ɗum wie ai ko ɗum watta ɗum ton ɗum ai min nani belɗum ai asali maunirawo nanata o wari wuro amin ɗo ɗum teddake yimɓe hunde ɗum weli hanko e hore mako mo wari nde mo wari bo mo wiɓe to woodi fa waccel an e siya e ɗo fa to min nani belɗum mo indi inde am moyi to to on gi go o wuro fa ɗum wuro wane to bo e woodi fa baccel wuro an e wuro ngo to min nani belɗum e ɗum hunde a andi amma ɗum ɓeddanima goɗɗum yawo mango to gelle moɗum to yande go heɓe ngaɗa iyago bari ɓe nattoya ko ɗum turowo woɓɓe nattoya yawwa to iri ɗum bo lalle e hoɗa asali yimɓe daro dow hunde ɗum ɗum wiya wane ai a waɗini yabaji owari ai wane ma wari to mi nana belɗum inon ma lalle min nana belɗum iri kako
1: to joni fulɓe meɗen bo haydi kamɓe maɓɓe ngaɗa ko wurtaki sosai kamɓe maɓɓe ɓe darino andi to ɗum sakkinana wolde wonde tan
0: ai ko ɗum wi goɗɗo wurto ma deyde ko goɗɗo wurto ma to ɗum wurtoto bano karfe biyu hamɓe daga karfe goma ɓe wurtoto hamɓe ka ɗum kaya maɓɓe ai to ai bo kaya maɗa andi wi ɗum wai jaraka anka beza
1: mumaɗa
0: yawwa to ɗum wi ɗum mo maɗa to ɗum wurtoto sha biyu an daga karfe tara gurtoɗa ngara joɗoɗa wallahi goɗɗo to wari darima ma kawai hen jiya nani ma para e banje ma hen jiya warsi ɗum ma e mbiya wane ɓe gani har Allah nani kam mi suɗatama wallahi nani tun mi yahata mi waɗa hunde amma wallahi joni wallahi wane mi suɓata
1: ngam yeki
0: goɗɗo kawai to darima kawai fellema kawai hewi to min kam wallahi ɗo min ɗo iyakɗo mi daroto emin hoɗa hakkillo dega Allah ɗum daro ɗum wara da wuri yawo Allah bo tabbitina ɗa
1: joni hara kulnoɓe yimɓe to gurte nda ɗum haɓai a andi wodi hulnoɓe irin bacco ngo ko mbiya ɗum haɓi haɓinayi to gurte
0: nani de a andi wala ko ɗum watta amma mino mbita ɗo kam tagani nane ma
1: nata ɗo
0: to kotoye ɗum ko ɗum watta hanjum minon dei min yiɗi da to ɗum waɗa hunde ɗum a nana ko sai ɗum waɗa asali nane ma andi e ɗum waɗa jami'i daro
1: waɗa
0: ɗum hamɓe bo toni har ɗum wi goɗɗo warai waɗai bakawal hamɓe bo sai ɓe ngaɗa iya ɓoɓari sai ɓe
1: nansai
0: ɓe kela yawwa toni ayi ɗum wane waɗi kaza hato goto waɗi ɗum nangita to ai dole hamɓe ɓen ma ɓe ngaɗa yawwa to hanjum jeyi min kokka dei cewar shawari ɗum waɗa iya ɓoɓari ɗum waɗa iri ɓe mawɓe yimɓe ɓe ngara ɓe darino ngam hunde ɗum tabbitina ɗum waɗi ɗum nder jimini yawwa
1: to bano jonta ayi bandiraɓe meɗen feere ma ba rewɓe kamɓe gonta ha joni witani ɓe domiɓe kullum kamɓe ɓe gurtata ko yaasi kamɓe gon nder ɓaale amman deke Allah waɗi woodi bano rediyoji bano iri moɗon to ombolo on famtina ɓe woɓɓe bo ɗon tokko har ɓaale ko bo e nokkaɓe goɗɗum ko bo e lildaɓe hotoji goɗɗi e ko luttini kanum ko nutata worɓe wato worɓe andi kamɓe gonta komi gorko kam ko hani da e huushi ɗon rewɓe ɓaade nden huushi tinani ɗum siya geɗigo kam e ko nutata worɓe ɓen
0: to ɓe worɓe beo salamu aleykum komi waɗata lalle bayani dow maɓɓe ai to ni har a wi a hakki sadaki a te'i debbo ai hani ɗiya to tokkuɗa kam to tokkuɗa kam se debbo ma tokkaɗo nina ɗum halaka tokkuɗa haga Allah ɓe ngaɗa iya kokari ɓe jurde e rewɓe maɓɓe to ɓe jurdaki e maɓɓe ɓe wi'aɓe to wonon bo nane ma minon gaddanta on ko ñamto minon gaddanta on ko njarto to bo to min tokki anni onon ma se ngaɗan iya kokari tokku ngam bo min hoɗanai on mutuncima amma a tokki ɗo debbo ma tokki ton to hunde ɗum yaɗake wuraki shikkenan amata tukki a daraki dibbu mawari ya wayin bacci mamau ku anatini idin daraki din di suki kudin gidi to Allah jabi bo sai ga dun yami kudin yamata to yabi kudin yabata ta daruwar cewa a min tukki wanto hokiyan ka na an yami mu wannan ne ma amwar mu hukuma to wala wannan ne amma gada iya kokarin daroda sai gada nazari ta su bi mu fa amma a subi su goda to sai in gada nazari ma dan ja su ba to nan ta cewa eh lalle hakilu ma da hukkace iri dubi dubi lokata fa na dun sai da su din lokki di dubi bode da kudin gara di salo din yara boni amma ta daraki a subi ku hani wallahi talla a wurin gon yanda go sai ni kokka go wallahi kuma nan da ta yi kenan mun wada iya kokari to ta da kudin hukkata ma
1: to dan daktar din tana mal Alhaji Abubakar ko kandun min Isa Alhaji Sambagala mukallaran dan Alhaji Adamu Aliyu Rafin makaranta min Isa Vitaun Sepot.

0: Assalamu alaikum jama'a so da dukkan da. Ko shi ku yi clear da silai ya ambe commanding Allah da su refresh karande ma ya fa dara ya factor da go to Allah da su na. Wa ba musta da ya ma san da kun sun wani romare. Ai no ne wuri an da man wende. Ai no ne ma wannan zai takiya. Kirma shin wasu I will in Kirmango shi wato fatina zungu gana wani romare kam ya no zina kam na no zin kaswa kada tiro zungu idan bai tininin so da ukliso samwa so bai tiro da ayi le kirma jama'an da kuto waje da kirin zuma wani ro a wannan nan da ta kiyan shawari nan duro yiyen kam sai yi gojin ba annan ga yo wa ba Mustafa kuma an gozi nan duro ga na to su jiyan ka urana am da de mani na fande ne anda kirin zuma
1: to maya don jira ba kirma ya don zungo ga zuna e salawa ne ko ya wa ko salawa ne ko kuma wani Mala Abakari, Abakari. Kuma idan zungu ga suna dai, kuma idan zungu ga suna dai, lamari an dai din lamara, kuma idan zungu din ngiye mayen.
2: Yes.
1: Ah, aye,
2: na korki, din dai kuma idan. Adile kuma an ya taburon bilala. So ko an dai suna na ni. Ya an je so. Kaka an je so. Kwanza roki sana
1: da zai
2: kwanza awla kwanza so jomma ti ta bega alama na sanda so dai amma ka mai kirmari awni waja kamula dunyo kisuma kisumba
1: zai
2: karun duku tu jumba karun duku jini
1: ai ai ba
2: ai sa ku ai sa ku
1: kirmari ne nan yi ne nan yi ne kirmari
2: kaman kamun ya sira ne gona ya ci mu ya sira ne mu ci ne ma awala ne waja tun maro ne ro kan jimo ne cikin ba
1: cikin ba
2: ai ai wa ai na maro
1: to nakka ko e bi ka irin audun awala surojin non yi de kamo kuma so ni ma kuma so ai ma ba o zungu ga suna kirkaduman kamun dai tullin ba o ni kwadin ni jandiya kuma ba o le ne omo dun maimiya kare nan tun ne ni duru so lamarin karma ya ne sai kana da sai kawai karma ya ne ki mai
2: lamara ne ta min fila fila
1: la ila yawa kana kana da karma ya ne naftarin sai kana di zungu din karma ya ne zo zungu zo karma ya don
2: karma gawo zungu ya ka wani kurki abi ne karma
1: gawo zungu
2: ka ni ya bula je ne
1: kilakal ta ba a yi suku kilakal ta ba a yi din a wujin da lamarin banna zina da
2: ya yi kilakal ta yi
1: ni kirma ya din namin yin iskina yi lenin ba a kayi bika iskin yi lenin yi bari ma iskin yi ma lenin yi to nan landin a wula kwamzina yi kuma iskin ba nan yi na fitarun
2: tun da nanin mu iskin yi nanin mu layin ba amma yi nanin mu iskin nanin mu iskin yi amma nanin mu duki layin ba
1: layi
2: yi a ce shi wa da lisa kwaro na kalakin dana bai su da ra a yi su ko
1: na din an je yin kalakin dana ya fadi ya kalakin zura miya kalakin ya ba yau an je kuma sojin a yi duyin kalakin zai Cesar, Cesar main din ba Cesar. An dai karma ya din kubur so. Dai kula.
2: Jire, jire.
1: Mana din jire?
2: Jire.
1: To, dai yi.
2: Jire.
1: To kuma la ba din dan kula ko fanni ne.
2: Kuma ba?
1: Ah,
2: kuma na. Dare ni ne.
1: To.
2: Kidajin ma.
1: To.
2: Ya buru ni manager.
1: Aha.
2: Adu birini.
1: Aha.
2: Kidajin kula.
1: Dai ba
2: kula din ma
1: da ba
2: chai chai
1: kuma ya don ba mu
2: kuma ni
1: ji ba ga zura ne
2: a ji da zai ji da zai ai ai mu lanin mu an ji su ne dai
1: a a
2: ka ji da lanin lanin
1: na na kere leniya
2: na
1: ba andabdo kakan dabdo ko ago kai de leni mindi kamu leni mani kero izina kaka dabdo to labar banna suna kaka kamu gozi
2: ha ha kaka kamu gozi
1: to
2: dama ka kai kamu ka gozi bai
1: to anjejin kuma idan gota kero idan kozina
2: dan yau gun jawo lafani
1: ta kwanye
2: ni zaman cha idin kai ma zaman dige dige
1: gade gade
2: cha ade amma ni bi
1: ngai
2: ba fere
1: an gai dai
2: muro fere ne da muro cin gulja cin amma zaman kuma ade ya je kama sanji ma dunan da kullu club club dole je
1: dire kuma ade ba kuma din
2: a
1: je
2: na ninya a wala gulliya a a wangun je fere linje
1: chari chari gozo
2: chari yake
1: a
2: abu wanje
1: manzo ba
2: fere wane kalma yin je na ya fere ai fere ai fere ya kuwa da
1: ai a wangun din
2: ade bi
1: dai
2: kuma hain gidi samma so to na tun da kuya da kamura ko gada bidida amkurada samma so bawo awo abin da samma so yena ka tuka lawo goyi
1: sirayo
2: kan gana kirma isu wani karo mala da atadi
1: to
2: gulja ni ba karo wai so anu gulume
1: to
2: ani da ma ne ne wani izo zai ya da
1: sai fara ne
2: su kan ya sirin bojo a sirin ne guru na
1: to
2: lenin na jama'a a sirin kan
1: mana bana zan ya mana bana
2: yin ba ya ayo da yin ba ne shi ba gundi a
1: da ne do
2: ne ne fi da bo
1: ne
2: ya sira ya
1: mana ga zo
2: amma yanzu wani dole a yi wani ne ne yanzu
1: Monzo ba jirewo
2: mutulin ya
1: to
2: mutalan samu su kamar sun liban guwo
1: to
2: ne dara kilan je ke dara le kilan je ke
1: to
2: na korki
1: yayi da kilan dan ya kilan ya lenin ya ke din mana din kamwa gozuna kondo gozuna an dai kirma idin kamu goni miya kuna ba ko kamu ba kuna o ni kuma fordum kero ma gozuna wani kuna nin wa kirma idin ni kuma fordum ma kero ma goni mu kuna ba o kero bota idin ba
2: dire
1: ha
2: yai
1: kuma
2: ni mun ko ba waja
1: to
2: abin mun dila ni mai dibi
1: an dai
2: an din din
1: diye kirma din
2: nan min kawo ba waje abi zero nai niki musu
1: kuma so
2: ya din mariya
1: yo
2: amma tayo nan marora ayin kare ni yayi
1: koro gani koro koro gani mi
2: yawa
1: koro gani
2: din na samma so lemon din banna ati
1: banna
2: kamwa din guzana konga din guzana samma so
1: kirma din kamu goni ne a kande fanwa ne jo ko goni ya jin ayin zo ba bawo goni ya wahala
2: yami
1: wahala yami a bi fandi na fado kuma na maso isa mahin ya mahin a ba kumurso kumurso to kirma ya don kamu kuma na bawo kumurso kuma na o
2: zero
1: zero kirma ya don abu
2: Ai musu to ai kuma da sai kana ji abi te abi ke ya man lamar dinge mari a wuri ta man a wuri da koja kare ya koju da koja buga buga ai adan mutun duku kuma ngoshi
0: alhamdulillah jama'a dukka da abulalla
2: na muje andengu andengu wuzura
0: andengu yana kurman andengu andengu tuttuwe kai amma awalambe halkul adada naji awalambe halka andi kuma tsuro ne tsuro mu so
2: ndiyo ndima tsuro ju
0: kamu da tabaru maru jom wannan dan gawar karatsana wani rulen ne wuzu wa yana lenin ne tuttuwa zuna lenin ne
2: lenin
0: ni ka anu waje ise ra isan bo ka da ni ka anu mu ise
2: ise
0: a isan ba
2: ise ba
0: ni ya fani mu fani ni ya jina
2: to
0: isin fani kan waje na isin
2: ise ni
0: mudandi
2: isin ise ni
0: ni waje da yin hanu
2: a lemba lemba monzun bawo monzun bawo le ta zuma lemba bawo
1: ai ba mana mana da yin jirewo
0: ai ma waje kin man goshi Nekun goku ya dikuma amkura dikada bi lazuru lazuru dodi
2: andan
0: kirman goshi
2: yo
0: ah shi chairman de chabre malam bukar mo
2: malam bukar mo
0: kusa angun dawo nim dondi
2: to
0: kin ma alhamdulillah asha ba din ganan garu aya su afu suna amma kwaima raksu su lu dawo angaru nafsu
2: nafsu
0: manazi dan awuri sha gawo awuri gawo zuciya
2: nan gawo
0: ni kai da zina
2: Allahu
0: kuwa watan buwata nan ga amla tilim disan gale le disan gale wajin ai sha le wajin ba wa nan ga an dede yara yana awokin bai na ba kawo da wannan mashin ne kuma asadi kan beton din ballanta na lenin wane wane ne waje kirewa
2: to
0: abi ti ganan garo gwawa da a walaya yiwe
2: yiwe
0: a wakan ba da ranin ba to a wakan mun je
2: to
0: kurman a wasu kudo nan gaire duniya da ban na tana da shekan karo da rugau
1: ni li tare ne mun din kawo nan ba da ni a shirye ni
2: ai ma ba ai ma ba
1: bisa ba ba nan din
2: ai shirye ni
1: kurman din abi ni nyai
0: kawo nan ba
2: to
0: asadin don na kun wannan mashin da ciwo don
2: to kun wannan mashin da ba
0: kuma shi karu zo shi dan gai wani ake shi a wadafa take
2: Allah
0: yau da ni ba ai ma so ndi
2: eh abi ma ba o ai ma na din ba o leni ya abi ke kije ni kije ni
0: kun go shi gure da la ba kare lande wabali so ho so
2: wabali so ho so gai
0: jau maro kawun gawo tilan jama'a bu zina shi ma a rufan zuwa ne yo nan yo a wala da ko ba ba ya wanda da kiran da da kitin ba ne
2: kitin ba
0: ya ne da kitin ba
2: a kitin ba an je gubu na boce din an ri so gubu na boce din kula kalta ya din ba kula kalta ya
0: ba ne kirma da wai da wai da diye din ko fato fato gayen yayi a wannan demo din ba cabu ruwan buri yana yi cabu ruwan fato fato
2: fato fato
0: ya fara ne kin jara mashin jiro kin dawo fijiya zuwa goja ba ran go burni go ce na gaye na kanin gure na
2: gaye jire jire na din nan muna na bayan ba ta yi din an dai bayan ba ta yi din na din barazana
0: ya kunga na wuktu can nan dai gure ya bar kawo kawo wuktu kawo ya wuki sin maro maro a rage le na gari gombo ne na ro re le na ro a ya ro san masu le jama'an gode in gode in gode in gode mu sai ka yi te yi ido ko ne sai an gongo gongo ka ka sai an gongo kiji la un
2: kiji
0: amma kin ma dun go san maso
2: je yawan go go zina
0: da to ya
2: yawan
0: zo bati zo ni bati ya
2: wa zo bati ya
0: zo ni bati ya zawal da nurunum
2: a waje
0: nurunum kuma ba da jami sai dudu sai kamun
2: mana ba na zina
0: mana ba na zina
2: lamar izina yayi
1: ndure isin bawo to lamar banga zuna sai kana dai
2: amma gultiya dai yibare bawo
1: wanzu bawo
2: yibare jama'ar guliye
1: je
2: gule tarana goza waza faja da yarri am Nigeria and am ya lai amma alif cijin jini cidi da alai na zai alai ya gina zina da shima bulani mu
1: bulani
2: amma ga mu zina
1: jire
2: na su suluna ga mu zina
1: jire
2: yawa
1: ana da jire dai dai ba ga do
2: ana ga do ma tun mu ba yin jira ba yin fura ali ne shawari ma ne nan don
1: to nai
2: at least kan man nan dima
1: kullai chapter yadin da monzun ba o kirma yadin
2: yau sai sai
1: mashin bawo moto bawo kunguna bawo ngiyaye
2: yanzu yin ba da kunguna da
1: to kirma yadin bu na anguwa magaji kwatas bo winki so ibo kwatas so yanyo so anguwa mawa kata so kofar dumi so anguwa bauchi so mashin bawo a yi dimi kunguna ba na ni me ne
2: nguwa ko mun ma re
1: to
2: ga na yo je ne da duwin je ji mi
1: duwin je je
2: le ni izi mi le ni izi mi
1: kin da na to ma shi ne fi ni mi di
2: to
1: da duwin di ma mu zo ba mu zo ba lita indiye din da we lita indiye da
2: do duwin di ma
1: to duwin di
2: duwin da mun zalan lita
1: duwin da wa zalan to motilo and the company naftana boke din alhamdulillah a wajen mulazina mulazina a wadu karna da awon manyi ne ande kam kanure ne ne kanu ne kanu ni muslim wa ma muslim ai ma bawo ande tilo na da
2: ile kirma kirma zana kirma tulu ko zana hari abili tamtam dana kirma san di kristan na yi san di man gumirin zaire awala tamtam da ruma na zara awoka da alama na kare guyin su ai awala dala tuna awala da tana su ai mun sa iya kai ko na tuna da tari
1: kuma ya don awokar ti muslim fe o abiye sun zu
2: dal
1: dale grina ni ngila ya ko dibi nongi ande muslim to ande ngubu kuma nabzan green kamla green kamla green ba ayi mana dai
2: mana gure ne kirma san di kristanar chaman kristma ji sha kristma ya bi kanta molan da bari sadi kawo kanta molan da wani bari zai kanta mu kanta mun tulan kanta mun da ga ya da saburan duna kulawa su lede da fece shi bilan zai zuwa zai da so ta shi bilan zai zuwa zai la ta shi gulan zama ta shi na lan duwa zai ni so wannan krista kai ni muslim shi duwa jin ba ya bojin are a wadu wuro duwa ne nan dinan garo amma kirmare ngamuri christmas ka andi amma wani mare duwa da ta mun duwa da buwao alama nayi adama duwa yi atti sai jiranza amma har garin bi dinala jama'a su matun san masu adam gana musulma kristan san masu adam gana haladu alan da halkun amma haifan bi jamaso kilanjero kiskio andema kilanjero ni mleso rumanye nga maru guluya tada ande franza zae au bati bati na tangi sedi uwa ala faida mzubo amini kama nga ala ngulumi
1: wana amana du jire mana ni nepta perewa durindani ande kirma ya den kristan ni sune mase ni muslim shahadi kristan kamu krista kwa muslim kuma yadin ayi faida su faida bawo faida ba nadi kuma yadin muslim kristan yayin ta tambaye su nadi abi kuma yadin abi faida su faida bawo ni muslim shahadi kristan da niya bo niya awo ba mana bawo faidan zu bawo
2: ile kan gina de ile kuma sendi kirma kristan na dona christmas sanarin wani yi mare amna kai birin birin sa tutunan bera a lasan karan zaddin da tula da ronar sa sako
1: kare biredin bai kare birin bai natin zibin kuyo dawo da sai yubin nalan din kema lunguna kam da yubu kina kema dubazai kam kunguna kam kunguna bawo ndiye duno au ai au inde duno ni ya dimi duno ni sidiya kwalle ndiye ma yindin christmas din awanzu kozina libala bawo nadal nafta kleba sinai nafzuna awanzu kozina alhamdulillah alhamdulillah
0: don gila ari kuma hutu da ya christmas tu kozina je in kilan shi mana je na amma yangushi kurman sabulin ka an zare isen karin zina jamasu kirma sabulin naru sendi ka an zase amma an dima surorin an dima surorin amma sendi ma ka suke zawo sendi ma tamtam zawo sabulin gaye har abin kirma sabulin ga ando bedin karin yanaru jaman diso ayru ya ba mustafa aula ruman bewo
1: eh auru mina idin na kuntai ne kirma da gayin din na taklera din mai lubala bawo ayi ma bawo ndiye na taklera ayi ma bawo na taklera na ni na bila boce din ande runya ande kan boce kan birne ande kilo ayi ma bawo kirma idin lubala bawo heidi na ta kleya dun wadanyina
0: kimali naptun da kirma yare napta naptunin laya gulma jamaro naptule wan daran ya nununa ya kama na maklewa suwan nuno
1: alhamdulillah
0: katta don kambu bawo zolala bawo
1: bawo
0: awulala suwan nuno kambu wa zolala annan gado dai abi le kirma rum ayi lurum dona kirma gado bushini
1: awurin ya din kirma ya din awurin ina idin ande kamboji idin ande kiyare kirma idin ande kiyare zina ande durin dai kamun dai ande gubu na landin nafta kleba idin saye ande gulnyen sa gulnyen lwala bawo ande kamboji gomina kero boci gomina kero boci gomina din na ta din alhamdulillah na ta kleba sai nan ne ande durin dai ayyama bawo nafti nan muna shariya din kan blande ayyama bawo manajin
0: ne kirma mustafa kujini man yarin kirma naftin da ku yarin ne kanuri ne kanuri ayi le kirma ta da alimiyan bumma dai mana kanuri kan zai ra manzan bawo
1: manzan bawo
0: ga maro

0: mbewa
1: kanira mbewa
0: amma kam
1: kula badin
0: une kan mun me kanuri ni e kanuri amma ta da nan fan zan ba
1: areba to
0: sai ai soko
1: no areba no sai
0: zero ai soko
1: a to da uye ya gulina da karmai din
0: eh yo da
1: ande
0: na
1: suwa diye ya sarinimiya lumiya sai izini
0: na'am
1: nafta yin baruma
0: na'am
1: na namiya do mana duma gana gana di
0: na'am
1: to dan mana kanuri ya jimi eh Ani no zi
0: yanzu da su jogu jumba
1: yanzu da kalle no zini ya no zi fere bulaje da su mulila jin dan kanure no zini no zin bawo
0: amma nangwa
1: nangwa
0: nangwa man ta da numsuru numbe
1: ta da yin suro yi
0: kinum numfan jumba
1: are ma no zi
0: a wala ashire jogu numbe wala na ba
1: a wala sirri ba ju
0: ba ji a kuno ma jogu no mi
1: sai da kuno sirri mani mi ya sha bo ne na lalale ne mananen sirri din amma na kanure din babu Badi, are ma no zinyi. Are nda le nengi pude, ayu ma no zinyi. Sede napta kirma yadu, kandiri no zinyi. Selma.
0: Nga jama san duro bela ndori adim ya.
1: Ah, ya dina. Bela ndori no zona.
0: Nga jama zanda u.
1: Na, boko haram ya idu bala zuna adun. Izmina. Uri, izuna adun. Libala chi zuna adun. Le zinyi. Kirma yadu le yinyi. Libala adun. Libala boko haram ya idu bala zuna adun. Le yinyi. Na adun. Kai. Kici ba wuna don ande bulanden ma ande bulanden ni ma kirma yadu suro don buwaye isina nafzai kirma yadu ande bulanden don buwaye nafzana kirma yadu na bulanden juma bawo boko haram ba na zana na don
0: ma kirma yadu jasa badi zana ya jasa bane da badi zana ya
1: bare sanyi na don
0: ala kumandi andiru awada hapsu
1: amin
0: jom mara wadu Kalaro jika kajia talaro kajia nyoro gulinge pa ni nebtu kirma yadu biya e nanzu nuzu
1: to
0: biya e nanzu nuzu
1: zile
0: bila nuzu duli nubila nuzu bila nuzu
1: duli nyi bila nuzu nyi nuzana nuzana samu nuzana bila nde kirma ima duli njenja
2: da iya mazu kambo na proskram da ka juro lezu an lero mazu so na wannan wa mustafa nan da malaman shi ma alura makaranta shi ma don na ma tilamma cidi bauce tuwa san ma so furdu zan kashiro shi ma lezu an doro proskram da mazu so nan ne da dai ta gake da jama'an su an da kirin su no lado bariman kafin da rona kuma shi mana gade nan da kuje

Allah kafin dai a ji wannan kiɗa na Mansur an saurari shirinmu na Preskram da kenan wanda ya zo mai sauraro daga nan BRC to FM Bauchi. Idan Allah kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 7:30 akwai wani sabon shirin na nan tafe. BRC to FM Bauchi ake sauraro a halin yanzu za mu je ga canza kalan shirye-shiryenmu zuwa dare mahutar bawa.

0: kuwa to da fatan mai sauraro zai mana afuwa na jin katsewar tashin ta faru ne saboda daukewar wutan lantarki yanzu kuma shirin taskar labarai zai ci gaba kungiyar kristoci yan asalin kasar nan ta yi kira ga dan takarar gwamna na jam'iyyar Allied People's Movement APM a jihar Bauchi da ya gudanar da gwamnati da kowa ke ciki idan aka zabe shi shugaban kungiyar Reverend Yohana Daniel Gamu ya yi kiran ne a lokacin da ya karbi bakoncin tawagar kungiyar goyon bayan Dr. Yakubu Adamu a headquarter Ekwa ta daya da ke kan titin asibiti a nan Bauchi ya ce a matsayin su na kungiyar addini kungiyar ba ta siyasa bace amma a matsayin su na yan kasa membobin ta za su fito kansu da kwarkwatan su don kada kuri'ar su Reverend Yohana Daniel Gamu ya roki duk yan takaran da su rika jan masu zaben su a jiki ba tare da la'akari da bambancin siyasa addini ko kabilanci ba yana mai cewa hakan zai taimaka wajen gujewa rikici a nashi bangaren shugaban kungiyar goyon bayan Dr. Yakubu Adamu Alhaji Muttaka Musa Duguri ya bawa al'ummar kristoci tabbacin adalci da tafiyar da harkokin jiha idan aka zabe su a jam'iyyar APM kuma talashe zabe ta yi nasara kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi CP Sani Omolore Aliyu ya mika cikin kudade cikin shirin kyautatawa wa iyalai da magada jami'an yan sanda da suka rasa rayukansu hakan yana cikin wata sanarwa dauke da sa hannun jami'in yada labarai na rundunar SP Nafi'u Habib kuma aka raba wa manema labarai a nan Bauchi ga ci gaban wannan labarin
1: gabatarwar wadda aka gudanar a madadin Inspector General na yan sanda Najeriya hakan yana cikin jajircewar rundunar yan sanda don tabbatar da cewa dukkan waɗanda suka sadaukar da kansu ba manta da su ba ko iyalansu ganin an ba su dukkanin goyon baya da suke bukata don rage musu wahalhalun halin rayuwa da suke fuskanta a cewar kwamishinan rundunar yan sandan an karbo kuɗi da suka kai naira miliyan 26,162 da kuma 98 don rarrabawa waɗanda za su ci moriyar a rundunar yan sanda ta jihar Bauchi da yake mika cikin kuɗaɗen a helikwatan rundunar yan sanda da ke kan hanyar yan doka da ke nan Bauchi Sani Omolori Aliyu ya bayyana cewa haɗakar shirin na bayar da inshora yana ɗaya daga cikin hanyar tallafawa yan sanda waɗanda gwamnati mai ci a ƙasa ta bullowa rundunar yan sanda da nufin kawo sauƙin matsalolin tattalin arziki da iyalansu da aka bari a baya na jami'an waɗanda suka rasu ke fuskanta da yake mika ta'aziyarsa wa waɗanda za su ci moriyar shirin kwamishinan yan sandan ya ja hankalinsu da su yi amfani da kudaden yadda ya kamata don jin daɗin iyalansu sannan ya ba su tabbacin cewa rundunar yan sanda ta ƙasa za ta ci gaba da nuna damuwarta kan jin daɗin membobinta sannan ya jaddada ƙudurinta na jin daɗi ga yan sanda waɗanda suka yi ritaya haɗa da iyalan waɗanda suka rasu da suke mai da jawabi waɗanda suka ci moriyar shirin sun bayyana matukar godiyansu ga Inspector General na yan sandan Najeriya na ƙasa da kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi dangane da tallafa musu cikin gaggawa abinda suka bayyana a matsayin kyakkyawar tsarin shugabanci na gaskiya Mamuda Muhammad Jungudo DRC Bauchi
0: an buƙaci 'yan Najeriya su mutunta alamomin da ake gane ƙasar nan da su Daraktar hukumar wayar da kai ta ƙasa reshen jihar Bauchi Nowa Adamu Umar Sarkin Yara ya bayyana haka a lokacin bikin ranar tunawa da alamomin ƙasa na 2026 a wani sashi da ake gane ƙasa tsaro da cigaba an shirya taron ne da haɗin gwiwar hukumar Registered Cutting ɗan ƙasa hukumar shige da fice ta Najeriya da babban bankin Najeriya a cewar sa mutunta alamomin kasa yana ƙara sanya kishin kasa hadin kai da alfahari da kasancewar dan Najeriya Adamu Sarkin yara yace kasar dan da baya mutunta alamominta ta kasance kasar da bata da asali kuma kasar da bata da zaman lafiya. Daraktan ya ce karfin Najeriya a matsayin kasa yana nuna ginshikin alamomi guda 7 wanda suka hada da tutar Najeriya, tambarin Najeriya, taken Najeriya, rantsuwar kare martabar kasa, katin shaidar dan kasa, fasfo da takardar naira. Ta kuma bayyana cewa hukumar NOAA za ta hada hannu da kafafen yada labarai ta hanyar shirya wayar da kai ta harshen Turanci, Hausa da Broken. Da akwai kuma wasa kwakwalwa drama hadi da tallace-tallace a kafafen sada zumunta don tabbatar da cewa an cimma manufar da aka sa gaba. Kungiyar mata 'yan jarida ta kasar reshen jihar Bauchi na Watch ta shirya taron karawa juna ilimi na yini daya don sanar da 'yan jarida mata sabbin hanyoyin rubuta labari kan abin da ya shafi kare yara da hana cin zarafinsu. Da take jawabi a wurin taron wanda aka shirya ofishin wakilan kafafen yada labarai a Insurance House da ke nan, shugaban kungiyar ta na Watch Hajiya Rashida Yusuf ta ce an shirya shi ne da nufin tallafawa 'yan jarida mata su fahimci dokar kare haƙƙin yara sannan su yi amfani da shi cikin rahotanninsu na yau da kullum. Ga ci gaban wannan labarin.
2: Hajiya Rashida Yusuf ta buƙaci 'yan jarida da su yi amfani da ilimin da suka samu a aikace. Tana mai jaddada cewa kafafen yada labarai suna da muhimmiyar rawa wajen kare yara da tabbatar da mutuntunsu da kuma wada kan jama'a game da haƙƙoƙinsu. Da take magana a nata ɓangaren, alƙalin majistri na shari'ar jihar Bauchi Amina Garba Ahmed ta ce an tsara wannan horon ne domin ƙarfafa ƙwarewa 'yan jarida wajen fahimtar dokar kare yara da kuma rawar da suke takawa wajen sa ido kan yadda ake aiwatar da dokar. Ta bayyana cewa a wasu lokuta 'yan jarida kan yi kuskure wajen ba da rahotannin da suka shafi yara musamman da abinda ya fi dacewa da muradun yaro kamar yadda doka ta tanadar. Alƙalin majistri ta shawarci 'yan jarida da su kare sirrin yara ta hanyar gujewa wallafa sunayensu, hotunansu da adireshinsu musamman a lokacin da suke ba da rahoton sharhoi da suka shafi yaran da shekarunsu ba su kai 15 ba. Ta ce dokan tana kuma kare haƙƙin yara na samun lafiya da ilimi tare da magance batutuwa da suka hada da satar yara, safarar mutane, cin zarafi da amfani da yara, tallata yara a tituna da bara. Alƙalin majistri ta ƙarfafa wa 'yan jarida gwiwa da su rika ba da rahoto irin waɗannan lamura cikin hankali da tausayi ba tare da nuna wa yaran wariya ko wulaƙanci ba. Amina Garba Ahmad ta kuma yi gargaɗin cewa ya kamata mata 'yan jaridu su kasance suna tantance gasken bayanai kafin wallafa labari da suka shafi yara tare da yin kira gare su da su fahimci dokar sosai domin tabbatar da cewa rahotanninsu sun kasance ingantattu. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Haruna, taskar labarai.
0: Kwamitin duba takardu na kungiyar 'yan jarida na ƙasar reshen jihar Bauchi ta bayyana cewa zaɓen kungiyar na shekara ta 2026 zai gudana ne a gobe Asabar 19 ga wannan wata. A cewar rahotanni da kwamitin ta fitar, za a fara zaɓen da misalin ƙarfe 8 na safe inda za a rufe da misalin ƙarfe 10 na rana a sakatariyar ƙungiyar da ke nan hanyar Ahmadu Bello da ke nan Bauchi. Kwamitin ta yi kira ga membobin da su yi zaɓe da su masu zabe da su je kuma su gudanar da zaben su kamar yadda yake cikin jadawalin sunayen da dokokin gudanar da zabe har ila yau ana buƙatar masu zaben da su zo da katin shaidar su na kungiyar ko kuma wata takardar shaida da ta tabbatar kafin a karbi takardar jefa kuri'a yan takarar da aka tantance da sauran masu ruwa da tsaki ba da sauran masu ruwa da tsaki da su zamanto masu bin dokan gudanar da zabe sannan kuma za a gudanar da zaben yadda ya dace kwamitin har da sauran masu ruwa da membobinta da sauran masu ruwa da tsaki za su samu nasarar gudanar da zaben daga nan gidan rediyon Bauchi ake sauraron shirin taskar labarai shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni kai tsaye daga bakin wakilanmu cikin kashi na biyu na labaran za ku ji cewa cibiyar bincike kan aikin likitanci ta Najeriya ta buƙaci samar da kyakkyawan tsarin ci gaba da riƙe likitoci masana ilimin kimiyya ƙasar Habasha ta bayyana shirye-shiryen gudanar da manyan ayyuka guda 7 a cikin kalandar ta 2019 za ku ji cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen turai ta shiga yunƙurin hana yara 'yan ƙasa da shekara 13 amfani da shafukan sada zumunta na social media shirin taskar labarai kashi na biyu zai ɗora Majalisar ƙaramar hukumar cikin garin Abuja ta soma rabon kayayyakin aikin noma ga manoma a faɗin gundumomi 12 da ƙaramar hukumar take da su don noma daminar bana. Shugaban ƙaramar hukumar Dr. Christopher Mai Kalango ya ce an samar da wannan tallafi ne da nufin bunƙasa harkar samar da isasshen abinci da kuma samar da ayyukan yi ga mutane. Kayayyakin aikin noma da aka rabar sun haɗa ne da na'urar feshi guda 375 katon-katon guda 65 na magungunan feshi injinan ban ruwa guda 35 wheelbarrow guda 30 da kayayyakin kiwon kaji da sauransu mai kalango ya yi kiran haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da manoma a ɓangaren 'yan kasuwa yana mai jaddada cewar samar da isasshen abinci a ƙasa nau'i ne da ya rataya a wuyan kowa da kowa kuma ya yi kira ga mata da matasa da su kalli aikin noma a matsayin sana'a mai gwaɓi da tarin alfanu shugaban ƙungiyar manoma a yankin Mr. Emmanuel Dalladi ya gode wa Majalisar ƙaramar hukumar tare da ba ta tabbacin yin amfani da kayayyakin aikin noma ta hanyar da ta dace a yayin da kuma ya yi kiran ƙarin taimako game da arangamar da ake a samu tsakanin manoma da makiyaya. Shugaban cibiyar bincike kan aikin likitanci ta Najeriya Farfesa Oladipo Obapuwa ya yi kiran samar da shirye-shiryen bayar da horo da cibiyar ta riƙe likitoci masana ilimin kimiyya a nan Najeriya da yake faɗin haka a wurin bikin yaye ɗaliban kwalejin karatun gaba da digirin farko a fannin likitanci ta Najeriya karo na farko Obafuan ya ce daidaita tsarin aikin likitanci doka da bin ƙa'idojin aikin yana da muhimmanci wajen inganta ayyukan kula da lafiya gudanar da bincike da ba wa jama'a ƙwarin gwiwa ya ce tarin ayyuka da likitanci suka yi ƙarancin kuɗaɗen tafiyar da ayyuka ƙarancin abubuwan ba su ƙarfin gwiwa da ƙauracewa likitoci daga nan Najeriya zuwa wasu ƙasashen duniya sun janyo koma baya ga fannin aikin likitanci. Farashin man diesel a ƙasar Turkiya ta haura lira 100 ga kowace lita guda a karo na farko biyo bayan karin lirar 4 akan tsohon farashi a yanzu haka dai ana sayar da kowace lita 1 a gidajen mai akan lirar 100.3 a birnin Istanbul an danganta tashin farashin man ne ga karuwar farashin mai a kasuwar duniya saboda tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya Prime Minister kasar Habasha wato Ethiopia Abiy Ahmed ya bayyana cewar kalandar shekara ta 2026 zuwa shekara ta 2027 ta kasar Ethiopia za ta zamanto shekarar aiwatar da manyan ayyuka a kasar ciki kuwa har da masana'antar samar da makamashin nukiliya masana'antar iskar gas guda biyu matatar mai ta tashin jiragen sama da ta fi kowace girma a nahiyar Afirka masana'antar hada-hadar taki da kuma gina gidaje miliyan 1,500 a fadin kasar baki daya kuma ana sa ran kammala ayyukan a cikin shekaru 5 zuwa 6 a cikin jawabinsa na murnar shiga sabuwar shekara a kalandar kasar Habasha a ranar 11 ga watan Satumba Prime Minister ya ce wajibi ne a canza daga furucin baka zuwa ayyuka na zahiri domin karfafa matsayin kasar ta Habasha a tsakanin kasashen Afirka Hukumar kasashen Turai ta bayyana shirye-shiryen hana wa yara 'yan ƙasa da shekara 13 da haihuwa yin amfani da shafukan sada zumunta na social media a matsayin wani ɓangare na sabbin matakan kare yara daga abubuwa masu cutarwa. Shugaban hukumar Ursula von der Leyen ya ce ana tsara shafukan ne ba tare da la'akari da walwalar yara ba kuma ana tsara su ne ta yadda za su zamo masu ɗaukar hankali ko shigarai a ƙarƙashin shirin yara za su yi amfani da shafukan social media ne tare da samun kulawar iyaye amma kuma zai iya buɗe account na ƙashin kai idan ya kai shekaru 15 da haihuwa shirin ya kuma kunshi shafukan wasanni da hirarrakin tare da shirin ya kuma kunshi shafukan wasanni da hirarraki daga AI tare da kasancewa da abubuwa masu tare da kaucewa abubuwa masu cutarwa kana kuma ba za a bar yara su yi amfani da na'urar kyamara ba majalisar dokokin kungiyar EU ta za ta yi wa daftarin shirin karatu ta nutsu kafin a fara aiki da shi duka abinda ya samu kenan cikin shirin taskar labarai na daren yau kafin in yi sallama ga Kanu kun ji cewa kungiyar kiristoci sun yi kira ga dan takarar gwamna na karkashin jam'iyyar APM mai alamar rogo a jihar Bauchi da ya gudanar da gwamnati da kowa ciki idan har aka zabe shi dukkanin shirye-shirye kuma sun kammala don gudanar da zaben shugabannin kungiyar 'yan jarida reshen jihar Bauchi daga ƙetare kuwa kun ji cewa shugaban cibiyar bincike kan aikin likitanci ta Najeriya ta buƙaci samar da kyawawan tsarin ci gaba da riƙe likitoci masana ilimin kimiyya ƙungiyar haɗin kan ƙasashen turai ta shirya yunƙurin hana wa yara 'yan ƙasa da shekara 13 yin amfani da shafukan sada zumunta na social media Adamu Hamidu mai yaƙi shine tace labaran a yammacin yau Musa Sarkin Fadan Turwin ya sada ni da ku Amina Abdullahi Girba ke cewa a ci gaba da sauraron BRC
3: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON ƙauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya dake amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata garin na dibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna, doka za ta yi aikin ta kafin ai karin jini sai an samu.

0: babu matashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo BRC Bauchi
3: shaye shaye ba mutunta da mu bari matasa
4: tumurar lakafin waɗannan sakonni dai an saurari taskar labarai kamar yadda Amina Girbu ta gabatar wanda zan ku daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Don Bauchi suke kawowa biyar su ce Don Bauchi ake sauraro da misalin karfe 8:30 dai shirinmu na yau da gobe zai zama mai sauraro zuwa karfe 9 yayin da za mu kawo shirinmu na Maji Magani kullum kana wannan tafe da misalin karfe 9:30 za mu kawo muku shirinmu na ciwon ya mace da misalin karfe 10 saura kwata za mu kawo shirin nan na daga majalisar alkurani mai girma tare da malam Tijani Gurumtum da misalin karfe 10 zuwa karfe 10:30 yayin za mu kawo shirinmu na mutum da al'adarsa da misalin karfe 11 akwai filinmu na zaben mu kwana lafiya

0: Madalla lura da yadda al'umma musamman masu ababen hawa a jaha wasu daga ciki ke karan tsewo ka'idojin toki da ma rashin lura da sauran hakkokin da suka shafi mu'amala da abin hawa wanda hakan na daga cikin dalilan da suke ƙara sabbaba haɗura a cikin birane da sauran garuruwa a jaha. Hakan na daga cikin dalilan da suka karfafa guyar gwamnatin jiha kirkiro da hukumar Barota wacce ta dora wa alhakin kula da wannan fanni don saita al'umma ta kiyaye dukkan ka'idoji da dokokin da suka wajaba jama'a ta kiyaye. Kuma da alama hukumar tana samun nasarar ayyukanta domin kuwa tana shiga sauran kananan hukumomi don tabbatar da ayyukan nata sun ratsa dukkan lungu da sakon jiha. La'akari da irin dimbin nasarorin da ta cimma duk da cewa akwai wasu kalubale cikin zantawarsa da wakilanmu shugaban hukumar ta Barota Alhaji Zubairu Mato ya ce za su ci gaba da ayyukansu ba gudu ba ja da baya.
1: Gwamnati tana nan tana da niyyar daɗa mana ababen hawa motoci. Muka samu waɗannan motocin har ma an fara an bamu guda ɗaya. Muna sa tsammani gwamnati za ta bamu motoci ma guda shida. So insha Allah aka samu waɗannan motoci guda shida za mu iya karraɗawa ko ta ina da zamanto muna nan. Haka kuma kamar su Azare suna buƙatan wajen layin mai omo wajen kasuwa nan ma akwai cinkoso muna son mun buɗe ban ofis ɗin ta Azare su kula da waɗannan. Haka kuma insha Allah mun buɗe a hanya a Minji su kasuwan Gadon Mayo da mutane suke samun matsaloli. Za a samu matsala muna so kuma mu buɗe ofishi a nan da azo su ma duk kasuwan nan da suke wajen mutane su samu sauƙi insha Allah. Kuma nan hanyar Gombe shi ma a alƙaleri za mu buɗe wanda za su kwabarin su alƙalerai da kirfi wannan hanyar za mu zo kuma shi ma mu buɗe a das su matsalar mararraban neman kasafu a inda ake samun cinkoso. Suna insha Allah muka buɗe unicorn na wajen za su yi mana kwabarin har ɓogoro ta fawa ɓalewa das zuwa mararraban neman kasafu. Haka kuma nan hanyar Jos muna so mu samu ofis ɗin mu buɗe na Toro obi ne wanda za mu buɗe ne dindindin unicorn suna za su yi kwabarin su mararraban Gumau su ɗan waɗannan kasuwanni yadda ake samun matsaloli. To insha Allah aka samu waɗannan za mu daɗa expanding buɗe aikinmu wanda za mu yi zaman to ni kwabarin jihar Bauchi ma gaba ɗaya ba wai cikin garin Bauchi ba insha Allah. Abinda muke so muna son mutane su bamu haɗin kai su bi doka domin mu samu sauƙi wajen gudanar da ayyukanmu.
2: Shugaban hukumar Barota ta jiha Alhaji Zubairu Mato kafin ɗan adam ya iya gudanar da komai ya tafi yadda ya dace ciki kuwa har da kiyaye doka da oda sai ya samu wadatuwa ta fuskar cimaka. Ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samuwar abin kaiwa bakin salati kuwa shine na duƙe tsohon ciniki wanda kuma sai an yi shi yadda ya kamata sannan a samu abinci mai kyau da yalwa. Idan mai sauraro zai iya tunawa kila cikin wani shirinmu da ya gabata ya ji zantawar wakilanmu da Bashir Yakubu Jahu na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha wanda yake bayani game da bambancin takin zamani da na gida. A yau ma za mu ɗora ne cikin bayaninsa yana mai fayyace yadda ya kamata manoma su yi amfani da takin yuriya.
3: Sa takin yuriya yana da alaka da variety da suke a gonakai mutane. Na farko akan samu Israeli variety. To idan Israeli ne zaka samu yana yi da wuri wadda baya wuce misali gaba ɗaya kwanakin da yake yi ya yi ƴaƴa baya wuce kwana 40 zuwa 60. Wani lokaci yakan wuce hakan amma dai yawancin range sun baya wuce wannan lokuta din. To kaga farko akan sa NPK a sati biyu daga ran da kai shuka. To kaga idan kai lissafi tunda wannan an ce gaba ɗaya kwana 40 ko kwana 60 yake yi to kaga daga wayannan lokuta din daga bai wuce sati 3 zuwa 4 shi da aka sa yuriya a wannan gaba din kamar ka dauki Israeli variety mai da wurwuri. Sannan in ka dauki kamar wanda suke tsakatsaki medium variety yawanci sukan yi kwana 100 ne. To su kuma masu kwana 100 nan yawancin an fi son ka sa yuriyar a lokacin da ta kai misalin kamar sati na 4 zuwa 5
4: da shuka.
3: Daga ran da ka shuka an kai lissafi ran da ta kai sati 4 ko 5 to wannan lokacin ake son ka sa yuriyar ka. Sannan kuma in ka dauki kamar wanda suke late maturity variety sukan kai daga kwana daga sati 5 din har zuwa sati na 6 ake sa masa yuriya. Misali idan ka dauki kamar masara wanda yawancin al'umman da suke wannan yanki shi suka fi nomawa Masara yawancin da ga mutane sai sun bari mata yayi zara tukunna suke saka mata urea wanda yawancin adadin urea da aka sa din ba lalle aikin da ake so ba sakamakon ba sa shi appropriate abin da ya dace ba yawancin bincike abin da ya tabbatar su masu ilimin kimiyya suka ce akan sa urea ne yayin da masaranka ta kai guiwa daga lokacin da ka samu tsakatsakin mutum wanda ya shiga cikin al'umma ba zai nuna cewa shi ba gajere bane shi ko bai dogo ya kowa ba to in dai har masara ta kai guiwa sa to wannan lokacin shine ideal time da ake sa urea din sannan makasudin sa urea wasu manoman da kaga suka ce ai yanzu sa urea takan sa amfanin gona ya tsayi urea ba tsayi yake sa ba urea kaman tuwo ne wanda idan an ci zai sa mutum kuzari sannan kuma in ma zai aihu da aifiyaro da kuzari a jikin sa to haka shi urea yake in ka ba wa amfanin gona urea lokacin da ta kunsa ciki za ta dauki cikin ta da karfi a jikin ta da abinci a jikin ta so abincin shi yake reflecting a jikin dan da za ta haifa so kaga in ka bari kace sai ta kunsa har ta haifi dan kafin ka zo ka sa ba lalle ya tasiri a jikin dan 100% ba wata kila cikin kashi 100 baby za ka iya samun kashi 30 ko kashi 50 ko rabu makamancin haka to ko in dai da a sa ai gara a saka shi a samu 100% yafi
4: daga lokacin da shinkafa ta fara jin ruwa masara ta fara goyo idan aka sanya ba zai yi aikin da yake da bukata ba shin zai iya zama a cikin kasa zuwa wata shekara mai zuwa kuma daga wannan shekara ya gama lalacewa kuma aikin sa kuma ba kuma takin zamba zai gida ba
3: gaskiya su synthetic chemical wato wayannan wanda dan adam ya yi su da suka dauki ita kanta urea din da muke magana ta kasu kashi biyu akwai urea da sinadarin sa an yi amfani da sulfate ne akwai wanda kuma shi nitrate ne to su nitrate masu chemical din da aka yi amfani da su da nitrate compound yawancin ba sa wuce kwana 5 zuwa sati ɗaya sun gama aikin su shi yasa daga daga lokacin da ka saka shi in dai har amfanin gonan bai dauka ya amfani da shi ba ruwa ya tafi da shi ko rana ya buge shi ya tafi through evaporation wato through hamami da yake tashin nan to shikenan kai asara ba za ka samu ta gomashin da ake samu ba
0: har yanzu dai kan batun noman inda sarkin gulmo a karamar hukumar Itas Gadau Malam Babaji Abdulhamid ya bayyana cewa al'ummar garin gulmo manoma ne tun talatali sai dai kuma ya bayyana cewa duk da gadar sana'ar ta noma da suka yi an bar su a baya ta fuskar ci gaban zamani da kayayyakin aiki da za su taimaka musu wajen bunƙasa noman don haka ne kuma ya yi godiya gwamnatin jiha da ta tallafa musu da kayayyakin aikin
5: haɗari mai na farko abinda muke yi da shi taki ba ma samu wani kuma guri ya zamanto da can da iyayenmu suke noma ba taki kuma farkon zuwa mu sani ba to amma yanzu noma in kai ba taki ma ba za ka samu ba ƙasar ta canza sannan kuma ba mu san wani tallafi daga gwamnati ba ko jiha ko local government ko tarayya ba mu sani ba wannan shi yake ba mu matsala sosai wanda sai da ɗan ƙarfinka to lokacin da noman ma zai zo a watan da to kowa ya cin yatsinsa wanda ya shukar ma sai ɗan kwano biyu uku mai ƙarfi shi ne zai sai buhu ɗaya so da haka muna samun nakasu na noma ainihin daga wannan noma shi ne taki
4: mai kiran ko kuma lokon ko gwamnati
5: lokon ma gwamnati su sauta mana man fetur da kuɗin taki lokon ma gwamnati an amana wannan an tura mana motar mu insha Allah kuma za ta tashi
4: to a ƙarshe wanda irin yabo za ka yi da kuma jinjina ga gwamnatin jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi
5: Allah ya saka masa da alkhairi gwamnan gulma za ka ce a gwamnan gulma da shi ya ai da ba mu san mu je mu wani guri ba ma kuma da mu ko motar ma ban iya tuwa ta ba sai da shi fuda mana kwalta wannan gwamna in dai shugabanci duniya nan zamu zabe shi muna tare da shi da bisa gari ne shi ya shimfuda mana wannan hanya kakannin mu daga ita zuwa ga dau ban gari ya tafi tayan ban bai wuce gulma ba kuma Allah ya saka masa da alkhairi ne ya tsaya dan duk mutum ita zan da zai je ma ne sai ina gulmo na dan ainihin rigakafin dabbobi da aka yi a ita ga dau da aka dauka cin a zabi gari guda yi a nan garin ya sa yi a nan garin ya zo shi da mataimakan sa da komai da komai a nan garin aka yi shi rigakafin dabbobi da aka yi saboda haka muna godiya ga gwamnatin jiha Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ce da shi gaba
2: sarkin gulmo a karamar hukumar Itas Gadau Malam Abdulhamid Babaji
6: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
2: wannan haka yake a lokuta da dama zaizayar ƙasa da kwararowar hamada suna da alaƙa ce da ayyukan saran daji ba bisa ƙa'ida ba da al'umma ke yi kuma ɗaya daga cikin hanyoyin karewa ko kuma kiyaye su ita ce da shan itatuwa a wuraren da babu su ko kuma aka sare su kamar yadda doka ta ce idan aka sare ɗaya to wajibi ne a dasa guda biyar to sai dai a yanzu sakamakon tsadar makamashi yasa jama'a ta koma amfani da itatuwa ba kakkautawa har ma ya wuce kima ba tare da dasa wasu a madadin waɗanda suka sare ba. Wannan ɗabi'a kuma ita ce ta haifar da kwararowar hamada a yankunan da a baya ba su da wannan matsalar kwata-kwata. Wannan dalilin ya haifar da kafuwar ƙungiyoyi da dama masu rajin kare muhallin da ma farkar da waɗanda suna nan amma kuma ayyukansu sun ja baya. Ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiya ce kuma a ƙaramar hukumar Miso a nan jiha ta yunƙura inda ta yi dashin itatuwa asibitin tarayya na FMC da ke garin na Miso domin ba da tata gudunmawa wajen alkinta muhalli. Wakilinmu a ƙaramar tashar BRC FM ta Miso Muhammad Giyade na ɗauke da ci gaban labarin cikin rahoton da ya aiko mana.
7: Wata kungiya mai rajin dashin itatuwa da kuma kare muhalli da ke karamar hukumar Miso mai suna Miso Community Sanitation and Environmental Protection Support Association ta gudanar da dashin itatuwa a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Miso wato FMC. Jagoran wannan kungiya Alhaji Ajiya mai dawan Miso yace kungiyar lokaci zuwa lokaci sukan gudanar da irin wannan biki domin dasa itatuwa tare da bada kyaututtukan su ga muhimman gurare domin kare muhalli tare da kiyaye zaizayar kasa. Alhaji Ajiya mai mai sauye ce a daidai wannan lokaci al'umma na fuskantar barazana ta fuskokin da dama musamman ma wurin dasa itatuwa kasancewar ana cire su domin yin girki da kuma amfani da su tare da zaizayar kasa da yake zaizayewa a hanyoyi da kuma gonakai. Yace wannan dalili ne yasa kodan lokaci suka samu dama sukan gudanar da wannan dashe na itatuwa tare da bada shi kuma a hukumomi domin dasawa. Yayi wa manema labarai karin haske da cewa
8: wannan kungiya mun dare ta kafa ta kafin ma MMC Tuntura General Hospital ka keta a matsayin prayer to the hospital wanda do activities na asibiti muka shiga ciki abinda ya shafi tsafta abinda ya shafi wasu al'amura na asibiti. Abinda ya kurejin namu shine dole ita community ta shigo cikin wasu al'amura na aikin gwamnati wanda za ta dinga taimakawa a matsayin kamar sadaka wanda irin wani abu yana da muhimmanci wanda insha Allah al'umma suna bada gudunmawa su ko participation din su a cikin al'amura na gwamnati to wannan zai taimaka domin duk ayyuka din da ake yi asibiti na gwamnati ne amma na al'umma ne. Kowane irin project na gwamnati takan yi shi ne saboda al'umma. Al'umma kuma ya kamata a ce akwai gudunmawa da take bayarwa ta kowane bangare.
7: Da yake bayyana jin daɗin sa Dr. Rufai Daci wanda kuma shine shugaban wannan asibiti ya bayyana jin daɗin sa tare da yi musu fatan alkhairi wurin karfafa musu gwiwa da su ci gaba da irin wannan ayyukan alkhairi.
9: Da muka zo muka samu kamfanin da za mu mana aikin raha da nomanobi da su muke amfani sosai kan cewa mutum da shi asibiti suka zo duka wata ba kuma ba wani ba su kwamai ba wani lokacin sun zo da su abin suke zuwa ba su ba patient wani abu suka zo da shi so wannan kungiya gaskiya mun da muna alaka da su kuma insha Allah zubuncin da su zai
7: daure. A nata bangaren shugabar mata na wannan kungiya Hajiya Hafsat Inuwa Aliyu wakilin waje ta bayyana jin daɗin ta tare da ganin fuskokin mata su ma sun shigo domin a dama da su wurin tallafa harkoki irin wannan.
10: Wannan committee na sanitation and environmental protection support group wannan wata kungiya ne wanda ba za mu taɓa manta da ita ba wajen inganta bishiyoyi a cikin garin Miso kuma kullum tana tare da mu kungiyoyi na addini musulunci wanda suke contributed wajen ci gaban wannan harka ta dashi.
7: Imanin bishiyoyi 500 ne dai wannan kungiya ta bada gudunmawar su a babban asibitin. Ƙarshen rahoton kenan Ahmad Giyadi.
0: Idan shirin ya dawo nan gida kuwa a duk shekara gidan rediyon BRC yana karɓar ɗalibai daga manyan jami'o'i da kwalejoji daban-daban da suke karantar da aikin jarida domin samun horon sanin makamar aiki na tsawon wata hudu wanda ake sa ran bayan sun kammala zai ƙara musu sani a aikace bayan sun koma makaranta domin ƙarasa karatunsu. Aisha Salisu Puma ɗaliba ce da ta zo BRC samun irin wannan horo daga jami'ar tarayya ta kashar da ke jihar Gombe har kuma ta yi nasarar kammala horon. Cikin zantawarta da wakilanmu ta bayyana irin ƙaruwar da ta samu a iya tsawon zaman da ta yi.
11: Lokutan da na koyi aiki na ɗan wannan tsawon kwanaki a gidan rediyon Bauchi na koyi abubuwa da dama da yawa waɗanda ma na sani ta fannin theory da kuma wanda ban sani ba. Duka dai na zo na ƙaru sosai ba kaɗan ba gaskiya. Kuma daga zuwa na gidan rediyon Bauchi wato BRC zuwa yanzu na koyi yadda ake ɗaura murya, ake goge abubuwan da ba su da amfani a cikin rekodin. Kuma ina fatan daga nan zuwa inda Allah zai kai ni a gaba zan ci gaba da tunawa da dukkan wannan abubuwan da na koya a nan gidan rediyon Bauchi.
12: Ya za ki bayyana mu'amalanki da waɗanda suka koya miki aiki da ma waɗanda duk kika yi mu'amala da su zuwa gidan rediyon Bauchi.
11: Gaskiya daga ta fannin wanda suka koya min aiki, gaskiya sun yi kokari sosai, kuma na yaba da wannan, sai dai kawai in ce Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi, dan gaskiya sun yi kokari sosai wajen ganin sun koya min abubuwa da yawa.
12: Yanzu kina ga idan kin koma makaranta akan miki wata tambaya da ta shafi aikin jarida a aikace, za ki iya amsa su ba tare da fargaba ba?
11: Insha Allah zai iya amsa su ba tare da wani fargaba ba.
12: Ba mu sani ba ko kina da sako ga ɗalibai waɗanda ake turo su koyan sanin makamar aiki daga makaranti, ƴan bayan ki wasu shawarwari za ki ba su a matsayin ki na waɗanda yanzu ke cikin zuciyoyin da abubuwan da irin ki?
11: Gaskiya shawari da zan ba ɗaliban ƴan uwana shine idan an turo su domin su koyi abu, gaskiya su mai da hankali sosai su koya, saboda zai amfane su a gaba. Kamar yadda ni ma yanzu na ga amfanin koyon sosai, kuma ina fatan daga nan har inda Allah zai kai mu a rayuwa, abin zai zauna tare da mu insha Allah.
2: Aisha Fuma. Yanzu kuma sai mu je ga Rabi'atu Muhammad Gital a taskar yau da gobe.

0: tumarla nura mnwa BRC TFM Bauchi ake sauraro a halin yanzu agogon mu karfe 9 ga shirin mu na gaba.
1: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. Cikin wannan shiri na yau
2: kuma tawa mutane sun gamsu da jagorancin wannan gwamnati, sun gamsu da abubuwan da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yake yi.
3: Tunda aka kafa zama a local government, ina gani a duk local government nan Bauchi sir ba wanda suke sa kamar ku.
4: Wannan issue din lalle ya kamata mu shiga Ministry of Education ne, mu samu commissioner da kaina.
3: Mu guji yin siyasa don kuɗi, mu guji yin siyasa don wata yaudara da ake wa mutane.
1: Madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda aka sani, tun bayan da hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC ta ba da dama ga jam'iyyu da ɗan takarar siyasa hurumin fara yakin neman zabe na shekarar 2027 a matakai daban-daban na kasar nan, don kara share fagen damara na tunkarar filin kokawar zabe da ke tafi na shekarar 2027 in Allah ya kai mu. Kamar yadda masu azancin magana kan ce, ba a fafa gora ranar tafiya. A nan jihar mu ta Bauchi Yakubu, tuni ɗan takara da masu tallata su har ma da jam'iyyun na siyasa suka fara motsawa wajen ziyartar al'ummar jihar nan da zummar neman goyon bayan su don cimma nasara a wannan zaɓe da ke tafe na shekarar 2027. Ita ma dai jam'iyyar APM mai alamar rogo, tuni ta fara kaddamar da kamfe a matakai daban-daban na jihar nan, musamman ma a wannan lokaci da jihar mu ta Bauchi ke da zaben cike gurbi a mazabar Sakkuwa da ke karamar hukumar Zaki da kuma Disina da ke karamar hukumar Shira. Kan hakan ne ma yasa muka tuntuɓi mai magana da yawun jam'iyyar ta APM a jiha, Alhaji Abdulshakur Dannani, don jin halin da ake ciki har kuma mana ƙarin haske kan batun.
2: Tuntuni mun riga da mun fara shiri musamman ma na tunkarar wannan zabe da ita hukumar zabe na kasa ta sahale a fara maganan kamfen. Kamfen ɗinmu daga sama har kasa, idan baka manta ba, kwanakin baya mun yi tafiya mun je Abuja akan bude katafaren ofis na dan takarar shugaban kasanmu a shi His Excellency Shehu Makinde, wanda tuni an bude ofis ɗin nan kuma ana ta kokarin karasa campaign directorate ɗinsa. To ba iya a matakin tarayya ba kawai, har jiha har kuma senatorial sitinmu duka suna nan, an riga da an yi directorate daban-daban, kuma an samu shugabanci ma na dindindin na wayannan directorate ɗin wanda za su jagoranci yakin neman zaɓe musamman a wannan zaben da muke tunkara ta 2027 insha Allah.
1: A daidai wannan lokaci akwai wannan batu na zaben cike gurbi a nan jihar Bauchi na mazaban Disina da ke karamar hukumar Shira da kuma Sakwa da ke karamar hukumar Zaki. Kun kaddamar da ɗan takara ya shirye-shirye yake na fuskantar wannan zaɓe na ranar Asabar mai zuwa 19 ga wata.
2: Haka ne, kamar yadda ka gani ko ta ina ake ta yayatawa, lallai mun shirya tsaf akan maganar zaben constituency na Sakwa a karamar hukumar Zaki da kuma Disina a karamar hukumar Shira, wanda har ya kai gama mun je mun yi flagging off campaign ɗinmu a wayannan mazaɓu guda biyu, wanda ɗaya mazaɓar shi ɗan majalisar ne ya riga mu gidan gaskiya, sa'annan kuma ɗaya mazaɓar shi chairman na karamar hukuma yanzu shi ne tsohon ɗan majalisar wannan mazaɓa, ya koma ya takarar chairman na karamar hukuma ci zabansa. To bisa wannan dalilai yasa aka ba da dama a yi wannan zaɓe. To mu a matsayinmu na jam'iyya mun tafi mun je domin muna da wata tsari. Tsarinmu shi ne dukkan zaɓen da za a yi, ko mun girmanta ko mun kankantanta, ba ma ɗaukanta da wasa. Saboda haka muka tafi har lungu da tsaku na wannan mazaɓu da muke ƙoƙarin ra'ayi zaɓe a wurarensu, muka je muka yi musharaka da su kai tsaye, zuciya da zuciya, domin mu fahimci ina ne da muka dole. Hausa musamman wajen karbuwan jama'a a wannan mazabu. To alhamdulillahi ala kulli halin da muka je wannan mu hankalin mu ya kwanta. Domin irin da PP da aka yi mana aka fito kwai da kwarkwata aka karbe mu da yakana har da kyauta. To wannan abu ya zama mana sabo kuma ya sa mun sake samun karfi a cikin mu da sanin cewa wayannan kujeru dama da suke wayannan gurare kujerun mu ne wurin mu ne mun saba cin zabe a wurin ba so dai ba ba so biyu ba so uku ba. To saboda haka zamu dora ne a inda muka tsaya kuma fitowar mutane sun gamsu da jagorancin wannan gwamnati sun gamsu da abubuwan da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yake yi domin cin ra'ayi a rogo.
5: Alhaji Abdulshakur, ganin wannan campaign da kuka kaddamar na wannan majalisu guda biyu ko a ce mazabu guda biyu kuma kun yi amfani da wannan dama a jam'iyyance wajen tallata ƴan takara da kuke da su na fuskantar zaɓe na shekarar 2027 za a iya cewa ba ku samu tijjiya ba a wajen al'umma ganin cewar jam'iyyar sabuwa ce a nan jiha ko kuma wasu daga cikin ƴan takaran ba samu wani tijjiya daga al'umma ba?
2: Babu wani tirjiya, ai kamar yadda na gaya maka rannan ita jam'iyyar mu ta APM ba ta fito da dan takara sai ta yarda da nagartansa, ta yarda da mu'amalarsa da mutane, ta yarda da karbuwansa. Dukkan wayannan ƴan takarkaru guda biyu mutane ne wanda mutane suka yi na'am da su musamman a wannan mazabu da muke da su na Sakuwa da kuma Disina. Kada ka manta ita harka na APM yanzu abinda ta fi raja a kai shine ta kawo mutumin da zai cire mata kitse a wuta musamman a ci gaba da wanzar da ayyuka alkhairi da wannan gwamnati tuni ta riga da ta saba. Kuma muna da la'akari da abu guda, mafi yawancin kujerun da muke da su yanzu mukan kawo mutane ne masu ilimin gaske. Yanzu misali ita mazabar Sakuwa already yanzu haka dan takaranta matakin karatunsa ma ya kai yana da doctor ne na degree. To kaga wanda tarihi ba haka take ba, kuma musamman harka na majalisa an fi son mutumin da yake da wayewa na musamman, yake da mu'amala da mutane na musamman, kuma yake da ilimin fahimtar aikin majalisa. A yi bisa irin wannan turba da nagarta muka fito da ƴan takarkarunmu wanda za su wakilci jama'ar Sakuwa da kuma Disina.
5: Menene kiranka ga al'umma wannan mazaku da za a gudanar da zaɓe ranar 19 ga wata?
2: Kirana musamman wayannan mazabu shine ta hukumar zabe ta kasa ta bada dama a je ayi campaign domin a kawo wanda za su wakilci mutane a wayannan gabobi. To amma abin da ya kamata su dade dubawa shine su dubi wayansu mutane ne suka zo musu da gaskiya, su dubi wayansu mutane ne suka zo musu wanda sun saba da su suke kawo musu abubuwa na cigaba a wannan karni. Kada su raja akan mutanen da za su zo domin su sayi imanin su da wani kuɗi ko wani haja ko wani abu. Mu abubuwan da muke yin su muna yin su ne bisa kwarewa da kuma yadda. Idan an yadda da kai insha Allahu za ka yi kokarinka ka tabbatar da cewa wayanda suka baka yadda da amanna yaddansu da amannansu bai fada a kasa banza ba. Wannan haka muka ci gaba da yi kuma insha Allahu wayannan ƴan takarkaru da aka kawo su guda biyu insha Allahu za su yi wayannan kujera wani lokacin ma idan ta zagayo. Ina gaba sai mun koma gaya wa mutane cewa ga iya nagartansu ba mu za su kira musu mana godiya domin ba su karin dama su shiga da wakilcinsu a wannan majalisa namu na jihar Bauchi. So saboda haka mutane muna kamar yadda muka faɗa mun je kuma mun nemi alfarmansu, sun yi na'am da alfarmansu su fito su zaɓe jam'iyyar APM da wayannan ƴan majalisu guda biyu daga wayannan mazabu guda biyu su zaɓe su cikin aminci ba tare da suna da tashin hankali ba. Kuma dukkan abin da suka zaɓa shi za a ba su insha Allahu saboda dukkan matakai na kare wannan kuri'a idan an zaɓe ta insha Allahu mu a matsayinmu na jam'iyya za mu bi dukkan yadda ya kamata yadda doka ta sahale mu kare musu kuri'ansu har ta kai ga tudun Nasira.
5: Alhaji Abdulshakur, daga ƙarshe kai ne mai magana da yawun jam'iyyar APM a nan jihar Bauchi. A cikin satin da ya gabata akwai shugabanci na jam'iyyar PDP bangaren masu mara baya ga shi gwamnan jiha da suka ayyana cewar sun dawo cikin tafiyar wannan jam'iyyar ta APM mai alamar rogo. Ko akwai wani shiri a jam'iyyance na ganin cewar an ba su wasu mukamai domin a ƙara wa jam'iyyar ƙarfi na ganin cewar an cimma nasara?
2: Eh, to kasa abinda yake akwai shine gaskiya idan duk abinda ka saka a gaban ka shine gaskiya shi samun wani mataki zai zama maka da saukin gaske lallai mu a matsayin mu na jam'iyya mun yi murnan wato narkewar wannan jam'iyya PDP da ta narke daga saman ta har kasa a matakin jihar Bauchi suka yadda da cewa hanyar da za ta kulle kenan jam'iyyar APM suka kuma dawo wannan jam'iyya domin su bada gudummawar su na maganar yadda za a yi a yakin neman zabe shi lallai idan mutum ya dawo kan wata turba babban abin da aka fi sawa a rai shine nasara shi nasaran shi yake haifar da dukkan wani dama da mutum zai samu daidai da gudummawar da ya bayar to muna na'am da su kuma mun san cewa shi mai girma gwamna mutum ne adali wanda zai duba dama ya duba kuma hagu to insha Allah bisa wannan adalci nasa mun san zai tafi tare da kowa kuma dukkan wanda ya kamata a ce ya samu damar shiga a wata bangare na wannan gwamnati mai girma gwamna na san ba zai bata lokaci ba zai bada wannan dama domin a tafi tare a gudu tare a kuma tsira tare
5: mai magana da yawun jam'iyyar APM na jiha Alhaji Abdul Shakur Dallabi ke mana karin haske kan shirye-shiryen zaben da ke tafe idan shirin namu ya nausa karamar hukumar Gamawa kuwa a ci gaba da yake yi na karban bakuncin al'ummar karamar hukumar ta Gamawa a matsayin sa na sabon shugaba Honorable Ali Babio magajin rafin Gamawa ya karbi bakuncin al'ummar garin Gadiya da suka ziyarce shi don taya shi murnar kamun aiki kana kuma suka shigar da koken su da ya shafi makarantar sakandare dake yankin na Gadiya wanda ya fara jawabi a yayin ziyarar tasu shine Malam Dauda Umar PTA chairman wanda kuma shine wazirin Gadiya bayan ya taya shugaban na karamar hukuma murnar kama aiki ya kuma shigar da koken al'ummar ta Gadiya
6: kuma dole ne muka murna a mazanin SBMD committee na sakandaren Gadiya dan muna da labarin cewa nan ne asalin makarantun da aka yi informing din ma ta hannun kaskar kasar ma ta wata kullum dai muna kudurin ramin zuwa maka wannan murna da Allah ya kawo mana kai matsayin ka na ci kuma muna kara nuna Allah godiya kuma muna kara cewa kamar na Allah ubangiji ya sa ka iya riƙe kujerar nan kamar na ayyuka na alkhairi kan wanda kake yi da Allah ba ka iko jagoranci abin da ya kama ta na maganin mu na Gadiya a wannan farko muna da wannan ƙorafin mu da kamar da yan jeje dan akwai ishu da yawa wanda muna so in Allah ya kai ku cikin makaman na farko akwai gulan tsanda muke so a gyara ne na biyu akwai karancin malami na uku muna so kofa da ake bayarwa muna muna da kuma shugaban garin kuma a sa mun daga ciki wanda ake kusan su zuwa primary a zuwa secondary school da yawa sannan a sauran ƙwararrun kuma zan garwa shi jagoran makarantar yawa principal na makarantar don shi ya fi ni sanin al'amarorin jiya ne cikin makarantar ne na faɗi wannan daga cikin su
5: Malam Dauda Umar wazirin Gadiya bayan sa ne kuma sai shugaban makarantar sakandare ta Gadiya Malam Ahmad Mu'azu ya bayyana irin matsalolin da makarantar sakandaren ke ciki
3: mun zo mune dan mu taya ka murna da farin ciki da Allah ya baka wannan kujera saboda har ga Allah kar dai baki na yi wannan dan ina ganin tunda aka kafa Gamawa local government ina ganin a duk local government nan notice sir gumi sa abba wanda suke sa kamar saboda wannan bawan Allah kowa ya san shi kin yana commissioner mutum ne wanda yake son duk wani ci gaba in ya fito a kowane matsayi da ya taka yana kawo ci gaba a wannan local government musamman a bangaren education kuma wayannan makarantu da aka upgrading guda 15 a Gamawa 5 a Udugu shi ne wanda asu sosu so a madadin haka shi ne mu muka zo mu masa murna amma kuma muna da wasu challenges da muke fuskanta a makaranta na farko ni dai ne kadai ne wanda aka tura a mazanin malami daga ministry of education daga nan ba sake fasin din kowane malami so mun yi term 1 2 yanzu dai mun gaba SS1 mun shiga SS2 har yanzu ni wuli SS1 sun zo mun samu taimako ne daga volunteers din mu daga cikin SBMC din mu aka samu mutanen gari samari wanda suka gama NCE suke zuwa suke taimaka mana da haka muka samu muka kai wannan gaskiya na biyu muna da matsaloli kamar haka muna bukatun stationer dan yadda aka ba mu makaranta wannan zaman a gwamnatin sai registoci guda biyu to aka ba wannan SBMC din su ne suke sacrificing aljihun su da sauransu ake neman duwa ban da bai Allah wani lokaci nake tsaya sannan ba wanda dentsina SBMC din nan su ne suka zo aka improvise na aka yanki bishiyoyi aka yi dentsina yara suke zama amma dai dentsina sun yi kana tunda yanzu classes din sun zama fi sannan muna buƙatar taimaka mana da NYC members sun an kawo wannan an kai su mun tabbata za su taimaka mana wajen tafiyar da shi wannan karatu sannan akwai matsala na class Allah Allah ajayin ta zo ta classes amma guda biyu tunda muna zanne ne da primary school da upper basic da mu duk a wuri ɗaya muke so mu class ɗaya suka ba mu yanzu mun zama class biyu saboda haka yanzu a wannan tamin da muka dawo ne sai zan suka ba ba mu da wani aji da zamu yi kufayin SS1 only SS2 ne to so shi ne muke roƙa gwamnati ta shiga ta taimaka koda one block of two classroom ne a mana dan da SBMC yanzu an yi meeting kan cewa za a nemi zara ne ma a saka da ita ce a fara saboda karatun ya ci gaba sannan kuma na yi magana na volunteers din volunteers din nan da suke koyarwa ba a ba su komai banda yanzu da aka ba mu casual staff wanda aka ba mu mutum biyu to su kowa muke da shi amma suna zuwa ne suna supervisor lokacinsu suna koyarwa ba wani abu da ake wasu ne muke roƙon a saka su a cikin financial support ko da dan wani abu ne a rinka ba su saboda dama suna yi labor din kuɗi ba dan garin su ne amma in mutum yana yi yana dan samu wani abu zai wanke hannunsa to wannan zai taimaka ya tsaya ya ci gaba da yin wani abu daga ƙarshe mun samu labarin an yi first maluma an kai tarmasuwa mutum ɗaya an kai zindiwa an yi makarantar babu principal ba malami ba dalibai amma an kai musu har mutum biyu an kai a dubu amma zai iya gaskiya ba first ko mutum ɗaya ba to wannan yana daga cikin ƙorafinmu da muka zo da shi
7: Shugaban makarantar secondary na GDSS Gadiya Malam Ahmad Mu'azu shi ma ɗaya daga cikin mamban kwamiti na makarantar Malam Hussein Awal ya yi nasa jawabin
8: ɗan uwa na ɗan kwamiti mun kawo wannan ziyara don nuna taya ka murna ga hawa wannan kujera kamar da ɗan uwa na suka faɗa da kuma ɗan ƙorafe-ƙorafen da muke tare da ita a wannan makaranta kamar yadda ya abin da ya sa muka zo a wannan madadin kwamiti akwai alfabetin sunan muna da ginannu amma kuma sun ɗaya so muna da block ɗin ne 3 classroom muna da block uku masu two classroom kuma duka a kware suke ba mu plate wannan block ɗaya da yake magana class ɗaya nan wanda shi ne bana aka gina shi so kaga akwai juniors akwai secondary school kuma duka malaman nan a gaure suke volunteer suke share so da wannan dalili shi yasa muka kawo ƙorafi ko kuma neman agajin ku a hukumance don a taimaka mana a sama mana inda za mu su dinga in an tare an kuma da yanzu ma a primary school suke share so kuma primary school din nan ba fata yake ba lokacin da ruwan garinmun nan ya zo duka da primary din in ya zo ta nan yake floating to amma idan Allah ya sa aka samu aka taimaka aka yi gyara waɗannan classroom din to da primary din da junior secondary da secondary din in dai waɗannan blocks din sun gyaru insha Allah kowanne zai samu inda zai share so da haka shi yasa ranka muka zo muka kawo shafarmu da kokon baranmu da girma shugaban karamar hukuma a duba wannan kuka namu da idan basira da kuma tausayawa.
7: Malam Hussein Awal daga nan ne kuma mataimakin shugaban karamar hukumar ta Gamawa Alhaji Malamji Muhammad salanken farko na Gamawa ya yi jawabin karfafa gwiwa ga ɗaukacin tawagar ta garin na Gadiya da suka kawo wa shugabanci na karamar hukumar ziyara.
9: Wakilai da kuka zo daga Gadiya wato mai girma karamar hukuma idan kana jin katagun duk to wannan su ne Gadiya duk waɗannan su ne tushen su ne ainihin backbone na Gadiya kuma ina tabbatar maka suna da zil na yin karatu kuma ya karɓi ina roƙo a madadin su don Allah a taimaka mu suna ɗaya daga cikin hakiman da suka tsaya kai da fata don cewa ya so ilmanta ba don wani abu ba saboda su fito da lamari saboda karshe duk aka ɗauko wannan aka zaɓo aka kawo don su kawo wannan kuka nasu kuma ina roƙo a madadin su ya shugabana inda hali Abdulkadir zai ba taimaka musu kuma dan ga maka suna da zil suna ɗaya daga cikin lokacin daga tabbas suka zil na yin karatu
7: Mataimakin shugaban karamar hukumar Gamawa Alhaji Malamji Muhammad salanken Gamawa na farko daga nan ne sai wanda aka kawo wa ziyarar wato sabon shugaban karamar hukumar ta Gamawa Harabu Ali Babio magajin rafin Gamawa yayi jawabin godiya har kuma yayi alƙawarin dubi a cikin koken da suka gabatar masa.
4: To haƙiƙa muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taduwa da ku a daga wannan lokaci, zai kawo mana ziyara, sada zumunci da kuma gabatar da bukatu ciye addabar wannan makaranta ta Gamman Day Secondary School Gadiya. Haƙiƙa ba wannan makaranta ce ta farko da ta zo mana da irin wannan matsaloli ba, masu ba da mamaki ta fannin ƙarancin ma'aikata kamar makarantar da take bikin checkpoint ɗin nan Gamman Girls Arabic Day Secondary School. Sai na fahimci kuɗin ma haka kuke, wato kenan banda principal ɗin makarantar duk ma'aikatan wurin volunteers ne kawai. Sannan da mai dai haka muke fama, shi kansa principal ne kawai ma'aikacin hukuma, amma duk wanda suka je suna koyarwa a makarantar ɗan sa kai ne kawai, ba makarantar sta bane ba, a wani incentive da ake ya samu ta koya nan ɗan sa kai ne volunteers. To abin mamaki na ɗauka wannan makarantar na kaɗai take da wannan challenge ɗin, sai kuma kawo na kusa na kai kusan kawai abu ɗaya ne. Wannan issue ɗin lallai ya kamata na shiga Ministry of Education ne, in samu commissioner da kai na da farko mu tattauna da shi akan wannan. Da na ga profession da ake na kamar da ka faɗa na kwanan nan da mu ba na ga ban gaɗi a cikin wasu wa gaɗi a ba ya raga. To haƙiƙa ina ganin akwai ƙarancin bafin lamar kuma wanda aka ɗiba na kwanan nan da ya kamata da a ce mun san mu ko da bibini ma ce at least ɗaliban suna makaranta suna karatu in sa kai kawai ba su je su rike makaranta a yaya ɗalibai har su graduating su daga boys school su koma ka ga yasa secondary facility da ya kamata a ce akwai personal da su iya taking care na makaranta ɗin. Amma don ƙorafi da wajawu ya fi ƙarfin ƙaramar hukuma da makarantar da primary facility ba ne suna ƙarƙashin gwamnatin jiha ne. Taimakon da za mu yi dai a nan shi ne volunteers na kuɗin gudana ne sun kai suna volunteers ne in kai biyar ba ka tuwo mana da sunayen volunteers na kuɗin gudana ne ka mana forwarding na sun zamu zauna da su deputy chairman da su council ina da kuma mu duba mu ga possibility ɗin zan iya tafiya da sunan su a shi commissioner for education min ga ya kowa sai ɗaukan mataki a gama in kuma suna da serious challenge za mu iya kawo level ɗin da har mai yiwuwa in za mu iya engaging wasu a maɗan casual staff a ɗan samu da wani starting point ko ba gaba kafin mu ga yadda za a yi. In dai alƙawari asibiti ne kawai za mu ba su wasu slot na ma'aikatan da suke volunteers saboda ana da ƙarancin nurses da other health personnel. Idan muka gama da hidima su mutum na gyara mu ga education sector ɗin mu ga irin gudunmawar da za mu fara ta wannan wuri a tura mana sunan a mana forwarding na su na sun gama. Sauran abubuwan da muka nema ko da yake na yi ɗan rutin na zaman kamar gyare-gyare na san akwai agile project suna kan wannan ban san wanda an kaptura makarantun ku a program na agile a yi wace ƙananan mintali ne ku.
7: Harabi Ali Babu shugaban kamar hukumar Gamawa magajin rafin Gamawa a lokacin da ya karɓi bakuncin al'ummar garin Gadiya na taya shi murnar kamun aiki a matsayin zababben shugaban karamar hukumar Gamawa. Daga karamar hukumar Gamawa sai kuma shine namu ya sake nausawa karamar hukumar Giyaɗe, inda a ci gaba da muke yi na ganawa da Alhaji Sama'ila Magaji Gwani Giyaɗe, mai goyon bayan ɗan takarar kujerar majalisar dattawa na mazaɓar Bauchi ta Arewa ƙarƙashin jam'iyyar PDP, wato Dr. Abdulkadir Adamu Isawa. Alhaji Sama'ila Magaji Gwani ya bayyana dalilansu na mara baya ga wannan tafiya.
10: Mu guji yin siyasa don kuɗi, mu guji yin siyasa don wata yaudara da ake wa mutane. Sheikh Abdulkadir Isawa yana da ƙudurori sun kai kusan guda bakwai waɗanda ya zayyana su, kuma da yawansu ya fara musamman abin da ya shafi harkar ilimi. Yana da damuwa akan a ilmantar da al'umma. Ilmantar da al'umma shine cigaban al'umma. To a ɓangaren karatun boko na ɓangaren karatun addinin musulunci, Sheikh Abdulkadir Isawa yana ilmantar da mutane. A ƙaramar hukumar mu ta Giyaɗe akwai waɗanda ya ɗauki nauyinsu suke karatu a sakandare, wasu suke jami'a, bayan shi ya nemo sa admission suke karatun kuma yake taimakon su da dan abun goro a wata-wata. Ba dan komi ba, shi malami ne a jami'ar kuma dan kasuwa ne, ya sa dukiyarsa dan ganin sun yi karatu domin yin karatun su zai amfana da al'umma. Haka wanda suke karatun addini ya dauko su ya sa su a Islamiya, wani ya sauke Alkur'ani ya fara karatun fiqh, in ya koma garin su shi ma ya zama almajirin da zai karantar da wasu. To ashe in muka dube shi ai ya bada gudunmawa a bangaren ilimi, sannan yana da kudiri ne kyau a bangaren lafiya. Yana jin zafi a ce matarka in ta je aifuwa kudin da ka biya ma ba za ka iya ba. Wannan lalacewar hidimar abin da ya shafi lafiya yana ci masa tuwa ƙwarya, yana cikin ƙudurinsa na farko, domin ya ce duk lokacin da aka samu ilimi to a samu lafiya, don sai da lafiyar a yi karatun. To bayan wannan yana da kyakkyawan shiri akan matasa da mata. Matasanmu yana so ya yi amfani da wannan damarsa, in Allah dai ya nemo mana hidimar da za a yi ta a koyar da mutane sana'o'i, mutum ya tsaya wadda ko ka ce zo ka aikin gwamnati ba zai yi ba, don ni ya samu wata sana'arsa ta hannu ko wani jarinsa na kasuwa sun small-scale industries da za a tallafa wa mutane su tsaya da kafarsu domin a gudu tare a tsira tare. Yana da kuma kyakkyawan kudiri yadda kasan nan kowa ya san matsalar da ake cika kan hidimar tsaro. Duk da cikin izinin Allah shiyar mu ta katagun banmu da matsalar tsaro, amma ko kana da kyau ka hada da wanka. Ya tashi ya tsaya ganin an sake bada duk wata shawara da duk wani aiki da za a yi a sake samun tsaro akan wanda muke da shi. Yana da wannan kudirin, sannan shi kansa manomi ne. Abin yana damunsa akan yadda zaka ga manomi ba su da taki. To Sheikh Abdulkadir Isa yana so ya kawo mana noma na zamani wadda kafin a yi sassabe zai yi kokarin sa ga cewa al'umma waɗanda suke noma ba ƴan waɗanda za a ba su su kai kasuwa ba, sun mallaki takin su, sun ajiye a gidajen su, ana ruwan sama su fitar da takin su da iri wajen yin noma. Duk wasu hanyoyi da za a bi na noma na zamani, Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa yayi shiri mai karfin gaske wajen an tallafi manoma ta yadda za su yi, musamman ƴan kasuwa su kuma a matsayin sa na dan kasuwa yana so yadda zai yi small and media enterprises nan ya shigo da ita a ga ta hanyar da za a tallafa musu da jari na sana'o'i. Akwai bashin da ake bawa mutane wanda bai da ruwa a dan kasuwar da aka tabbatar da kasuwancin sa, wanda in an bashi shi ma zai taimaki wani. To duk wannan program din daga majalisa Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa a shirye yake, idan Allah ya bashi wannan dama ya zo shi don a tabbatar da su. Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa yana da kudurori masu yawan gaske, saboda yawanci da irin matsala irin ta lokaci, amma in ba dan haka ba sai mu kai awa biyu muna fadan kudurorin sa. Sheikh Abdulkadir Adamu Isawa mutum ne mai zumunci. Sheikh Abdulkadir yana Kano, yana karatun sa, inda kan sanar da shi ko aure ko mutuwa ya ji labari zai zo yayi iya abinda zai iya, kuma mutum ne da zai yi wahala ka kawo kokanka wa Sheikh Abdulkadir Isawa duda a matsayin sa na almajiri, domin yanzu ya fi danganta kansa da almajiranci da karantarwarsa a jami'a fiye da hirgimar kasuwa. To don haka zaka ga yayi iya wasa wajen taimakon da zai maka gurgurda abinda zai iya, ba dai ka ce masa abu ya ce babu ko ba zai yi ba, zai ce bari mu abinda Allah ya ba mu iko. Kuma ina so mutane su sani Sheikh Abdulkadir Isawa manufofinsa kan al'ummar shiyar Katagum ba karamin manufofi bane, ba dan komai ba, saboda Allah ya albarkace mu a shiyar Katagum muna da tsarin da za a zo a yi noman rani, musamman irin kasar zaki da irin Gulkadam, in Allah da ya ishe muka dauka kamar muna Kano yadda ake noman rani. To Sheikh Abdulkadir Isawa ya ce cikin izinin Allah yana so kudirin sa na farko a ga cewa wannan Gulkadam din a shekarar farko da ya zama sanata, in mun fito mun zabe shi ya ga cewa wannan Gulkadam din ya zo domin ya zama tarihi daga Najeriya daga kowane bangare a zo shiyar Katagun dan daukan amfanin da muka noma. Sheikh Abdulkadir Isawa bai tsaya a nan ba, mutum ne da yake daraja sarautar gargajiya, domin ko ba komi duk inda almajiri ke san daraja sarauta, yayi iya kokarin sa wajen ganin yadda za a samu zaman lafiya a masarautun mu. A matsayin sa na malami yana bada shawara a duk tafsiran sa da sauransu, kuma a shirye yake yadda masarautun mu suke ya ga wace irin gudunmawa zai bayar, domin su ne iyayen kasa, su ne ake samun tarbiyyar karkara a gare su. Zai iya kokarin sa wajen ganin an hada kai da sarakunan gargajiya, an ga wace hanya ne za a bullo domin jama'a su samu sassaucin rayuwa. Mata iyayen mu, idan za mu fito mu ga muku shirin da Sheikh Abdulkadir Isa yace yana jin takeici yadda mata su suke fita suke wahala suke dawainiya don ciyar da gida ba don komi ba, saboda yanayin yadda rayuwar da kuma da talauci ya shu. To yana so a ga wace hanya za a bi a tallafi matan, a tallafi mazajin, domin su ne iyayen mu na cikin gida. Idan aka kirkiro irin waɗannan sana'o'i aka ba su tallafi, yanzu mace dan karamin jari na dubu 30 sai ta yi matsa ko ta yi mangyada ko ta yi taliya ko ta rinka yin kosai ya zama da wannan za ta rike iyayen. To cikin izinin Allah yana daga cikin yanzu ma bai samu kujerar ba don rashin lokaci ba, akwai ko wasu lokuta da yake samu musamman irin lokacin azumi, waɗanda zaka ga an ware wani abu na mata ne, wani abu na marayu ne ana basu, ba musamman marayu marasa galihu. Wallahi Sheikh Abdulkadir Isawa yana da tausayawa kan waɗannan bayin Allah.
11: Alhaji Sama'ila Magaji gwani giya ɗi ki bayyana dalilansu na mara baya da tafiyar ɗan takarar kujerar sanatan Bauchi ta Arewa a jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2027 in Allah ya kai mu. Kuma da haka ne shirin na yau ya zo ƙarshe, a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara ga mai shirin ke mana fatan alkhairi.
0: Tare Sheikh Ibrahim Bauchi da shirinmu na maji magani yadda ya zo mai sauraro daga nan gidan Radio BRC 2 FM Bauchi. gobe da safe da misalin karfe 9 in Allah ya so akwai mutum ne shirya kan mita 94.6 BRC FM Bauchi yake sauraro karfe 9 da rabi dai lokacin da zamu kawo kunnin kanawa ciwon ya mu tunanin tafi da misalin karfe 10 saura kwata shi kuma zai kai mu zuwa karfe 10 yayin da zamu kawo daga majalisin Alkur'ani mai girma tare da Malam Tijani Gurumtum wanda shi ma zai kai mu zuwa karfe 10 da rabi yayin da zamu kawo shirin mutum da al'adar sa tare da Uzairu Dauda Bunga karfe 11 lokacin ne zamu kawo muku filin zaben mu kwana lafiya inda zamu karanta gaishe-gaishen ku zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma kaɗe-kaɗe masu kayatarwa a cikin shirin zai kai mu zuwa karfe 12 saura minti 5 yayin da zamu kawo addu'an rufe tasha zamu rufe tashar mu na watsa shirye-shirye ne da misalin karfe 12 da rayu in Allah ya yarda da fatan mai sauraro za ka ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM Bauchi domin jin ragowar shirye-shiryen da muka tardarwa kai ne sauraron mu karfe 9:30 a hannun yanzu sai mu je ga shirin mu na gaba
12: sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC idan mun sauraro na tare da mu a daidai wannan lokaci da muke ɗebe masa kewa a wannan zore na kunnan kanawa muna na a cikin littafin mai suna zabi na ko haɗin gida littafi na uku Amina Abdullahi Sharaɗa ta wallafa littafin Tayiru mai fata zai ba mu littafin a jiya mai sauraro mun yi ban kwana da ku ne a inda na sani duk cin kashi ta zai mu ba za ta gani ba kuma duk soyayya

0: na san duya da zan sha ba za ta kai na gidan Ashiru ba kusan karfe 9 na safe sai ga wayar Alhaji Musa ina dagawa na gaishe shi yace mun gani nan nazo nace to na katsa wayar na tashi na nufi bangaren mama nace mata mama wai Alhaji Musa yazo a fada wa dadi mama tace to bari in je in sanar masa je ki ki kai shi dakin baki ko nace to ni dai mama ba san je ba wallahi gara dai su Hamida su je tace a saboda me ba za ki je ba a ba ke ce zaki masa bayani ba kawai zaki kai shi dakin ni to nace a sanyiye na miƙe domin ina kunyan idan Alhaji Musa don haka sai na dakatar da zuwa din ana haka ya Aliyu ya shigo a hargitse na san ko me ya hargitsa shi ganin Alhaji Musa ne to amma yana ganin sa ya ware kamar ba shi ba yana shigowa mama tace yawa Aliyu dan Allah ba kwancan ka kai shi dakin baki ya miƙe ba magana ya fita dan da har ya zauna sai na bi shi daga baya ne dakin kawai ina mai jin tausayin Alhaji Musa dan ya dauki san duniya ya dora mu gashi za a raba mu ko dai in ce na fasa ne a fasa bai kamata in ce na fasa lokaci guda ba bayan ya dauki san duniyan nan ya dora mu ina zaune na yi jigum kawai ina sauraron abin da zai faru can kuma yana zaune yana jiran zuwan dadi can sai gashi ya shigo cikin girmamawa ya miƙe ya gaida shi ta hanyar miƙa masa hannu ya zauna shi ma ya zauna sannan suka sake gaisawa sai ya ce da shi Alhaji naji ka ce in zo kana kira na ko lafiya dai yace lafiya kalau dama akan maganar yarinya da kake neman auren ta ne Fatima ina fatan kana da labarin komai game da abin da ya faru akan auren ta ko yace eh ta faɗa mun yace to ni dai naga alamun suna soyayya ne da shi wannan yaro Aliyu kuma bayan an gabatar mun daga maganar ka shine sai na kira su baki daya domin kada su sani in zama karamin mutum a idan duniya na tambaye ta Fatima ta faɗa mun wa take so tsakanin kai da Aliyu sai ta ce min Aliyu take so kuma na tabbatar da haka dama na sani ba tun yau ba na sanar da kai don haka ne nace zan kira ka in faɗa maka tun kafin abu ya nisa gara ka sani yana jin haka nan take ji zuciyarsa na barazanar ballewa ya fito take sai numfashinsa ya soma sama sama amma dai da yake ya danne ya miƙe kenan zai fita sai ga Dr. Isa nan ya zo wani likitan Alhaji Yusuf ne wato dadi kuma shi likitan shi Alhaji Musa ne aiko nan take sai Alhaji Musa ya dauke wuta cak fara'a da ta dan rage a fuskarsa ta karasa daukewa to ne Dr. Isa ya dago shi to amma sai ya dake ya karasa inda Alhaji Yusuf yake zaune ya bashi hannu suka gaisa ya waigo ya kalli Alhaji Musa yace ranka ya dade ashe kai ma ka zo wurin ya Hajji ya dan dake yace wallahi kuwa sannan ya miƙa masa hannu suka gaisa ya waigo yana cewa Alhaji to nagode kada ka damu babu komai ai komai nufin Allah ne sai an jima Alhaji Yusuf yace madalla to sai an jima ya fice yana sauri jikin sa har rawa yake Dr. Isa yana zaune ya dubi dadi Alhaji ashe dama ka sa Alhaji Musa yace eh to yau dai na fara ganin sa mazaurin yata ne sam Dr. Isa ya miƙe yana salati yace ka bashi ita dadi cikin mamakin ganin ya miƙe a razane yace lafiya dai doctor yace in ce dai baka bashi ita ba yace a'a ta ce ma ba ta son sa dan haka na kira shi dan in sanar da shi yana jin haka yace ai ko gara da kake domin patient dina ne yana da cuta mai kare garkuwan jiki kuma ita ce sanadiyar rasuwar matansa yau shekara 1 kenan da rasuwarta amma bai yi aure ba duk wanda ya je neman aure sai an soke kuma nayi aure mai irin ciwon nasa yaki ban san inda ya samu ciwon ba amma ya jima a jikinsa kasancewa yana shan magani matarsa kan bata sha domin baya saya mata kuma ita talakawa ce yaran su biyu sannan duk yaran suna da ciwon wannan shine dalilin da yasa ba sa hannunsa suna hannun mahaifiyarsa tana kula da su sosai wannan shine takaitaccen tarihin ya Hajji cikin rudu dade yace tabbijan Allah ya kiyaye ai da shikenan Fatima da ta dauko kanta ajali don ita wannan cutar an ce ba ta da takamaiman magani ko Dr. Isa yace eh to ana dai dora su akan magani yace ko an dora su babu kwanciyar hankali domin kuwa tana jikin mai shi nan dai likita ya shiga hirar abin da ya kawo shi tun asali har ya zo ga Alhaji Musa kuma gashi dai zuwan sa yayi amfani dan ya ceto Fatima daga halaka sai bayan sun yi sallama ya tafi dadi ya koma bangaren sa a dan ya samu mama na zaune shi ma ya zauna ya dube ta bayan ta masa sanni da zuwa yace mata wai ni waye ne yawa Fatima hanyar Alhaji Musa nan ne ko su suka ga juna ne tace Alhaji na gaya maka kanwata Lami ta dan Agundi ita ce akwai matsala ne yace eh akwai kuma katuwar matsala ba dan Allah ya so Fatima tace ba ta son sa ba da ko tayi wa kanta da ta dauko da laba ganmu mama tace ba shi da kirki go yace ai rashin kirki ne mai sauki ne idan zama ya ki dadi ai sa iya rabuwa kuma an rabu salin alin kamar wannan mijin nata ai da dadi to wannan kam cuta ce da shi kuma nayi mamakin da har suna makwabta da Lami amma bata sani ba Hajiya tace wace irin cuta Alhaji dan take kwashi yadda suka yi da likita tun daga zuwan sa har karshen maganar su akan Alhaji Musa duk ya fada mata tana jin haka ta kama salati tace to duk yadda aka yi Lami bata san matsayin sa ba tabbas dan kuwa inda ta sani da ba za ta kawo shi ba amma komai ake ciki zaka ganta yau din nan a nan gidan yace to ai dai zance ya kare sai ki mata bayani kada ta je ta yi gigin hada shi da wata yarinyar amma tace wallahi kan dan akwai ta da san bajinta ita dai ta yi abu a yaba mata yace ai ba laifi bane dan ka hada aure zaka samu lada sai dai ta dinga lura kada ta hada wahala amma tace haka ne zan sanar mata nan suka shiga wata hirar ta daban inda tace ni da zaka bi tawa da sai a mai da auren nan nasu kafin bikin sa in ya so sai Fatima ta tare gabanin bikin ko yace eh hakan ma zai yiwu za a iya yi sai a sanar da shi mallan din insha Allah gobe zan je in same shi da maganar ko tace to Allah ya kai mu ta miƙe yace to ki turo min shi Aliyu idan yana kusa tace to a ina zatan bi fita ba ta fice kai tsaye bangaren Aliyu tayi ta same shi zaune dushin yana waya da Maryam sai dariya yake cikin shauki da bege tace to kaje yanji babanka yace to ya miƙe yana cewa Maryam sai an jima zan kira ki yanzu jan je kiran dadi tace to ya katse wayar ya tashi ya fita mama ta same ni a daki na ta zauna ina mai tsananin faduwar gaba domin ban san me za ta ce min ba na san dai yanzu magana ta kare tunda Alhaji Musa ya zo ya tafi shikenan mun rabu da shi har abada mama ta katse min tunani da cewa Allah ya taimake ki da kin yi auren jari na dube ta cikin rashin fahimta nace mama wani irin auren jari kuma tace a auren jari mana Alhaji Musa na mutuwa ba da ke za a raba dukiyar ba ki zo ke ma ki fama nace mutuwa kuma mama ba shi da lafiya ne tace sosai ma ashe kanjamau ce da shi saura kiris jiri ya kada ni sai da na rike mama nace kanjamau tace haƙun Allah dai ya miki gadan dogo da kin dauko wa kanki matsaloli nayi shiru kawai domin nayi mutuwar tsaye ta dan girgiza ni Allah dai ya kiyaye dama mutum inda baya da wata nifaka a zuciya ma'ana zuciyarsa mai kyau ce Allah yana tsare shi da duk wani shirin abinki don haka babu wani abin da zai same shi ni dai kawai shiru ne ina faman tunani lalle kan Allah ya mun mai kyau da na fada tarko da bazan iya fidda kaina ba ainin take naji ba na son sake kotuna suna Alhaji Musa tsoron sa ma nake ji da wannan tunanin mama ta fita ta bar ni yau ita ce ranar da dadi ya tsayar domin zuwa wajen abba na domin mai da aure na saboda haka ya shirya kawai ba tare da yaiwa ɗayan mu magana ba kai tsaye ya hawo motar sa da kansa ya tuka ya nufo gidan abba ya kusame shi zaune a waje dama idan dai yammaci ya dawo daga kasuwa yakan zauna a waje wato ya shimfida taburma ya zauna sai dattawa makotan su su zo su ma su zauna su yi ta hirar su dan za su yi sallar mangariba sannan su tashi to yanzu ma yana zaune sai ga Alhajin ya iso ya fito lokacin abba kadai yake zaune ya same shi dadi ya masa sallama ya amsa cikin fara'a yace Alhaji kai ne tafe yace eh ni ne ya zauna suka gaisa ta hanyar ba wa juna hannu sannan dadi yace abba dama ba wani abu ne yake tafe da ni ba tun da na so in zo akan batun yarinyar nan amma ban sami zama ba sai yau Allah yayi na zo abba cikin rashin fahimta yace wace yarinya kenan dadi yace Fatima mana a gaskiya ban ji dadin kora da kamata ba domin kuwa ina ganin ganganci ne sosai yanzu saboda Allah inda ta fada a mungun hannu fa yace to ai haka ta so dan me bazan kore ta ba tunda ta nuna wa duniya ban yi mata tarbiyya ba ai ya zama dole kai ma ka tsane ta bisa abinda ta yi bai kamata ka goya mata baya ba ai tunda naji an ce tana can nace lalle Alhaji bai san cewa Fatima kara da kiyashi bace daukan malar sani lokacin da kake so ta maka abu za ta ce bata san abin ba kuma a dole ka hakura sai dai ka binata ko da sabani ne dadi ya murmushi yace ai ta tuba ta ce ta daina sannan kuma ni da ita ta ce ta amince da auren Aliyu iye abba ya fada za ta aurewa abba ya saki tambaya dadi ya bashi amsa Aliyu za ta aura yanzu ma suna son junan su abba yace amma dai ka san halinta ko yace ina san halinta amma dai da fahimtar juna a tsakanin su yanzu kan ina ganin sun fahimci junan su yace shikenan Allah ya ba su zaman lafiya dadi yace amin haka nake so kai ta musu addu'a da sa musu albarka abba yace ai kullun ina yi Fatima ta bata mun rai sosai har na yi fushi da ita sai daga baya nake jin ashe ba laifin ta bane laifin shi Ashirin ne shine wanda ya ci amanar ta domin shi ta nuna masa so kuma na bata zabin ta bayan ta kinawa zabin don a zauna lafiya to a sai shi kuma sai ya kirike ta da daraja sai daga baya duk nake jin abin da ya faru dan haka na yafewa Fatima har ga Allah kuma na amince da auren ta da Aliyu Allah ya ba su zaman lafiya yanzu yau shi za a daura auren dadi yace ina son dai ayi bikin kafin nasa nan da sati biyu abba yace to ai bikin Aisha ma saura sati biyu kawai dai a gani na a hade ai rana daya zai fi sauki dadi yace to shikenan sai ayi mu huta kawai a hada ai baki daya abba yace ni ma din da naji zancan auren Aliyu nayi tunanin a hada da na Aisha sai kuma gashi ka zo da maganar Fatima yace a to ai haka lamari yake sauyawa to ni dai barin koma sai na turo abba yace me kuma zaka turo ai sai dai ku yi kayan ku a can dadi yace kada mu yi haka da kai in dai ba har yanzu baka huce bane kada kai haka Fatima kan ta mu ce komai zamu iya mata inda a ce ba Aliyu za ta aura ba wallahi da sai a mata komai in dai don daura mata aure ne ba ma zan saurare ka ba abba ya murmushi yace naga dai Alhaji so kake yi mai ta jajin ta magana da kai to ba matsala ka turo dadi yace abba yace to ko kai fa insha Allah a satin nan zan turo yace to nagode Allah ya kai mu nan suka yi sallama dadi ya hawo motar sa ya tafi shi kuma abba ya shiga gida ya samu inna ya sanar mata da zuwan Alhaji Yusuf da kuma yadda suka yi da shi Alhaji akan auren Fatima da Aliyu inda tace ikon Allah a sai sun daidaita kansu lalle Allah mai yin yadda ya so yanzu shikenan hankalin mu sai ya kwanta malam gara dai ai auren nasu kawai yace ke ma kin goyi bayan ai kenan tace wallahi ai Allah ya ba su zaman lafiya yace amin mai sauraro bari mu tsaya da shirin anan saboda lokaci ya cin mana a biyo mu gobe da izinin Allah dan dorawa Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin altin su banke muku godiyar sauraro asuba ta gari safiya mai amfani
1: tumma da lagashi shalto su mun dauke da shirin mu na kunnin kanawa idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30 za mu kawo muku ci gaban wannan labari daga inda aka tsaya biya City FM Bauchi ake sauraro da karfe 10 dai akwai shirin mu na daga majalisin Alkur'ani mai girma karfe 10 saura kwata hali yanzu ga shirin mu na ciwon ya mace
2: mai tare da gidan rediyon Bauchi assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa cikin shirin ciwon ya mace shirin da ke mai da hankali kan al'amuran da suka shafi rayuwar mata ta inda zai inganta rayuwarsu a zamantakewar aure to wajen wadata su da kayan da zai inganta rayuwarsu yau shirin namu zai yi magana ne akan muhimmancin kyautatawa iyali hakan yasa na zanta da wasu magidanta da suka fayyace min ra'ayoyinsu kan zamantakewa a wannan lokaci gimbiyar bununu Hajiya Aisha tace tana ganin laifin maza da ba su taimakawa wajen tsaftace iyalansu
3: farko dai abinda zan fara cewa shine namiji in ya kasance haka har ga Allah namiji ne mai matsala dalili da yasa na faɗi haka shine ai tunda yanzu muna magana ne akan mata da mazajen su isani a tsankankanin mace da namijinta
2: ko fa isani
3: yanzu akan wannan topic din zamu yi magana to indai akan wannan topic din zamu yi magana namiji ya kasance ba mai ihsani wa iyalansa ba ko kuma in ce ba mai ihsani wa matarsa ba to wallahi wannan namiji yana da matsala kamar yadda kika kamo a kwatance aikinci zai iya zuwa waje ya ga wata kuma yar kwaskwas sai kuma ya mata ihsani
2: to
3: to ai an samu matsala
2: sosai
3: ka bar matanka a gida iya abinci ka bata omo irin wannan detergent din ka bata eh tayi wankin ta tayi wanki mai yara shikenan kai ka ci ka sauki hakinta baka mantawa da cewa ka manta da cewa tana bukatar ihsani wanda za ta gyara kanta ta danyi kwalliya kaya riyala tun na aure
2: mace yar kwalliya ce kuma
3: kaya tun na aure ka mata kuma ka zo kana hada ta daga abinci sai omo shikenan yanzu ba za ta dan maka ganshi ba dole akwai bukatun ka zama mai ihsani a tsakankanin saboda mace tana son ta danyi kanshi tana son ta danyi kwalliya tana son ta yi kiso tana son ta yi lalle tana son dai ta sa turare a jikinta ya zama dai tun lokacin da ka dawo ka ganta neat ka ganta tayi kwalliyar na ko ina na kanshi
2: gida na kanshi tana kanshi
3: gida na kanshi tana kanshi to kai malam Bahaushe dan Bauchi tunda magana muke yi na jihar Bauchi baka mata wannan ba amma ka je waje ka je kana kallon wata wanda tayi dan lallanta baka san ma ba za ta kudin ba
2: ba muharraman ka
3: ba kuma muharraman ka ba ta je ta sa wasu ba halama wasu kaya matsatsu kana ta balbara jin ka dauki kudi ka ba neman wannan mai kwan wannan kudin ka dauka ka ba wa matarka na rantsi da Allah da Annabi anta amina wallahi mata na cikin gida
2: hakari
3: mata kyawawa na cikin gida saboda dalilin da yasa suke kallon kaman na wajen sun fi na cikin kyau ai su suka kashe su
2: kaman yaya
3: mazan su suka kashe na cikin gida kai baka ba matanka baka zo kana ba wata awaci baka bata kudi ta kace ta je ta yi kitso ba ko baka ce ta je ta yi kitso baka ce mata to wannan ga kudin gyaran jiki ta san me take yi ta san da ta yi kitso da ta yi lalle da ta yi waye da ta yi
2: me yasa sosai yayi wata biyu akai ba tsefe
3: bata da kudin yi
2: bata da kudin yi kuma kace wai kanta na tsani
3: kuma in ka zo kana so ka rabe ta ka ji dadi sai ka ce ita ka zamani alhalin kai baka bata ba ita kuma bata da shi gaskiya a wannan gaban Hajiya Amina wallahi tallahi zan yi jan kunne wa maza su zama masu tsoron Allah a wannan gaba na ihsani ba a ihsani a cikin Bauchi a cikin maza kashi 100 waɗanda suke iya yin ihsani wa mazajen su ba su wuce mutum kashi 10 kashi 90 ba sa iya yi a cikin Bauchi saboda haka su yi kokari su dinga ihsani wa matayen su saboda su zama masu tsafta masu kwalliya masu kyau to nan ne su ga suna musu kyau wannan kwalliyar da suke shi ne yake dawo da hayyacin mace kaga ta da ko gaban ba ma kayan kwalliya ba ko kayan ciye-ciye a kayan ciye-ciye in kana ba wa matarka kayan ciye-ciye nan ne zaka ga ta murɓe ta yi dil shef dinta ya samu ya fito idonta sun fito sun yi fari sun yi dara-dara duk yana karkashin ci mata so saboda haka don Allah a takaice ba za mu wani dogon bayani ba amma ihsani na da kyau ga dukkan namiji ya yi wa matarsa saboda matarsa ta fito masa yadda yake so ya kanta
2: gimbiyar bununu kenan Hajiya Aisha mai sauraro kana sauraron shirin ciwon ƴa mace daga nan gidan rediyon Bauchi BRC mita 94.6 kuma a yau muna tattaunawa ne kan muhimmancin kyautatawa iyali a zamantakewar aure kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar

0: Madalla, barkanmu da dawowa. A ci gaba da tattaunawa da muke kan muhimmancin kyautatawa wa iyali a zamantakewar aure. Shi ma Malam Mustafa mazauni a kasuwar Winci yace maza su ji tsoron Allah, su sauke nauyin da Allah ya dora musu kan inganta rayuwar iyalansu.
1: Wai kowa ya san
2: rariya.
1: Rariya ya san da zubar da ruwa. Kuma duk wani abin da ganin shi da cewa an gyara shi ne kyau din. In ba a gyara shi ba ya ba zai yi ba. Kuma ni abin da kullun nake faɗa shi ne ya kamata a ce magidanta su dinga gane ainihin makokinsu, sai Allah ya wuce ya ɗora musu na zamantakewa aure, su gane cewa shi kyautatawa mace a aure ba ya kamata ba ne, dole ne ko ba gaskiya ba. Tunda Allah ya haɗa ku zauna ɗin, dole tana da buƙatu irin nata ne da gobe, wanda ya kamata a ce ka mata ɗin don ya zamanto cewa ita ma ta fita kamar sauran mata. Yawan da aka yi ƙoƙari ka gyara
2: su matan, kana ganin kamar to babu sakacinsu na kin gyaran. Tunda akwai wanda nayi magana da shi yake cewa ai shi in ya kawo mata ma haka yake zuwa ya samu abin shi ba ta gyara jikinta.
1: Eh to wannan kuma gaskiya akwai sakaci irin nasa tsakani da Allah. Yawa yawan da a ce in ya kawo mata din ya nuna bacin ransa da rashin jin daɗin sa akai rashin amfani da bata yi da shi ba, wallahi gobe za ta yi ko ba ta so.
2: Haka
1: amma da a ce in kashe kuɗi na sai in ki abun da ya kamata in sani don amfanin yau da kullum ki amfani da shi, ki ƙara so wa ki amfani da shi. So tunda dai zamana yake kin yadda zamana yake a dole ko abin da ke so za ki yi shi tunda bai saba ba tsakani da Allah. To mu mazan muna da sakaci na lokaci, wai in ka zo mace da abokace ta yi in ba ta yi ba sai ka kauda kan sai ka fita shi an da karo ba a yin haka kuma. Yawa dole wani lokaci kana nusar da su kana gwada musu ga abin da ya dace shi, a hakan ma wanda ita ba ta san me ya dace ba kenan, amma duk san abin da ya dace ka wata ko mata da shi ma da kanta ma takan nemi yaya za ta fuku da aranti dan mace sai da kwalliya, gaskiya mace ba kwalliya kai an samu matsala.
2: To ta yada yi su mazan su gyara, wani nasiha za ko jan hankali dakar musu a wannan gaban?
1: A maza ko su tsoron Allah shi ne kawai abin da zan faɗa a kansu. To su tsoron Allah duk abin da ya dace a yi, tunda kai kana da hankali ba baka da hankali ba, duk abin da

0: takardun tsoron Allah kai abin da ya dace.
1: Ba ka ganin hakan ma yakan ƙara kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata?
0: A to adama dole zai kawo rashin jituwa mana. Da zaran mace dama ta ce ga abin da take bukata kamata ba kamata ba. Aikin gado Allah ya sa matsala ko matukar ta san cewa abin nan bai bi karfin ka ba. Saboda abin akwai bambanci gaskiya. Akwai abin da baka da halin yi baka da shi. So kin ga wannan shi line sa da ma a kullu kuma matan ta san yana da shi. Yawa amma saboda shi ya kunta ta koyi ta koda ta sai yake yi da. Ko ba gaskiya bane. Tunda ba maike da zaje ga shi bai gyara can ba amma shi ya gyara nasa kan. Yawa zai kulliya ya sa ta kalmi mai kyau riga mai kyau waye mai kyau. Ya fita abin zaton da shi mai yawon da ya fita nan yayin nan ita kuma ya tara ta gida din da ta amfanin ta ya kare kawai tana gida ita matan gida ne shikenan kawai dole ma zamu dutsoran Allah gaskiya mu dinga abin da ya dace
1: to me yasa suke da tunanin cewa wai idan aka kawo mace wasu suke wai ai ita shikenan
0: eh ana ganin ita kawai suna tarja ta zo matan gida yanzu ita kawai ba dole bane sai an mata kaza an mata kaza eh na fahimci haka kuma yawanci maza suna da wannan tunanin gaskiya sai dai ga ku abin da mutum yake yi ma mace kafin ya aure ta ko ba gaskiya bane ko kuma ita take makanta to ya kamata a ce abin da ya burge ka din nan kafin ka aure ta ka gani ya kamata dan gaso sai ka dawo mata da wannan abin ka tabbatar da an ci gaba da yin sa ganin cewa ba a samu matsala ba amma wannan ya aure mata aje ta kaushi shikenan wai sukan ce wai ba a campaign after election eh ga daga nan campaign din kamun aure ta amma din ka aure din shikenan ta zama na kamar wani abin da kuma zaka sake kuma kin gaba da dai
1: mallam Mustafa kenan mazaunin kasuwar Winti wanda ya mana tsokace kan muhimmancin kyautatawa a zamantakewar aure kuma duka a nan za mu tsaya da shirin na yau a madadin mai kula da shirin Luzar Falmi Balewa wanda ya hada mana shirin Muhammad Haruna Amina Abdullahi Girbo ke muku fatan alkhairi
2: Nigeria Alhamdulillah an saurari shirin mu na ciwon ya mace kenan daga nan BRC 2FM Bauchi idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 8 da rabi na safe za mu kawo muku ne mai tawon wannan shiri akan mita 94.6 BRC 2FM Bauchi kafin mu kawo muku shirin mu na gaba ga wannan sako
3: In Najeriya wannan damar ku ce matatar mai cibingota ta bude damar sayan hannun jari ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250 yin rijista abu ne mai sauki zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dan tabbalin hadadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓo bukatarka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.ngwata.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sayi hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin ka rijistar sayan hannun jarin
2: tuna da labiyar C2FM Bauchi ake sauraro karfe 10 saura minti 1 da misalin karfe 10 daidai za mu kawo shirinmu na daga majalisin alkur'ani mai girma wanda zai kai mu zuwa karfe 10:30 yayin da za mu kawo shirin mutum da al'adarsa filin zaɓen mu kwanan lafiya zai zo mai sauraro da misalin karfe 10:11 wanda zai kai mu karfe 10:12 saura minti 5 yayin da za mu kawo rufe tasha muna sa ran rufe tashar mu na watsa shirye-shirye da misalin karfe 10:12 na daren yau in Allah ya so BRC 2FM Bauchi ake sauraro wa mabada mama
4: to halin yanzu
2: a halin yanzu dai ga shirinmu na daga majalisin alkur'ani mai girma tare da malam Tijani Guruntu
5: nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la

0: kuma kan sanin da'awar annabi kana kasuwanci musulunta da hirakla yaji gabani a lokacin daular ita ce girma a da ya ji labarin shigowar mutanen Makka sai ya tura ya ce yana so a gayyato su zai tattauna da su aka je aka kira Abu Sufyan da tawakkalsa bayan sun iso fadar Herakla sai ya tambaye su ya ce musu a cikin ku waye mafi kusanci da Muhammadu alaihi salatu wassalam Abu Sufyan ya ce kuma shine sarkin Makka ba kankat ba kenan sai annabi ya ce zan maka tambayoyi ne akan mutumin ku Muhammad alaihi salatu wassalam ya ce mishi karka mun ƙarya yace a zaunar mishi da Abu Sufyan a gaban sa yana kallon shi sauran tawagar da suka zo da Abu Sufyan a zaunar da su a bayan Abu Sufyan sai ya kira mai tarjuma wanda yake jin yarensa kuma yake jin larabci sai yace akwai tambayoyin da zan ma wannan mutumin ka dinga gaya mishi abin da nake faɗa kuma ka gaya min abin da yake faɗa ka gaya wa ƴan uwansa larabawa da suke bayan sa idan ya mun ƙarya su gaya mini sai Herakle ya fara tambayan Abu Sufyan yace mishi me nasabar Muhammadu a cikin ku alaihi salatu wassalam yace mice mishi dan babban gida ne ya fito daga family babbar family yace ni Muhammadun nan iyayensa masu mulki ne yace a'a babu wani mai mulki a cikin iyayensa Herakle yace da'awar da yake yi tana karuwa ne ko tana raguwa masu bin sa yace suna karuwa kuma Abu Sufyan waɗanda suke karban da'awan manyan mutane ne ko talakawa ne Abu Sufyan yace talakawa ne yace tunda kuke da shi wani ya taɓa shiga musulunci sai ya ji musuluncin bai mishi ba ko annabin ya musguna mishi ya ridda ya bar addinin Abu Sufyan yace ba mu taɓa gani ba yace ma Abu Sufyan don Allah kuna tuhumar Muhammadu da ƙarya yace wallahi ba mu taɓa gwada ƙarya a kansa ba ba mu taɓa samun sa da ƙarya ba yace ma Abu Sufyan yana yaudaran mutane Abu Sufyan yace baya yaudara yayi duk tambayoyin da zai yi sai Herakle yace mishi labarin da ka bani sallam gaskiya ne fa sayamliku mawdi a kadamiyya hataini yace wallahi da awarsa sai ta mamayi inda kafafuna dinnan suke bi taɓa ganin shi amma ya ji labarinsa duk wanda zai zauna ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabin rahama ne meye ya zo da shi wanda za a zage shi babu meye ya zo da shi da za a zage shi babu yana daga cikin rahamar Allah ga al'umma da Allah ya ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na manzon Allah shine halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi salatu wassalam. Allah a Qur'ani yace wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim, kana kan wadansu dabi'u da halaye manya manya kana da dabi'u na nagarta. Allah yace manyan dabi'u na karanci, ubangijin sa ne ya faɗi haka. Wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah yace kana da dabi'u manya manya na nagarta, kana da dabi'u masu kyau. Wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaje ya tambayi na Aisha, yace mata ina so ki mana bayanin halayen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tace mishi alasta taqra'ul qur'an, baka karanta alqur'ani ne? Yace ina karanta alqur'ani. Tace kana khuluquhul qur'an, dabi'unsa alqur'an, yadda kaga alqur'ani. Tace haka dabi'un Annabi. Kana khuluquhul qur'an, tace dabi'un Annabi yadda alqur'ani yace ayi, haka Annabi yake yi. Inda qur'ani yace a bari, haka Annabi ke bari. Yadda alqur'ani yazo, haka dabi'un halayen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana khuluquhul qur'an. Allah yake cewa fabima rahmatin fabima min Allah linta lahum
1: fa'fu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah inna yuhibbul
0: muhsinin. Fa'fu rahmatin min Allah linta lahum, tsabar rahmar Allah ne da jin kai na Allah sai ya sa ka zama kana tausasa ma al'ummarka. Allah yace walau kunta fazzan ghalizal qalbi, inda kana da baƙaƙen magana. Alfazu shine mai dunkula baƙaƙen magana ya gaya mutum, ya ce wa mutum jaki, ce wa mutum dabba da kiki. Allah yace walau kunta fazzan, inda kana da miyagun maganganu. Ghalizal qalbi, inda kana da kakkausar zuciya, ka zan mugu. Lanfaddu min hawlika, da duk sahabban nan sun watse a jikinka. Allah ce ba haka kake ba, inda kana da su da sun watse. Shi da'awa, kira zuwa ga Allah, yana daga cikin abinda hatta da yawa daga cikin malamai suka rasa. Majlisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai alqur'ani ko babu? Akwai sunna ko babu? Akwai fiqhu ko babu? Akwai ilimin da babu abin? Amma Allah yace inda kana da mugun hali da sun watsa, dole ne da'awa ya zama abin koyi. Yau ne muka wayi gari da irin karatun yau, bambancin malami da almajiransa a jabaki ya fassara, a kawo jumla ya yi irabi, a karanta hadisi. Amma in an shiga fagen rayuwa, yana da wahala ka ga yana da wata ɗabi'a da ta ɗoru a kan na ɗalibansa. Ba haka Annabi yake ba, ba haka kuma ya koyar ba. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa kadamtu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ashar sinin, yace nayi hidima wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon shekara goma. Fama qala li uf, yace tun da nake da Annabi a shekara goma nan bai taba cewa tir. Fama qala li uf, yace tunda nake da Annabi a shekara goma bai taba ce mun tir da wani abun da nayi ba. wala lima sana'ata wala Allah sana'ata. Yace tunda nake da Annabi a shekara 10 bai taba ce min don me yasa kai kaza ko don me yasa baka yi kaza ba. Idan nayi mishi abin da nayi ya sami ni albarka ya mini addu'a, in ma ban yi ba sai ya tashi yi kayan sa kuma ya sami ni albarka. Yace shekara na 10 da Annabi, yace bai taba min nita ba. Me abin zaki a nan? Mu ne muke masa kofar sosai, inda mun buɗa da suna ta musulunta na ban mamaki. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
2: Sadaqallahu al-azim. An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma kenan a cikin shirinmu na daga majalisin Al-Qur'ani mai girma tare da Malam Tijani Guruntun. Idan an kasance tare da mu ranar Litinin da misalin karfe 10 na safiya, za mu kawo muku wani sabon shirin akan mita 94.6 da misalin karfe 10 da rabi daidai kamar yadda na alkawarta. Akwai filinmu na mutum da al'adarsa.

0: bada
1: in ka bada kaza shi a hada muku aure
0: shirin radio BRC Bauchi dan tattauna tsarin al'adun kabilu shirin mutum da al'adarsa yana waye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta neman aure suna da kaciya bikin mutuwa da sauran bukukuwa a yau muna dauke da tarihin al'adun kabilan Girmawa da ke garin Dalam a yankin karamar hukumar Toro dattijo da zai ba mu tarihin yadda al'adun Girmawa suke a da a takaice shine Mala Adamu Ruwatau
2: sunan kabilan mu Girmawa ne da idan za mu aure mukan gayyaci akan sa ma kaza ne ma za a bayar
0: kaza
2: ita za a bayar a hada aure
0: kaza ake
2: kaza in ka bada kaza da to lokacin dubu ba magana duwa ke yi ba in ka bada kaza shi a hada muku aure yarinya tana nan a gidansu ba za ta zo ba sai an shekara
0: in an daura auren
2: eh kuma sai a nuna muku gona na noma gaigaya ne za ku yi na noma shi ne kudin auren kenan kudin auren kenan noman gona haka da samari
0: to da ake fara neman ma tukunna ka
2: neman iyayen ku su ne za su je su hada neman kai ma baka sani ba ma shi a ce wance fa ita ne amma ku aure da ita kenan ma kawai in aka kai kaza iyayen su ce to ka kawo kaza a hada muku aure to shi kenan
0: baka ma je gurin ta
2: hidima a baka je ba kajewa ko kada
0: haka ke neman
2: kare neman kenan
0: kuma haka
2: inda abu duruwa ne haka kenan to kuma da akwai wani al'ada wanda akan dauko zaga ne mata tana gidan wani so ta je gidan wani kuma wai zaga kenan wai ka aure take ta bar gidanka ta je gidan wani kuma shikenan magana kenan ka je shi a maku aure kenan shikenan ka auren ya mutu daga wancan gidan ya koma wancan gidan
0: kun sama da tafi san wancan
2: eh
0: ko kai zaka je ka dauko
2: ko kai ya koyi mallama da ita kamar ku hadu kamar wannan gari a hanya za mu hadu a guri kaza ki zo ni ma in zo mu hadu a guri kaza shikenan
0: sai ka kita
2: ya ka dauko ta kawai
0: shikenan ka kwace ta
2: ka kwace ta daga wancan
0: shi ya kura
2: yi ma dole sai
0: to idan sai aihu da yaya fa tsakanin
2: su wannan kuma su kuma a can ya an ka kuma su kun kuwa wannan kuma shikenan nan shi kenan bakan ke maganan kenan ta fannin aure
0: mu to ta fannin bikin suna fa
2: ke suna kan idan ka aihu in ba ka kan bari ne a zo a yi sugiya ne akan ji ka sugiya ne su abin nan a taro ba maganan malami ake yi ba ma maganan a'a al'ada ne irin na ku sarkin tsafin garin ku shine zai yi maganan suna
0: sarkin tsafin gari
2: eh shine mai maganan suna
0: game da kenan
2: ba maganan malami bane sunan sawane ne ma kawai
0: kawai sunan kawai ce sunan sawane
2: eh ko ba ka san sunan ba
0: ai ko uba ba ya san sunan
2: ah to shi wannan sarkin tsafin ai shine muka tallafa masa ai kawai ai dole shi muke bi ai mun dai ya faɗi magana baka je baka yadda ba to kai ma a garin za a dauki sai kankanin za a daga ma ayye ta ge
0: ban gane sai ko ba
2: kaba jinka
0: jikar gidan
2: ka eh eh dinka na jinka
0: inda kai to ne ma
2: masarkin zalin kuwa a ai no maganan kenan
0: kawai in ka aihu ko mace ne ko namiji sai dai kawai ka ji an ce mata ga sunanta
2: eh sunanta kenan
0: to a lokacin da aka
2: ba malami ya za a kira ba fa
0: eh
2: liman
0: sai wani sarkin tsafin ai duk wannan bayanin kafin ma a karɓi musulunci ne
2: ma liman tun a can din
0: to yanzu yaya idan aka yi wannan kwana nawa ake wannan sunan ko daga aihuwa ne ko yaya ne tsari
2: a daga sunan ne daga aihuwa ne ai daga sunan kenan kwana bakwai din nan da ka sani tuntuni wanda ake ne yanzu shine ma haka yake tafiya amma ba dai malami ne zai zo ba
0: to wani irin biki ake a wannan guri a lokacin
2: bikin nan da ake yi kaɗe-kaɗe ne zuwa su bikin rawa shi ne ake yi a sunan
0: da me abincin da ake ci
2: abinci kamar su giya ne ai su abin komai da komai ma wanda ka sani wanda haramiyan nan din na daɗin shi ne ake yi kafin can a karbi musulunci fa shike nake maka wannan bayani
3: to ai baba da lokacin da sarkin tsafi shike tafiyar da komai ya ake anada wannan ya ake a zabi wannan sarkin tsafi
2: sarkin tsafi ka algo su manyan gari su ne ai gado ne kaman gadon gidanku haka idan wannan ya babu shi shi ya dauki wani a dora gadon gida ne ba a gari haka ba gadon gida ne in gidanku sarkin tsafi ne da to ba za a sake wani a wani gida ba a nan wannan gida ita ne dai
3: to da tayo akwai lokaci idan an yi mutuwa akwai yanayin tsari da ake binne mutum ko kuma a irin bikin da ake a kabilar Germawa ya wannan ya ake
2: yi kan akan yi biki ai to ya ake biki gari da gari a hado ai su giya ne su menene do a hado ai tarawa in mutum ya mutu ba rawa ake da gaske munna kamar munna ne
3: ga shi mutum da yaro
2: ga kuma mu an mutu
3: ne amma kuma ana biki
2: kamar ne kade ake ba kadan ba bikin wani kanan bikin wani ne kawai shi bikin kenan shi an kwana uku ana ifa
3: kwana uku
2: eh kawai shi ne
3: to a lokacin da ya mutu ya tsarin binne shi
2: ito binne shi kam bai da wani abin nan irin na musulunci ba
3: ya ake
2: yanda dai ake sa shi a cikin likafanin nan a dadin ma haka ne a likafani ake
3: sai a kai shi a jiya tun rami
2: eh a jiya tun rami tunda kaga ba sallah ake yi ba daga ayin nan shikenan shi a jiya saka shi a rami ka
3: shikenan
2: shikenan amma ba makabarta irin yanzu ba
3: eh
2: sai dai a bayan gida haka a cikin gida ma
3: a cikin gidan shi ko ban gidansa
2: cikin gidansa ainihin ma
3: to akwai bambanci da yadda ake binne talakan da ya mutu a wancan lokacin da kuma idan an ce sarkin tsafi ne ya mutu a wannan lokacin
2: a sarkin tsafi kam ana bikin binne shi ne da su abin nan da su fata haka nan
3: a cikin shi
2: eh kawai sarkin tsafi bai sa riga tuba fatu ne zai daura fata nan ma fata ne zai rataya haka duka yake gaba
3: daya sai a binne shi da wannan
2: eh
3: to me hikimar a lokacin ake cewa
2: a to shi kamar wannan da wani bikin da ake yi na wani misalin wani dodo da ake za a haura shi dutse haka ana ce bikin wani ne wannan ranan ana bikin wani sarkin zafi wani kawai
3: to akwai an faɗar dalilin da yasa shi ake binne shi da wannan kaya a jikin sa
2: dalilin kawai kenan an gada haka kawai abin da aka gada kenan kawai haka aka samu ana yi haka ma aka samu kuma sai da kuma musulunci ta shigo wannan kuma ya kauce
3: baba a lokacin da sarkin tsafi ya mutu shi kuma binne shi ba
2: to binne
3: ya bambancin su da na talaka
2: binne shi shi ana binne shi ne a zaune
3: a zaune
2: eh ba a kwance haka ba
3: kamar ana sa talaka a kwance amma shi in sarki ne
2: a zaune ne
3: za a tona masa
2: eh za a tona masa rami a zaune a kuma masa nadi kamar na sarki
3: dan a masa rawani
2: eh kawai a zaune a rami wani ma in ya rasu haka ma nan din ita ne za a zo abin kura shi kashin nan sa shi ana a gurin
3: a gurin da aka bani
2: eh
3: ban yaya ramin da aka binne
2: wani eh
3: a wannan
2: ba a sake ta ba
3: lokacin wancan ya zama kasa zama da sai a zo a binne
2: to an gurin ai
3: da kasan suwan wannan fa da sauran
2: za a zo a sassa su a gefen sa ai haka tana nan haka da a can inda muke can wancan dutse haka yake
3: wannan ramin da aka binne wancan
2: eh eh
3: shi za a zo a dada binne
2: wancan eh ayin ma
3: sai dai a cire kasan suwan a sa
2: yawa sai a sassa a gefe haka sai a rufe da wani babban abin nan dutse haka din
3: da babban dutse
2: eh a rufe shi
3: idan lokacin sarki ya mutu a wancan lokaci baba yakan dau kwana nawa kafin a samar da wani sarki a wancan lokaci
2: wannan kuma ga yanayin suna gari ne kasan shi baki ya hadu akan dora sarki nan da nan ko dan baki bai hadu ba sarki ba ya dora nan da nan da garaje yawa
3: eh yakan kai kwana nawa amma
2: ito yakan kai kwana wata ba
3: okay wata daya kafin a samu
2: wani sarki
3: ainihin
2: yakan kai wata guda
3: To a kabilar Girma Baba idan ya zaka ba mu labarin da aka ce yau tunda an dau wata an yi rashin wancan sarki to yanzu gashi a Girma sun yi sabon sarki yaya bambancin irin biki da za a
2: gani a wancan biki ne akan hadu sosai a sa manyan gari gariyoyi ka san gariya ko to akan sa hadu ne ai tarawa yana jingine ne haka a jikin bishiya
3: shi sarki
2: wannan mamucin ma
3: ai
2: an jingina shi haka a jikin bishiya
3: kafin abin ne mamucin
2: eh ai tarawa ana kida kafin aje abin ne shi
3: to idan sabon sarki aka yi kuma fa biki
2: sabon sarkin kuma ma shi ma kidan ne za a yi shi kan ma ai munna ne sosai
3: shi kan murna sosai ai wannan irin abinci ake ci a wannan
2: lokacin abinci ka ah to abinci irin na annan tuntuni mana kawai abin da ba a so shi ne kawai a yanzu ba a so
3: kamar wanne da wanne
2: a irin su giya irin su namomi dai wanda aka samu a tuntuni kenan
3: baba da kabilar gerawa menene a germawa menene irin tsarin sana'ar ku da kuke yi da
2: sana'a dai da babu wanda ya shige kamar irin noma zuwa su harbi harbin namun daji
3: kuma farauta ne kenan
2: eh mu ma a gidan mu ma abinda muka gada kenan wallahi
3: wani irin da kuke harbi
2: a dabbobi ba abinda ba harbi ai sai dai abinda ya gagare ka kawai ai yi mana da shaidai abin da ya gagare ka amma abin da ya zaka shiga daji kam abin da ka gani shi zaka harba ai kawai
3: yaya batun yin kaciya baba a kabilar Girmawa
2: a cikin ma biki ne ga ma inda muke wannan dutsen inda ake zuwa da yara anan
3: na'am wannan dutsen
2: eh
3: ana ake zuwa da yara
2: za a kwana wasa ne
3: na'am
2: sai da safi a dawo da sunan yaran nan a zo ai kaciyar su anan
3: a lokacin da ake debowa yara sun kai kaman yara nawa ake debowa domin a musu kaciya
2: gama ga yanayin yaran tashi tashi ne ai wasu za su tashi da yawa wasu kuma za su tashi kadan ne amma akan samu goma daga goma akan samu sai kasa kuma
3: shekaru goma
2: a'a yara
3: okay yara goma
2: to kawai shekara ba
3: ne ake sha
2: dan shekara tara
3: ake sha wani ne yake shan su baba
2: a dadin ai sarkin safi ne amma da aka fara musulunta yanzu sai Hausa ne ta cigo take kaciyar
3: to mun gode baba to menene yaya wa'ancan al'adu kamar da iya cewa kabilar Girmawa sun kai kimanin shekaru nawa da su bar wa'ancan al'adu na su
2: wannan shekaru za su kai ga shekara 25 da barin wa'ancan al'adu
0: mun gode sosai Malam Adamu Watau da ka sanar da mu tarihin kabilar Girmawa da ke yankin karamar hukumar Toro da yardar Allah a mako na gaba za a ji mu da tarihin wata kabilar a madadin gidan rediyon Bauchi DRC da ke daukar nauyin kawo maka wannan shirin mai lura da shirin Rabi Iliyasu ni jagoran shirin Uzairu Dauda Abunga ke fatan mu rike tarihin kabilunmu don sanin asali a rayuwa.
4: Tumarala Uzairu Dauda Abunga kenan dauke da shirinmu na mutum da al'adarsa wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC TFM Bauchi. Za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Wato ranar Talata da misalin karfe 9 na safe. Biyar shi tafin bauta ke sauraro nan gaba kaɗan wato minti 15 masu zuwa. Za mu kawo muku filinmu na zaɓen muku an lafiya kafin wani lokaci. Bari mu shakata da wannan.
5: Na na koma ina na koma ba bai luwa ka da na Ma ta no al hadi do do le ya mama farma da ke

Ah!

0: Alhaji Usman ne gego
1: da bakin hanya ba

Kamu jinjawa, kamu muda dan ekena

0: haka
1: ya gaya wa sarkin shadu barkin da mogar mamoli
0: sarkin san sarkin san mamu na gaba daya sarkin shanin jambu
1: na gaya maka ila muhammadu sallallahu alaihi wasallam
0: dede sarkin
1: mayaji alhaji kan mayaji
0: alhaji han mayaji
1: babu
0: ba
1: shi
0: mu
1: Abin
0: da gaishe su mutane
1: abin da ayata na tema na rantse da Allah yanzu dan magana na boda
0: mai kace
1: raja na je ni jambo wikiyan ka ya so ban Allah
0: dede
1: mai san ka yake ka bobo ni na lima awata
0: dede
1: hada wata ba tara tuba ba da la ili ne ba wata
0: to
1: Ba a daura ba wa ba ba lanzina ba wa ba ba alquran ba wa ba ba littafi ba wa ba
0: ina
1: ga ya maka
0: kace dan dodo
1: ni dan da je ni jambo ni akan almajiri ne
0: dai dai
1: da fari na bata rayi
0: haka
1: sai na tawo na huce na sa komai ga Allah na kada an bane doki na kada an bane mota an bane gida ta gane na rantse da Allah ita wakan nan ta tawo ni dan ra'ayi na je
0: wallahi gaskiya ne
1: kai na ga yoma
0: tani mai zamani
1: ruwa kar ko dane
0: dai dai
1: dukaya ta daura
0: magana wa kare a bar ma dan
1: dole kai na ga yoma
0: dai dai
1: wajen zarafi na wata ba san zuciya ba
0: haka
1: na ga yoma ka tara mai dare ne da ran te da Allah
0: mu je dan dodo
1: to dan na je ni jambo
0: haka
1: magana la kowa
0: dai dai
1: na ran te da Allah
0: da gaba
1: da rike sha no gode ya
0: san
1: barke da ruwan made
0: ya
1: ki kwadan malika be ya ne sarki jambo mamma
0: mamma mai
1: ran te da Allah
0: dai dai
1: ina ga ya maka ba kariya bagare
2: Tuwa gaishe ka Taudo Enugu dauke da kidan Kalangu wanda zo mai saro daga nan gidan radion BRC 2FM Bauchi shi ya kawo lokacin mu karfe 10:11 lokaci ne da za mu kawo muku filin zaben mu kwana lafiya

0: Kazani,
1: Ba,